0: kyautata shi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan ne zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cire hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta bari da ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BR.

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lallai ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'ar ka yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa, kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: madalla son zuciya wai bacin zuciya inji masu azancin magana akwai hikima tabbas idan akai duba da wannan salon zance don kuwa a cikin sa akwai sako mai matukar muhimmanci dake nuna kaucewa yin abin da bai dace ba don dai ai dama sai an yi abu ba daidai ba ake gamuwa da bacin rai har ya kai ga daga jijiyar wuya a wannan zamani da muke ciki a mafi kankani da kan kai ga rashin fahimta ba kamar harkar noma da kiwo don kuwa dukkanin bangarorin biyu daga waje guda suke amfana ta bangaren biyan bukata yayin da manoma ke noma don abinci da ciyar da kasa shi kuwa makiyayi ciyawa yake nema don ciyar da dabbobin sa kenan in ba yi takatsantsan ba abu kadan zaka ji ya faru da zai kai ga ba hamata iska to sai dai kuma da yake noma da kiwon abu ne da aka gada kaka da kakanni wannan ya sanya yanayi ya sanya tilas aka nemi maslaha inda kowane bangaren zai yi shagalin sa ba tare da shiga gonar wani ba misali akwai hanyar tafiyar dabbobi tun daga kan na kasa da kasa cikin kasa har zuwa na cikin gida wannan kuma doka ce da aka amince da ita tun talataini sannan bugu da kari dukkan wasu hanyoyi da ababen hawa ke wucewa nan ma akwai dokar da ta ware adadin mitocin da ya kamata a bari a matsayin hakkin hanya misali hanyoyin tarayya mita 45 jihohi 35 sai na kananan hukumomi 15 daga dukkan bangaren kwalta wannan waje dai haramun ne yin duk wani nau'i na noma a cikinsa sai dai fa ga abubuwan da suka fito fili kuma wannan lamari a wasu yankunan tuni ya zama tarihi don kuwa ko taku daya wasu manoman ba su bari a tsakaninsu da kwalta hakan kuwa ba karamin koma baya zai haifar ba musamman a wannan lokaci da ake kokarin tabbatar da dorewar zaman lafiya kan wannan dalili na cinye bakin iyaka kan hanyoyi ya sanya wakilin mu Kasim Zango shirya mana wannan rahoto bayan nazarin da suka yi da abokin aiki Muhammad Adamu
1: lokacin damina lokaci ne da makiyaya suke fuskantar kalubale na mamaye hanyoyi da manoma ke yi wanda kuma a hukumance gwamnatoci kan ware hanyoyin shuka a kowane yankuna to sai dai kuma wasu daga cikin manoma kan take wannan doka da gwamnati kan ware tazara akalla mita 200 malama saira guda ce daga cikin masu wannan dabi'a inda kuwa muka tarda ita yayin da take noma dabda titi
2: gaskiya na monitorin gurin ba a yi na dade na zo ina kan noma a nan shekaru da shekaru inda nake dan samu dan yi amfani nake nan kadan a bakin hanya a shekara na hudun kenan gurin an gan ba a yi ne kuma an gani ba do mataki mai karfi akai ba shi yasa mun zo muna dan numewa shanu suka wuce ta bakin hanya ta can ta gefen can titi banda ta jikin nan
1: shi kuwa malam Isa mai yin feshi ya bayyana mana yadda ya ankara da yadda manoman ke matsa hanyar
3: gaskiya ni na ankara da wannan gaskiya ya kamata kam tsakanin gurin da shanukai za su dan samu masu dan kalata abin da za su ci ya kamata gaskiya na ringa dan bar musu tazara yanzu kai ka zo kai dabbobi babu allowance inda za su yi sun taba maka abu kai sai ka fara blaming din fulani ba su alura da dabbobin su kaza kaza kaza to kaga haka din zai kawo cece ku ci a tsakanin manoma da fulani
1: shi ma dai ɗaya daga cikin masu yin leburanci da kan je gonakin mutane domin ya yi leburanci ya samu abin rufin asiri malam Muhammad Nura Usman Giyade ya bayyana mana yadda yake ganin gonakin dabda kan hanya
4: ya riga ya yawaita sosai gaskiya hakika cewar gonannaki suna da yawa hakika a bakin titi masu dabbobi da masu gonannaki to ita dafa dama ita babu ruwanta dama ya kula da ita aikinsa ne dolen sai kula da ita kar ta shiga gurin da baya so to nan shari'a ce dama

0: wuce take ba wai kowa bai sani ba da manoman da muke ayan duk kowa ya san abin da ya kamata
1: daga bisani kuwa Malam Abdullahi Hardo shugaban makiyaya ta Bauchi ta Kudu ya bayyana mana irin yadda abin yake ci musu to a ƙurya
2: a yau din nan ma sai da yayi magana a local government a yanzu haka sun ba mu lokaci ma mu je mu sanar da shi shugaban committee din deputy chairman kenan yawa mu je mu sanar da shi don nashe musu an hada wani fitina ba idan ba a dauki mataki ba mu ba ma son karamar hukumar da namu ne ba ma son wani tashin hankali ya tashi domin gwamnati ta ware makudin kuɗi masu yawan gaske ta fitar mana da burtuloli kuma local government mu sake mu bi mu ma mu yi irin yunkuri irin namu muka nemi tayoyi muka nemi duwatsu muka yi aikin gayya muka gayyaci local government din da su sauransu aka je kuma aka jaddada domin tsakanin kilomita a kowane pole dinsu da pole yawa kilomita biyu ne sai na ce to ni ba zan jira sai gwamnati ta yi wani abu ba amma sai na shugaban al'umma yawa mu nemi tayu muka sai fenti muka nemi duwatsu yawa inda tayu mu ba su kai ba yawa tsakanin wannan da wannan sai mu kafa tushe domin duk masu gwanake su gani yawa ko da hakura amma hakan abun mamaki ba hakura ba don shuka kuma gwamnati na imani da Allah ba abun da yafi karfinta da kasan da abun da ke kan kasan duka na gwamnati ne
1: to kowane yunkuri ne shugabannin makiyaya ta jihar Bauchi ke yi domin a samu daidaito Alhaji Lawan Hardo shine shugaban kungiyar makiyaya ta jihar Bauchi ya bayyana mana irin yunkurin da suke yi
3: mun rubuta mun kawo ministry mun ce musu ga halin da ake ciki mun je da kanmu ga halin da ake ciki ko a satin da ya wuce da naje ma'aikatar makiyaya wato livestock naje na kai wayannan korafe-korafen amma duk da haka abu bai canja ba kullun cewa suke mana ana shirin za a aiwatar har kotu fa an kafa na tafi da gidanga akan duk wanda ya taka dokan nan kotu za ta hukunta shi to mun san yayin sai yau kotun za ta yi hukuncin ba ko sai an kafce da fada ba mu sani ba mun kuma wallahi abinda muke gudun kullo kenan kada a ce fada ta farke tsakanin makiyaya da manoma a jihar Bauchi abinda muke gudu kenan saboda abin in ya faru ba san inda zai tsaya ba nan jihar Bauchi nan ne makiyaya suke tinkaho da ita wajen zaman lafiya to kada wannan abun kuma a yi sakaci garin ka abin nan neman gira a rasa ido
1: to fatan mu dai anan shine a samu daidaito tsakanin makiyaya da manoma Kasim ina Abdullahi Zango BRC Bauchi
4: an gaida Kasim Zango kamar yadda dai muka ce mutum na shuka a bakin iyaka ba bakon abu bane a wasu yankunan don kuwa ko a dandalin sada zumunta na Facebook mallakar gidan rediyon Bauchi da aka sanya lamarin ya samu tsokaci daga dimbin al'umma wakilinmu Muhammad Adamu ya mana bita a kai
5: nagode Zarawu dan fara bude shirin ne da ra'ayoyin masu sauraron mu a yau sakonmu na farko ya fito daga hannun Abdurrahman Ibrahim yadda yace ni dai ana wa shawarin tugwar da yi gona ya wuce kan iyaka gwamnati ta kwace gonan gaba daya sakonmu na biyu ya fito ne daga hannun Adamu yadda yake cewa na taba jin gwamnatin kaura ta ce za ta kawo buldoza ta share gefen titinan mu amma har yanzu shiru kake ji za mu je ga sakonmu na uku wanda ya fito daga hannun Suleiman Abdulrahman Jamil yadda yake cewa wasu lokutan jahilci da san zuciyan wasu manoma ne ke kawo tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya mai sakonmu na hudu kuwa ya fito ne daga hannun Zubairu Chiaman shi kuwa cewa yake yi akwai abun dubawa a hotunan naku shi kuwa Aliyu Garba da Lord gwamnati ba ta dauki lamarin da gaske ba Aliyu Adamu Kofar Dumbi kuwa cewa yake Allah ya kyauta tazo M Adam Yankari shi kuwa cewa yake yi gaskiya wannan ba karamin matsala bane Allah ya kyauta don nan ne ma zamu karanto sakonmu na karshe yadda ya fito daga hannun Abubakar Muhammad Baba yadda yake cewa akwai doka a Najeriya amma ba ma aiki da su karshen rahoton kenan Adamu Muhammad BRC Bauchi
6: Muhammad Adamu daji dai ake noma don kuwa ko da mutum zai yi a gida to abinda zai yi din bai taka kara ya karya ba hasali ma a dajin ne ake samu da taccen filin da za a yi dukkan wani nau'i na noma da ake bukata kai har ma da kiwon cikin hikimomi irin na shugabannin baya kuma sai suka ware wasu keɓantattun wurare a dajin da ake kira da dajin gwamna wanda a cikinsu noma ko kiwo hari da farauta duka sun haramta shiga wannan lokaci na matsalar tsaro sai irin madadan dazuzzuka suke so su zama mafuwar wasu bata gari sannan ga kuma batun saran itatuwa ba tare da an daso su ba da ya zama ruwan dare wannan hada da wasu dalilai masu tarin yawa suka haifar da gwamnati samar da dakarun tsaron daji wato forest guard wadanda aka daura musu alhakin tabbatar da tsaro daga bata garin da kuma masu saran itace don yin gawayi a nan jiha dai a kwanakin baya ne aka yi bukin kaddamar da wannan fanni na tsaro kasancewar kuma wai aka ce da dan gari akan ci gari wannan ya sanya jami'an da aka kai karamar hukumar da suka ziyarci shugaban karamar hukumar don neman haɗin gwiwa da aiki tare wakilinmu a can Lawal Ahmad Das na dauke da cikakken rahoto
7: a nan karamar hukumar Das dakarun sun ziyarci shugaban karamar hukumar Das Honorable Alhaji Muhammad Abubakar Jibo dan Adalan Das a secretaria karkashin jagorancin commander Alhaji Ibrahim Baushe dan Malikin Lukshi don nuna godiyar su da amincewar karamar hukuma da kuma masarauta suka samu kansu a cikin wannan aikin don haka suka zo su nuna godiyar su ma shugaban karamar hukuma Alhaji Muhammad Abubakar Jibo dan Adala Alhaji Ibrahim Baushe ya kara da cewa
8: daga karshe ma da kudin sa ya fafutuka ya je neman wadansu slot din saboda mutanen da su kara yawa wannan bamu da abin da zamu ce illa godiya
7: komanda Alhaji Ibrahim Baushe dan Maliki Lukshi ya kuma mika kuke kamar haka
8: local government za ta bamu office kafin state ta kokarin gina a kowane division na kowane local government lallai yace mana wannan sakonni tun kafin ma mu dawo training ya iske kowane shugaban karamar hukuma
7: cikin jawabin sa shugaban karamar hukumar da Honorable Alhaji Muhammad Abubakar Jibo dan Adalan da wanda ya samu wakilcin Alhaji Bala Muhammad Brasi shugaban gudanarwa da tsare-tsare na karamar hukumar da zai ce
9: maganan office da kuka nema ba ma da matsalan office muna da inda zamu ba ku daga yanzu ma da mu sa nuna muku inda da ku samu na wucin gadi ku zauna
7: dakarun dai sun shigo cikin secretariat ne a cikin shirin kota kwana sun kuma zagaya cikin karamar hukumar das domin nuna wa al'umma yadda suke shirye da tunkaran bata gari karshen rahoton kenan Lawal Ahmed Das
4: zamu sake dawowa ga Lawal Das amma kafin nan sai mun bibiye tattaunawar wakilan mu da shugaban kungiyar yan fansho a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Misau kan wani batu da zamu iya cewa mai muhimmanci amma ba kowa ke fahimtar hakan ba sai wanda ya auku gare shi sau da dama dai mutum kan kasance ma'aikacin gwamnati amma wasu abubuwan ne da ya kamata al'amura su kasance yawancin iyalansa ba su da masaniya a kai ba ma kamar wanda ke zaune a yankunan karkara da aiki ne kada yake shigo da su gari wannan batu dai a wasu lokutan kan janyo karbar haƙƙin da mamaci ya bari a hannun gwamnati ke matukar wuya ko ya wannan kungiyar ke tunkarar wannan abu ya kuma take magancewa ga abin da shugaban kungiyar na yan fansho a jiha ke cewa
10: Hello Umar Faruk ai duk wanda iyalan rubuka rubu a misali ko mijinki ko kuma matar aure ne ta ritaya din tarafu dama abinda ake yi akan je kotu a je a nemi death certificate a nemi notice of kin na affidavit ko in kai wannan lokacin da an zo biya dama kamar yadda na yi bayani kwanaki akwai alkalai guda biyu ɗaya na fannin state government ɗaya na fannin local government so waɗannan alkalan sune ake karwa ake ba su su kawo karɓo kuɗi su kuma waɗannan magadan su zo da wannan takardar na tsofkin ɗin da yake yana ɗauke da duka wa'yanda magadan a ciki a nan sai a raba kowa a bashi
11: to idan mu su iyalan su ba su da wani ido ku a mazauninku na kungiya wani kokari kuke ganin cewa su wa'yannan iyalan sun samu sun mallaki irin wa'yannan takardu domin bin haƙuri
10: Mala Umar gane wani ido kake nufi ba ka je magistrate kawai ka karɓo abu kaza ka ce ido ai ba ido bane ba sai kana da ido kake ake maka ba kana zuwa magistrate in ka faɗa aikin su ne za su bayar su baka ai ba wani maganan wai sai mai ido a wannan abun ko a karɓan wannan takardar duk wannan babu kana zuwa dama kawai dan fine din ne kuma da sip suna barwa wannan dama aikin magistrate ne ko high court
11: to wani kira kake gare su irin waɗannan iyalan
10: irin waɗannan iyalai kiran da zan mu zo idan sun san ba su mallaki wannan takardun ba su yi kokari su samu a hannunsu duk lokacin da aka zo biyan gratitude din nan za a kira su a ba su amma bayan ba su da wayannan takardun kace kai ne magajin wani ba za a yadda ba gwamnati ba ta yadda da wannan sai da wayannan takardun ga cewa in aka yi rasuwa kuka samu labari ina da kyau wanda da ba a yi nace a ya kamata in mu a cikin level ba mu je ba ma muna sa kansin din mu na wannan wuraren suna zuwa suna mana taziya a san cewa eh member nan mun san shi kuma namu ne ko dan kwano 10 ko kwano 20 ko it depends on yadda lokaci ya same mu a je a kai a gidan mamaci ai kwana biyu ana dan cin abinci to tunda na hawo ma da kuma na introduce din din wannan to kaga wannan ma local government sai ya kamata da local branches suna yi to amma saboda na ga wannan kudin da ake ba su ba zai musu budi na dauke musu amma yanzu in na ba su na full autonomy din su ba ruwa na da wannan
12: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
6: haka yake kamar da yadda aka sani tuni hukumomin Saudi suka gama tsara yadda aikin hajjin shekara ta 2027 zai kasance sannan a nan gida ma hukumar aikin hajji ta kasa ta tsara yadda nata jadawalin zai kasance inda litinin din nan da ta gabata aka tsayar da ranar fara karban kudin ajiya don aikin hajjin a nan jihar Bauchi kamar yadda babban sakataren hukumar Imam Abdulrahman Ibrahim Idris ya bayyana to sai dai kamar yadda aka sani duk shekara ba a rasa waɗanda ke makalewa a gida ba su samu zarafin tafiya sauke faralin ba ga waɗannan rukuni kuma Imam Abdulrahman Ibrahim Idris ya tabbatar da cewar tabbas in dai har kuɗin su na ajiya hukumar to da su za a fara a wannan karan
13: wanda ya bar kuɗin sa wanda yana da garanti a cikin maganan tafiya sai dai kawai abin da zai jira shi da idan an yanke hajji fiya an faɗi last kuɗi idan yana da ciko a kansa to zai ci kuɗin sa kuma ba yi da shi shikenan sunansa ya riga ya wuce sai dai ya yi kokari ya kawo document nashi wanda za a yi processing dora shi a matsayin ai uploading din shi a matsayin alhaji to hanyoyin biyan kuɗi muna da bankuna da muke amfani da su wato akwai bankuna akwai kuma a haji appeals wayanda suke kananan hukumomi a je secretarial local government da a samu haji officer zai ba da tela idan kana cikin gari kuma ka zo nan hukuma a baka tela idan kuma kana da number account dinmu to zaka iya sa kuɗi sai ka zo ka gwada evidence na payment ɗinka sai a baka receipt dana insha Allah muna dai ƙara kira ga dukkan wanda shi ba jami'in hukuma ba ne ya guji zuwa ya je ya presenting kansa a matsayin cewa yana da alaƙa da gidan nan lallai muna ɗaukan mataki ga dukkan wanda ya je karɓi kuɗin mutane kuma alhalin shi ba ma'aikacin gidan nan ba ne lallai mutane su sani cewa ba mu sa wani mutum ya karɓi kuɗi a halin mutane kuɗi ana biyansa ne a banki kai tsaye kuma za mu yi amfani da su kafafen sadarwa ɗin mu yi presenting ɗin account ɗinmu a wato social medias za mu saka account namu na banki wanda muke amfani da su wanda duk yake wani wuri da zai iya transfer zai iya yi sai ya turo da evidence of payment sai a bashi receipt cewa ya saka kuɗi kaza amma wayanda suke cikin ƙauyuka su je kawai sakatariyan ƙaramar hukuma su samu haji officer su karɓi tela a wurinsa su je su biya in kuma za su iya biya musamman wanda suke kasuwan ƙauye za su iya biya through POS da ake yi wannan ma is okay babu matsala za su iya biya su dai su zo nan ko su samu haji ofisa a ƙaramar hukuma su ba shi shi kuma zai ba su a zai turo mana da shi nan mu kuma za mu issue receipts mu maida mishi ya ba su cewa a matsayin sun biya kuɗi kaza ko kaza insha Allah to abinda yake akwai dai shine muna tsammanin yiwuwan haka saboda kamar yadda muka faɗa a program da muka yi a baya a group D da muka saba tafiya a kai ita ƙasar Saudi ta yi cancel ɗinsa so da haka yanzu group da muke da shi A ne da B da C kaga akwai yiwuwar kudin ya dan kare daga abinda aka tafi a baya, amma wannan yiwuwa ne ba lallai bane. Ta iya yiwuwa idan aka zo fitar da haji ba a samu kudin yana na inda yake bai karu ba, amma tunda da suka ce wanda muke tafiya akai sun kashe, to kaga akwai yiwuwar tunda za a kara ingancin services ne, sai akwai yiwuwar ya zama wani abu ya karu, amma ba lallai ya zama mai yawa ba.
4: Babban sakataren hukumar jin dadin alhazi ta jiha Imam Abdulrahman Ibrahim Idris. Yanzu kuma bari mu koma ga wakilinmu Lawal Ahmad Das. Kamar yadda muka alkawarta, sai dai wannan karan yana dauke ne da rahoto kan ziyarar da mai gundumar Wandi ya kai ga mai martaba Sarkin Das, inda shi kuma a nasa bangaren uban kasan yayi fatar al'umar yankin za su ci gaba da rike zaman lafiya da mutunta juna.
7: Kiran ya fito ne yayin da al'umar kasar Wandi suka raka mai gunduman Wandi Alhaji Bello Aliyu Manda a masarautar Das. Mai martaban ya kara da cewa
14: Allah ya ba mu jin ragaba na jagoranci a lokacin ma amma wannan ba masu fama kuma fata yadda muka gani kasar na cikin Allah ya sa mu ba mu iya na mu gudumawa mu tafi mu banta cikin lafiya mana baya mun ba haka ba. To wannan al'amari a dauka ya wuce na yi ta dako sai ba wanda ya fi karfin jarabawa, shi yasa muke addu'a Allah ya kawar da jarabawa a cikin al'amarin.
7: Dan farko a jawabinsa a madadin al'umar Wandi Alhaji Sama'ila Ahmed ya ce sun rako mai gunduma Alhaji Bello Aliyu Manda mai martaba ya sanya masa albarka a tafiyar
15: gokenmu ba mu iyaka ba mu aje canza muna rokonka mu shiga cikin jarabawa. Allah ya nuna ikonsa ya fito mu daga cikin wannan jarabawa. Allah muna rokonka kare mu sa ta samu kanmu a cikin wannan yanayi. Ya mai martaba muna maka godiya. Allah
7: aiki mun koki. Alhaji Ahmed Garba shi ma ya jawabi kamar haka.
16: Shi ne martaba da ya dube mu ya maida mu da mu hada mu da ni da kai, mu ma ina roƙon Allah ya bashi nisan kwana mai lafiya. Zabin da ke gaban mu muna roƙon Allah, Allah ya sa mu yi lafiya.
7: Cikin jawabinsa na godiya, Alhaji Bello Aliyu Manda mai gundumar Wandi ya mika godiyarsa wa Allah subhanahu wataala da mai girma gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi tare da shugaban karamar hukumar Das Honorable Ati Muhammad Abubakar Jibo da masarautar Das bisa jagorancin mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilami Sunne biyu. Alhaji Bello Aliyu Manda ya kara da cewa
17: don Allah duk wanda zai Boston ya Boston na zaman lafiya, kar ai wani Boston na tashin hankali. Ba na son abun kabilanci ko kuma nuna wani abun da ba. Idan mutum zai sa hotona ya yi wani magana da ba daidai ban yafe masa ba.
7: Kasar Wandi ciki suke da farin cikin dawowar mai gunduma Alhaji Bello Aliyu Manda.
18: Assalamu alaikum, sunana Honorable Samira mai karo Wandi. Bisa ga dawowar mai gunduman Wandi, muna godiya muna godiya, mun ji dadi sosai, farin ciki mara misaltuwa.
19: Madaki dawowar mai gunduman mu sai ko muna godiya Allah, muna godiya Ubangiji, muna kuma godiya ma gwamnatin jihar Bauchi da kuma shi mai martaba Sarkin Das da cewa na karan hukuma, muna musu godiya.
7: Karshen rahoton kenan. Lawal Ahmed Das.
6: An gaida Lawal Das, sai kuma mu je ga Fatima Muhammad Miya a zauren mu na Manta Sabo.
20: A gaban kotun yanki ta shari'ar musulunci mai numba 2 dake tashar Babi a nan cikin garin Bauchi, kotun ta yanke hukunci ne kan karar dake tsakanin kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi da wani matashi mai suna Suleiman Ibrahim. Tun a fari dai wakilin kwamishinan yan sandan Inspector Yahuza Muhammad ya bayyana wa kotun cewa a ranar 6 ga watan Yulin shekara ta 2026 da misalin karfe 8 na safe, Suleiman Ibrahim mazaunin bakin kura dake fadar jihar Bauchi dan kimanin shekaru 20 ya shiga gidan man fetur mai suna Shaura dake kan titin Maiduguri a nan cikin garin Bauchi. Shigarsa ke da wuya yayi awan gaba da wayoyi guda 2 Infinix Hot 50 i mai kimanin kudi naira 149 da Technospark 10C mai kimanin kudi naira 135, dukkan su mallakin wani Abba Usman ne. Inspector yan sandan ya kara da cewa Suleiman ya kuma yi awan gaba da na'urar kashe gobara da Fawa Bank wanda dukkan su waɗannan ko mallakin gidan man na Shaura ne, masu kimanin kudi naira miliyan 2 da 570 'yan sandan sun ce yayin binciken su sun same shi da wayoyin guda biyu a hannunsa saboda aka saka gurfanar da shi a gaban kotun da laifin shiga ba bisa izini ba da aikata sata wanda ya saba wa sashi na 183 da sashi na 150 na shari'ar musulunci da aka tambaye shi a gaban kotun Sulaiman ya amsa da bakinsa cewa gaskiya ya saci wayoyin amma ya damu sun sace na'urar kashe gobara da fawa bank da aka tambaye shi a gaban kotun Sulaiman ya amsa da bakinsa cewa gaskiya ya saci wayoyin amma yana musun sace na'urar kashe gobara da fawa bank mai gabatar da karar ya roki kotu da ta hukunta shi bisa laifin da ya amsa alƙalin kotun Malam Hamza Muhammad Bello bayan ya ga cewa wanda ake tuhumar ya amsa laifinsa da bakinsa ba tare da an tilasta masa ba ya yanke masa hukunci kamar haka a laifinsa na farko na shiga ba bisa izini ba kotun ta yanke masa hukuncin daurin watanni 4 ko zabin biyan tarin naira 15,000 a laifinsa na biyu na aikata sata kotun ta hore shi da zaman gidan yari na tsawon watanni 5 ko zabin biyan tarin naira 20,000 ta kuma umarce shi da ya maida wayoyin Abba Usman gare shi alƙalin ya dage sauraron shari'ar zuwa ranar 22 ga watan Yuli domin baiwa mai ƙara damar kawo shaidu kan laifin da wanda ake tuhumar bai amsa ba ƙarshen rahoton kenan Fatima Muhammad Miya daga kotu
4: kuma da haka shirin na yau zai tsaya a madadin ƴan uwa abokan aiki Zaharau Adam Umar
6: tare da Kamaluddin Nuhu Lela ke cewa ma'assalam.

0: daga nan BRC2 FM aka saurare maimaitawar shirin na yau da gobe sai kuma da misalin karfe 8:30 na maraice za mu kawo mai sauraro sabon shirin na yau da gobe da zo daga nan BRC2 FM da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu sunan shi awwalu wanda yake da zama kasuwar Malawi na cigiyar kayansa da suka fada a hanya sakanin garin Jos zuwa nan cikin garin Bauchi ranar Asabar 4 ga watan Yulin 2026 da misalin karfe 11 na dare. Kayan suna dauke a cikin buhu sama a cikin buhun akwai bakar jaka wanda ke dauke da takalma kafa uku, biyu bakaki, ɗaya fari, haka kuma akwai kayan sawa a cikin buhun hade da goro a cikin leda Viva da kuma ATM da katin shaidar zama dan kasa mai dauke da sunan Sunusi Awolu. Ake roƙon jama'a da ko kuma direbobi da suke tafiye-tafiye akan hanya idan sun samu wannan kaya to sai su taimaka su kira lambar 0707-699-4535 ko 0909-683-1138 ko kuma a kawo BRC ofishin talace-talace domin ƙarin bayani. Allah ya sa a dace. Amin summa amin. Nun kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rasuwa wa Malam Ismail Alhaji Muhammad da ke unguwar mahaukata. Malam Ismail ya rasu a daren jiya karfe 12. Za a yi jana'izarsa da misalin karfe 9 na safiyar yau Alhamis, wato 9 ga watan Yulin 2026 a kofar gidan mahaukatan mai martaba Sarkin Bauchi. Da fatan Allah ya gafarta masa. Amin summa amin. Mun samu sanarwa daga Mato Haruna na nan BRC Bauchi. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu nan da ɗan ƙanƙanin lokaci. Za mu kawo muku maimaitawar shirin na Maji Magani kuma da misalin karfe 9 za mu koma zangon gari ya waye. Kafin mu je ga shirin Maji Magani bari mu ɗauki wannan sako.
1: Gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 a hanzarta zuwa domin a yi rijistar, haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba, domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuriyarka, ƴancin ka. Katin zabe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari, kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban, don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zabe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: ba za mu yadda wannan abu a matsayin mu na wakilai a wannan yankin ya ci gaba da gudana ba sakamakon wakiltan al'umma da muke.
2: Wato gudun da gabatar na gaggawa a yau ranar mai kamar yau a cikin zaren mazato ke jira Bauchi, wato ko koke ne wanda ke shafi al'ummar mazabata wanda ke yankin Busuri.
3: Dole mu tattauna kuma dole mu ga me wani mataki ya kamata mu dauka saboda abun yayi zafin da ya kamata a ce mu mun zo na level na karamar kuma domin fitar da hanyoyi da zamu magance.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Zamu fara bude shirin namu na yau da zaman majalisar dokokin jiha. A zaman majalisar na wannan talata 7 ga wata, karkashin jagorancin kakakinta Right Honorable Abubakar Y. Suleiman, majalisar ta kabi koke daga mambobin majalisar guda uku kan wasu matsaloli da suka kunno kai a mazabunsu, wanda ya fara mikewa gaban majalisar domin bayyana matsalar da ke damun mazabarsa shine dan majalisa mai wakiltar mazabar Azare Madangala, Honorable Zakariya Maigero, inda ya bayyana wani koke na matasa da suka fito tsakar dare suna tada husuma. Sai kuma mamban mazabar Madara Chinade, Honorable Dr. Nasiru Ala, da ya shigar da koken al'ummarsa na rikici da ke neman barkewa tsakanin hakimin Bulkaciwa da manoma da ke neman kunno kai in har ba a dauki matakin gaggawa na magance shi ba sakamakon karbe musu filin noma da yi. Sai kuma daga mazabar Ogoro, inda Honorable Musa wakili na kwada ya bukaci majalisar da ta amince da canzawa koken al'ummar mazabarsa ma'aikata da za ta duba yiwuwar gyaran wasu gadoji daga ma'aikatar raya karkara zuwa ma'aikatar ayyuka da ambaliyar ruwa ke kokarin ruguza su. Bayan kammala zaman majalisar na wannan rana ta talata 7 ga wata, wakilinmu na majalisa Mujahid Bala Musa ya gana da waɗannan mambobin majalisa da suka gabatar da koken mazabunsu, wanda wakilin namu ya fara zantawa da shi shine mamban mazabar Azare Madangala, Honorable Zakariya Maigero Azare.
1: Na tashi a zauren majalisa na dokoki na jihar Bauchi domin na gabatar a hukumar zantarwa ta jihar Bauchi abin da yake damun mazabata ta mazabar Azare Madangala. Shine abin da na tashi na koka akan abin da yake gudana na gungun matasa yara masu tasowa masu kananan shekaru wanda sun addabi wannan mazabata mu da sare-sare, soke-soke, sace-sace na kayan al'umma, wanda in Allah da ba za mu yadda wannan abu a matsayin mu na wakilai a wannan yankin ya ci gaba da gudana ba sakamakon wakiltan al'umma da muke. Shine na kawo kukan zauren majalisar dokoki ta jihar Bauchi domin ta gudanar wa hukumar zantarwa ta gwamnatin jihar Bauchi domin a dau wannan matakin abin da yake faruwa a cikin gaggawa.
4: Menene su ɗan majalisa suka ce dangane da wannan koke da ka gabatar da ya shafi mazabarka?
1: To alhamdulillahi, daman ita majalisa gida ne na al'ummar jihar Bauchi. Wani zai zo a wani fati daban, wani zai zo a wani fati daban, amma abun daɗi da za ka ji a wannan gabatar da wannan koke nawa wanda muke tare local government ɗaya Dr. Ahmed Nasiru Ala, shi ya tashi ya goyi baya domin abin da ya shafe ni ya shafe shi ya goyi baya dada jinjinawa sauran yan majalisu na difference gurare su ma suka sake bani goyen ba domin hukumar zantarwa ta gaggauta a je ai takilin din wannan abu da yake damun wannan mazabata mai albarka ta azare madangala karamar hukumar Katago.
4: A matakin karamar hukuma wani mataki kuka dauka kamun kawo wannan kuka zuwa majalisa?
1: Wallahi tallahi mai girma shugaban karamar hukuma da yake mu mun tabi workshop sai jiya muka dawo, to ina gani a media yanda ya tashi ya tsaya akan wannan abun da sauran shugabanninmu zuwa ga kan mai martaba sarkin Katagun da sauran hakimai, hakimin azare sarkin azare kenan, da kuma masu anguwanni, abin ya daga musu hankali su ma sun ba da gudunmowa dakila wannan abu kafin ma na kawo shi zauren majalisa domin a zo a samu takilin din wannan abu insha Allah.
5: Kamar ya daka aiwuna irin ta asan da wadannan matasa suke a garin.
1: Ta'asar gaskiya ta'asa ne ta abin al'ajabi wanda zaka ga wanda suka samu raunuka, akwai wanda mahaukata ne ma suna yawo an sassare su, akwai wanda basu ji ba basu ga ba an shiga gidajen su an sassare su, wannan kaga abu ne wanda dole ne ya daga hankali domin in ba mu kawo kuka a gwamnati ta yi takilin din wannan abun ba ba mu san me abun gaba zai haifar ba, shi yasa dole muka zo mu muka tashi muka tsaya majalisa kuma ta goya mun baya kuma insha Allah za a kawo karshen wannan abu.
0: Hawabul Zakariya mai gero azare mamban mazabar azare madangala ki karin haske kan koken mazabarsa da ya gabatar a kwayar majalisa wanda wakilin namu ya zanta da shi na gaba shine dan majalisa mai wakiltar mazabar Madara Cinade Honorable Dr. Nasiru Ahmad Ala, inda shi ma ya bayyana kudirin da ya gabatar a majalisar.
2: Kudirin da ya gabatar ba kudiri ne kai tsaye ba, akwai abin da cewa kudiri amma na gaggawa shine matas dan ba a cikin ƙorafi ba gaba daya abin da za a yi kudiri, amma dai yana cikin wannan item din da ake gabatarwa, wato ake yin sa matas urgent public importance shine kudiri na gaggawa da yake buƙatar attention din gwamnati da kuma al'umma sani dan daukan mataki. Wato kudirin da na gabatar na gaggawa a yau ranar mai kamar yau a cikin zauren masu dokin jihar Bauchi, wato koke ne wanda shafi al'ummar mazaɓata wanda ke yankin Bosori. Bosori kuma mazaɓa ce ƙarƙashin hakimcin Bulkacuwa, ita kuma Bulkacuwa gunduma ce ɗaya daga cikin gundumomi 12 tsarin jiha wanda nake wakilta a majalisar dokin jihar Bauchi. Sun koka kwarai mutukun al'amarin da ya kai dole sai an tashi tsayuwa irin ta mai daka dangane cewar an kubutar da al'ummar da kuma mu kamar shugabanni daga shiga cikin halin da ba mu tsammani. Al'ummar suna kokawa ne bisa ga wani matsuguni na noma, Bosori gari ne garin manoma saboda Allah barka da ruwa, suna da kogi wanda aka yi gada a kasa gada ake gada da gudumari, shi kuma gurin noman gurin ake kiyarsa gurin daya ne da kuma ainihin wafala. To sai aka waye gari suke korafin hakimi ne yanzu, sabon hakimi da aka bayar wanda yake ainihin jagorantar wannan gari na hakimci na Bulkacuwa, kamar yadda su al'umma suka yi dandazo suke kokawa su kuma kukan nasu ya fasa guri ko'ina kusan ni kan ne kusan gaba mata karshe a matsayin wakilinsu mu mure su, wanda kuma mun so a ce ba ta da amon ba suna ma mun ba abun amicable cikin nutsuwa dangane cewa ko abun zai warware cikin ruwan sanyi. To suna kokawa ne a kayan filinsu na noma wanda shi kuma hakimi ya zo da al'ummarsa har da jami'an tsaro dan a karɓa a mallaka musu a matsayin kayan kadan kakansu, shi kuma kakansa man tarihi ya nuna a mazauna wannan gari Bulkacuwa an taɓa ba shi wannan guri, amma kuma bai taɓa noma a gurin ba ya zo kuka ce kayan talakawa ne ba zai shiga cikin kayan talakawa ba. To sai suke ganin al'amarin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, laya ba ta halin ayyukan gwamnati ba, ba ta bace cin rufi ba, ainihin kuma albasa ba ta halin ruwa ba. Sun koka kwarai a matsayin za a musu kwace na gurin da suke noma suke rayuwa a gurin. Duk wanda yake sauraron wannan kalamar namu zai san cewa Bulkacuwa tana kunshe da Bosori a ƙarƙashin ta, ko Bosori gari ne mai arziki ta ɓangaren noma masu dogaro kan zaman lafiya.
4: Menene su mambobin majalisa da ka gabatar da koken talakawan wannan mazaɓa naka suka ce?
2: Ko shi ne nuna musu ai koken tukuna kafin a zo gandun zuwa majalisa na ɗauki matake na bin kan iyayen ƙasa, na bi iyayen ƙasa gwargwadon hali da sanarwar san da ake ciki na gwamnati da shugaban karamar hukuma na katagun dan yasa a matsayin chief security officer na karamar hukuma tunda barkatu tana kashe sa ne bare busuri ya san halin da ake ciki to kuma al'amarin dole ya kai ganin da dole sai an yi kiranni a gwamnati ta shigo cikin al'ummata ne kuma kar duke al'umma da welfare na al'umma responsibility ne na ayyukan gwamnati bisa ga wannan ne da kawo kokari gwamnati majalisa ko yan majalisu karkashin jagorancin Abubakar Suleiman sun goya mana baya kwarai gaske ganin cewa za a dauki matakin da ya dace za ku ai communicating a ayyukan gwamnatin jiha dan daukan matakin da ya dace wajen bincike da kuma ainihin in ta kama a rubuce hakimi ne tunda ainihin bincike za a yi ya tabbata na sai na mahaifinsa da tabbata na sai na mahaifinsa sai bincike ne wannan idan ko bincike tabbata da wannan sai kuma hukunci sai biyo baya amma da kafin bincike kuma mun dai roko da a dakatar da shi da daukan matakin karba saboda kai ya haifar da rikici ne kuma consent din na anan shine mun yi rantsuwa dan al'umma da ka zabe mu rantsuwan nan ba na ba su abin duniya bane rantsuwan nan ba na mai da birnin Gurkato ko Musuru Madina bane ko Makka rantsuwan nan na tabbatar da shugabanci mai kyau ne a tsakanin al'umma to ku tunda ko wannan haka ne a cikin al'umman nan akwai shugabanni masu rauni akwai shugabanni masu arziki akwai talakawa da manoma da kowar makiyaya ɗan mata da samari yaro da babba ko wannan su yana da haƙƙi akan mu haƙoƙin su ba na kowar shi ne wannan muryatan mu dole ne mu koka babba a ba shi hakuri mabiya su a ba su hakuri dan al'umma zauna lafiya domin dalili a kwanan nan muna ji a makwabtan mu kasar karamar kuma gamawa al'amari ne rikici irin wannan abu ya faru a marana wanda ya kai har da sare-sare al'amari ya faru a makwabtan mu a karamar kuma da garuwa kamar lantai sadai da mai sun duk kun suna kawo kokin su gurin majalisa tunda ba abu ne nake dinafin ba ba abu ne da shafa na bindiga a yarbar babba da kono baki abu ne a junan mu sai haka tunda a junan mu ne kuma a cikin jahar ne ba wani abun boyewa yawa kura kure ne sai mu samu mu gyara dan dole da zaman lafiya tsakanin al'umma
6: Honorable Dr. Nasiru Ahmad Ala mamban mazabar Madara Cinade ke karin haske kan wani koke daga wani yanki na mazabar sa wanda ya gabatar da koke na karshe yayin zaman majalisar na wannan rana shine Honorable Musa wakili na kwada mamban mazabar Kogoro inda ya bukaci majalisar da ta taimaka wajen canza koken da ya gabatar a kwanakin baya na ambaliyar ruwa a mazabar sa ma'aikatar da za ta kula da wannan bukata na mazabar sa
7: a majalisa na gabatar da abinda ya shafi constituency na a karamar hukumar Kogoro wato akwai wasu gadoji da aka fada min labarin su to ana fada mini ban tsaya ba na tashi cikin yaddan Allah na je na dube su saboda an sami ambaliyar ruwa wanda yake so ya bata wannan gadoji din ya fara ma bata su suna wani halin lalacewa akwai a bada gari ward and it akwai kuma abun ward abun wurin akwai kuma gobbiya ward a gargari so na sami zuwa wannan ward din guda uku da ward din gobbiya da ward din bada gari da ward din bon saboda in je duba da na je kuma na duba din sai na samu gadoji ne guda uku wanda kai sun kusan yankewa to da na zo sai na presenting a majalisa cewa a taimake ni a tura sako zuwa bangaren gwamnati na su gyara wannan gadojin guda uku da na gargari da na bowan da nan din to majalisa sai ta yadda sai suka tura committee rural development da na koma saboda aikin majalisa kada ka bada aiki ka je ka zauna sakum sai na koma ina bincike sai na gane cewa ai ba a rural development ne ana wannan aikin ba ana yin shi a works ne so na roki majalisa cewa su sake reverting wannan rubutu da suka yi a Ministry of Rural Development su mai raman zuwa Ministry of Works so duka majalisa sun yadda mai girma si speaker ya tambayi yan majalisa duka sun yadda cewa wancan rubutun da na kwada yayi da koken da ya kawo da aka kai ta Ministry of Rural Development ya kamata mayar da ita Ministry of Works kuma duka suka yadda majalisa ta yadda so na gode da wannan yadda da aka yi kuma na san idan suka rubuta zai je tabilin mai girma gwamnatin jihar Bauchi kuma na san zai tura because kwanan baya ina zaune a Kakadama duk da ba constituency na bane mutanen Kakadama sun zo kuna cewa gadan su ya lalace suna so in taimake su in shiga musu gaba na shiga musu gaba mun je gun farm sec na works muka presenting kuma ba da bata lokaci ba naga sun tura sun je sun duba wato engineers sun je sun duba yanzu ma ana kan wancan aiki to kaga kaya inda ma kuwa constituency ka ba balle inda constituency ka ne kuma na tabbatar za a ci gona kana za a je yi wancan aiki din
6: Honorable Musa wakili na kwada mamban mazabar Kogoro ke karin haske kan wata bukatar al'ummar mazabar sa da ya gabatar a majalisa a zaman majalisar na wannan rana ta talata 7 ga wata. Majalisar dai ta dage zamanta zuwa talata 21 ga wata domin ci gaba da gudanar da ayyukanta. Daga majalisar dokokin jiha sai kuma shirin namu ya nausa karamar hukumar Katagum domin jin halin da ake ciki kan rahoton da mamban mazabar Azare Madangala. Honorable Zakariya Maigero ya shigar dangane da wasu gungun matasa da suka farwa juna da tsakar dare a anguwar Tsakuwa dake cikin garin Azare. Honorable Yusuf Babayo Zaki ne shugaban karamar hukumar Katagum cikin ganawar sa da wakilanmu na BRC FM Azare yayi karin haske kan rikicin.
3: Gaskiya abu ne wanda ya faru, wanda abu ne wanda yake da daga mana hankali, abu ne kuma wanda muke bakin ciki kuma muke Allah wadi da shi. Abu ne wanda ba mu ji dadi ba kasancewar abin ya fara a cikin gari Tsilim wanda ba mu so haka ba, kuma duk abin da ya faru wanda ba a san ranka ba zaka ji shi ba dadi. Na biyu, gaskiya wannan abin ya tawa mana zakatanmu saboda ya shafi wanda ba su da haƙi, ya shafi wanda ba su da alaka da hidimar, wasu ba san me yake ciki ba, aka bi su aka musu abin da ba daidai ba. Muna Allah wadi da wannan abin, kuma gaskiya muna jajantawa bisa wannan abin da wanda ya shafa daga wanda ya taba dukiyoyin su da wanda ya taba lafiyar su da wanda ya daga musu hankali ya hana su bacci a lokacin da mutum yake bukatar ya huta ko kuma yana ibada wa ubangijinsa. Allah ubangiji ya kiyaye, Allah kuma ya mayar musu da alkhairi, Allah kuma ya tsare mai tsare al'umma mu gabaki daya.
8: To kasancewar ba tare da bata lokaci ba, majalisar ka ta karamar hukumar Katagum ta kira taro na masu ruwa da tsaki wanda ya kunshi hakimai daga tai da sauran masu ruwa da tsaki har da mai martaba sarkin Katagum. Wani mataki karamar hukuma za ka dauka kan wannan al'amari?
3: Wannan dalilin ya sa muka kira tun daga kan mai anguwa har zuwa kan hakimai da kuma kan shugaban karamar hukuma zuwa sauran. To abin da yake faruwa shine dole mu tattauna kuma dole mu ga me wani mataki ya kamata mu dauka, saboda abin yayi zafin da ya kamata a ce mu mun zo da level na karamar hukuma domin fitar da hanyoyi da zamu magance. Kuma alhamdulillah mun samu hadin kai daga wajen jami'an tsaro, mun samu hadin kan daga wajen shugabanni na bangare-bangare da muke tare da su.
8: Wani jan hankali zaka iyayen su waɗannan wanda suke aikata irin wannan?
3: To akwai tsare-tsaren da muka yi wanda insha Allah a yau din nan haran fara daukan mataki a kai, kuma Allah yadda muka zauna muka tattauna da mu a yanzu haka abin da nake faɗa maka sun riga da sun fara gabatar da abubuwan da ya shafi wannan rikicin da ita.
6: Honorable Yusuf Babayo Zaki shugaban karamar hukumar Katagum daga cikin waɗanda aka gana da su har da babban mai tallafa wa gwamna ta fuskar tsaro Alhaji Ahmad Muhammad Kwara ya bayyana irin matakin da za su dauka domin magance sake faruwar irin wannan matsalar.
9: Mabiyan da ce yaro ya fito aiki ubansa a garin nan, an aiki kakansa a garin nan, kowa ya san shi da ƴan uwansa da kowa da yayin babansa da kannan babansa da ƴan uwan uwansa. Amma ce a fito mutum ba ɗaya ba, ba biyu ba, sama da 100 a ce sun fito sun yi irin wannan abin kaman ba wasu da iyaye a ƙasar nan. To kaga gurbacewar ta isa. To amma tunda ba za su iya ba gyaran ba, mu za mu gyara musu in Allah ya yarda. Za mu ba su irin tamu tarbiyyar da muke ba mutane dan su gyaru. Kuma ba na san wani baban yaro ya shiga min layin tarbiyya da zan ba ɗansa, tunda shi ba zai iya bayarwa ba. Dama mun bar su ne saboda a junansu za su yi. To yanzu tunda sun wuce ba junansu ba ne, to sai su shirya karɓan sakamakon abubuwan da suke yi. Dan wallahi wannan abun ya zama tarihi daga yau. Nan da sati ɗaya mutanen Azare ina gaya muku, ina muku albashir, wallahi ba za ku ƙara jin wani abun ba. Kuma wallahi duk yaron da ya fito wannan harkar zai samu abin da bai taɓa tamanin samu ba. Idan uban yaro ya shiga shi ma zai samu abin da bai taɓa tamanin za a masa ba. Babu ruwansa da abin da za mu yi, tunda shi an fi ƙarfinsa. To ba za mu bari muna kallo su ɓata mana gari, su halaka mana dattawa, suna abubuwan da bai dace ba, muna kallon su ba.
8: To a baya ana ganin wannan al'amari kaman wasa, gashi kuma ya fara girma. Wani irin matakai ne za ku dauka domin kawo ƙarshen sa baki daya?
9: Alhamdulillah ka san shi mataki ba a iya faɗan sa a media, amma mun dauki matakai da yawa. Kuma mai girma gwamna yayi magana a dauki mataki duk wanda ya dace a yi. Kana gani dai yanzu nan CP ya fita nan gurin, shi ma ya zo, shi ya zo zancen wannan abin ne a san me za a yi. Duka da manyan jami'an tsaro sun zo sun shiga. To mun shirya matakan da duk ya kamata mu dauka, mun shirya, muna jira ne kawai mu fara aikin mu. Allah ya dade mutane su kwantar da hankalinsu, wani abin ba zai kara faruwa ba, ba za mu kara bari ba.
6: Babban mai tallafa wa gwamna ta fuskar tsaro Alhaji Ahmad Muhammad Kwara ke karin haske kan wani rikicin matasa a anguwar Tsakuwa da ke garin Azare. daga karamar hukumar Katagum sai kuma shirin namu ya leka bangaren jam'iyyun siyasa da ake da su a jihar nan domin jin tanade-tanade da suke da shi na fuskantar zabukan kananan hukumomi da ke tafe a watan Agusta idan Allah ya kai mu. Kamar yadda hukumar zabe ta jiha wato SAIC ta bayyana cewar ranar 17 ga wata na Agusta ne hukumar za ta gudanar da zabukan kananan hukumomi na jiha. Kan haka ne ma yasa wakilan mu ziyartar wasu daga cikin jam'iyyun da ake da su domin jin tabakin su kan wannan zabe da ke tafe. Inda wakilan namu suka fara halarta shine ofishin jam'iyyar ZLP wato Zenith Level Party na jiha. Shugaban jam'iyyar na jiha Ambassador Khalid Arewa wanda kuma shine sakataren gamayyar jam'iyyu na jiha yayi karin haske kan shirin su na shiga zaben na kananan hukumomi dake tafe.
10: Mun samu labari kan cewa za a yi zabiran 17 ga watan 8 din nan kuma tun bara a watan 8 muka samu labari a media kuma wata biyu baya ko ince wata dai da wani abu mun sake samu makamancin irin wannan labarin. Duk da dai ba wai an ba mu individual letters bane kan cewa a matsayin mu na masu fada aji mu zo mu zauna a matsayin mu na jam'iyyu kuma jam'iyyu ma musamman na adawa ko da wani shawari ko da wani abu da ya kamata mu bayar, amma dai duk abun da aka ce maka za a yi da a yi tunda bayo aka fara yi ba. Amma dai abun da muka sani shine da ita hukumar zaben ya kamata ta irin abun da ta yi a bariya na ta kira su jam'iyyun su zauna a ji daga bakin su ko da irin namu shawarin tun har ina tsammanin zaben nan da 2017 ga wata, amma ban tana cire timetable ba har yanzu ba mu sara nan primaries ba ba mu sharan da za a fara campaign ba ba mu san kuma nawa ne kudin form sun ba ma daga farko to wanda kaga duk wannan ba za mu yi kira shi na kasu ba but amma dai ya kamata a ce ita kanta hukumar zaben ta dan dada jajircewa wurin ganin cewa ta saka masu ruwa da tsakiya kan al'amarin ganin cewa an kira kowa da kowa an bashi bahasin abin da ya kamata a yi. Amma dai muna sa rai tunda kaga jam'iyya mai mulki daga cikin mu ta fito to muna sa rai in Allah so da ta san irin illolin da aka samu a baya muna tsammani da a kwatanta adalci a wannan zabi.
4: A matsayin ka na chairman na ɗaya daga cikin wayannan jam'iyyu din akwai tadadi da kuka tsara ne a kananan hukumomi 20 da muke da su a wannan jiha.
10: Ai mu kanmu yanzu ba mu san a wani matsaya muke ba yaushe da a fara me ya kamata yanzu kanmu da mu ya fara campaign a cewa ya saka mu tunda ita hukumar zabe ta take da hurumi ta ce mu fara abu kaza lokaci kaza daga lokaci kaza da a yi kaza. To yanzu idan muka ce mun fara bibiyar local government wa ya saka mu aina muka samu umurni kuma duk abun nan ake hukuma ne ta kafa ta mu ma hukuma ne ta kafa mu to duk abun da muke muna so ne cewa mu samu ainihin jadawalin me da a yi yaushe da a yi kaza to wannan shi dai ba mu damu mu dade shiga cikin jama'an mu dade sanar da su ga abun da hukumar zabe ita ce ga abun da zai. Amma yanda kake ji da a yi zabe ran 17 ga wata mu ma haka muke ji kuma a iya tunanin mu a tunanin mu ne muna sa ran tunda jam'iyya mai mulki karaman jam'iyya ne irin namu a baya kuma ta san irin illolin da muke ciki kuma shi kanshi mai ginwa gwamna a cikin mu ya nemo jam'iyya to muna tsammanin dai iya kwatanta mana adalci na ganin cewa kowace jam'iyya ta samu abin da ya dace.
4: Menene kiran ka ga ita mai shiga tsakani a wannan zafuka wato ita hukumar zabiya daidai wannan lokaci
10: da ya kamata kira masu ruwa da tsaki a cikin wannan lamura a zauna a ji menene wani irin gudumawa za mu bayar mai wani irin abubuwa ya kamata mu yi kuma yaushe ne ma za a yi kaza a lokaci kaza. Yanzu akwai ka'idan fara campaign akwai ka'idan primaries yau ana maganar sun ta kwata-kwata bai kai kwana 40 ba a fara wannan zabi ko kwana 40 da wani abu yaushe muka shirya primaries yaushe muka fara campaign yaushe muka fara lissafin a'a abubuwan da dama tunda siyasa ne so akwai wanda ma na so ita kan yanzu bai san a wani gautan sa yake ba to mu dai kiran mu da ita hukumar zabe shine tayi adalci adalci shine makasudin komai kuma muna kyautata zato kan ana samun sauki a gurin mata kuma kyautata zato tunda ita wannan shugaban hukumar zabe mace ne to muna kyautata zaton da ta duba girmanta ta duba shekarunta kuma ta duba cewa mu mata da matasa ne fa ke gurin mawaya kuma kullun mun tashi kuka mukan ce ba a taimakon mata da matasa to yau kuma gashi namu a cikin mu ta samu wato mace ne ta shugaban hukumar zabe mu kuma matasa ne maso na karamin jam'iyyu hatta jam'iyya mai mulki matashi ne shugabanta to kaga muna kyautata zaton da a samu nasarar da ake tunani.
6: A shugabanci na ita hukumar zabe ta ayyana cewar akwai shiri da take yi na ganin cewon ta tuntube ku domin a zama da ku kafin gudanar da wannan zabe na kananan hukumomi to ku a bangaren ku na jam'iyyu akwai wani shiri da kuka yi na ganin cewar kun tunkari ita wannan hukuma domin ku san tsare-tsare na hukumar kafin gudanar da wannan zabe?
10: To alhamdulillah naji dadin wannan kalma naka kamar yanda nake gaya maka kuma na fade shi a baya mun ji shi ne kuma duk abin da muke magana shine muna magana ne na bin ka'idan doka kuma a doka babu wannan da aka ce mu je mu tuntubi hukumar zabe mu ce mata ta yi kaza ko ta yi kaza iyakaci mu muna kashin hukumar zabe ne kuma ita take da hurumi ta ce mana ku yi kaza lokaci kaza ko kuma in ku yi kaza kun saba ka'idan kaza to mu abun da muke tsammani shine quite all right da gaske ne ta sanar kusan wata 10 kusan wata 11 baya ta sanar cewa ta yi zabe kuma ba wai laita aka kawo mana ba a media muka gani to amma akwai channel of communication da yawa ta sanar da ta yi zabe kuma wata ɗaya da ya wuce ta sake sanarwa na kwana 60 ma na ta bi dokan kasa kenan na electoral act da ba da 360 days na cewa sanar na shekara guda kuma ta sake bin dokan jihar Bauchi da ya ce a ba da kwana 60 duk ta bi wannan to muna kiyota ta tantana shiri na musamman amma kuma mu masu ruwa da zaki ya kamata ce mu ma a kira mu hala da irin gudunmuwa da mu za mu iya bayarwa
6: shugaban jam'iyyar ZLP na ja ambassador Khalid Arewa ke mana karin haske kan shirye-shiryen su na shiga zabukan kananan hukumomi da ke tafe a watan August daga batun siyasar jaha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakiliyarmu Jamila Al-Hassan ta hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
11: Faransa da Syria sun cimma matsayar aikewa da jakadun kasashen su a wani yunkuri na maido da alakar su ta diplomasiya wadda ta samu tasgaro tun bayan barkewar yaki a kasar shugaban Syria ya sanar da haka yayin taron manema labarai da Macron jim kadan bayan harin da aka kai kusa da hotel din da shugaban na Faransa ya sauka Al-Shara ya sanar da matsayar da suka cimma da Macron matakin da ke alakanta dawowar diplomasiya a tsakanin kasashen biyu shugabannin kasashen membobin kungiyar tsaro na NATO suna taruwa a babban birnin Turkiya domin halartar taron koli na 36 na kungiyar hukumar gudanarwar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayyana damuwa a game da ficewar kasashen Mali Burkina Faso da Jamhuriyar Niger daga kotun tana mai cewa hakan zagon kasa ne ga kokarin da duniya ke yi na tabbatar da adalci daga shafin yanar gizo na RFI a wani labari kuma da RFI din ta kara rawaitowa wata kotun daukaka kara a birnin Paris ta yanke hukuncin cewa Jagorar adawa mai tsatsauran ra'ayi Marine Le Pen za ta iya tsayawa takarar shugaban kasa a shekarar 2027 bayan yin sassauci ga hukuncin baya da ya haramta mata rike wani mukamin gwamnati to sai dai duk da haka kotun ta ce Le Pen za ta kasance karkashin wani tsarin bibiya ta hanyar kakaba mata wata na'ura a jikinta da za a rika ganin shige da ficenta lamarin da ke ganin ka iya kawo tasgaro a yakin neman zabenta kotun daukaka karar ta tabbatar da zarge-zargen da ake yi wa yar siyasar na kwanciyar magirbi da wasu makudan kudade ko da yake ta sassauta hukuncin da aka yanke mata a bara
6: an gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya a nan matakin kasa ma dai daliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid ta hada mana sharhin siyasar kasa
12: Iyalan tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai sun koka game da yadda ake tafiyar da shari'ar sada cigaba da tsare shi a hannun hukumar ICPC mai yaki da cin hanci a Nigeria kamar yadda mai dakin sa Hajiya Asiya El-Rufai ta bayyana ta ce ya kamata shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar mijinta ya samu adalci kan yadda ake tafiyar da shari'ar sa domin a cewar ta El-Rufai bai cancanci hakan ba kamar yadda shafin BBC Hausa ta bayyana shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci hukumar ICPC ta yi bincike kan kafa hukumar bogi a cikin wata sanarwa da kakakin shugaban kasa Bayo Onanuga ya fitar ya kuma umarci hukumar ICPC ta kammala binciken tare da gabatar masa da rahoto cikin kwanaki 30 a cewar BBC Hausa
6: an gaida daliba mai neman sanin makamar aiki Abida Tanimu Abdulhamid da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe

Ta masu sauraro daga nan biyar Sito FM da kuke sauraron mu akan mita 94.6 a cikin zangon nan na gari Yawai. Da karfe 9 da kwata dai akwai shirin mu na tambaya mabudin ilimi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rasuwa wa Malam Ismail Alhaji Muhammad dake unguwar Mahaukata. Malam Ismail ya rasu ne a cikin dare da karfe 10:12 kuma za a yi jana'izar sa. Wato an yi jana'izar sa da karfe 9 na safiyar yau Alhamis 9 ga watan Yuli shekara ta 2026 a kofar gidan Mahaukata, Mahaukata mai martaba Sarkin Bauchi. Allah ya gafarta masa. Sanarwa daga Mata Haruna na nan BRC. Sunusi Awalu wanda yake da zama a kasuwar mu da lawan yana cikin kayan sa da ya fadi a hanyar tsakanin garin Jos zuwa garin Bauchi. Wannan kaya sun fadi ne ranar Asabar 4 ga watan Yulin 2026 da misalin karfe 11 na dare. Kayan suna dauke ne a cikin buhu, sannan a cikin buhun akwai bakan jakka wanda yake dauke da takalma kafa uku, biyu bakake, ɗaya kuma fari. Haka kuma akwai kayan sawansa a cikin buhun hada da goro a cikin leda biba da kuma ATM card da katin shaidan zama dan kasa mai dauke da sunan Sunusi Awalu. Dan haka ake roƙon jama'a duk wanda Allah Ubangiji ya nufa da ganin wannan kaya, ko kuma idan direbobin da suke tafiye-tafi akan hanyar sun samu wannan kaya, sai su kira lambar waya kamar haka: 0707 99 94 35, ko kuma 0909 68 11 38, ko kuma a kawo nan gidan rediyon Bauchi BRC ofishin tallace-tallace. Allah Ubangiji ya samu dace. Amin summa amin.

0: karfi 9:15 ga Bashir Adamu da shirin tambaya mabudin ilimi.
1: Kike ya zuwa ga wannan zance, neman ka san hujja akwai amsawa.
2: Me ake nufi da taki? Shin akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin mu na gida?
1: Turkashi, aikin ya fi ƙarfin wasa. Zan fun tuna maka cas ka san ta kadarwa.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi, inda muka sami tambaya daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin me ake nufi da taki, kuma akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin gida? Shirin tambaya mabudin ilimi na gidan rediyon Bauchi BRC ya mika wannan tambaya ga masanin harkan noma, kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, Malam Lawan Nuru Masa, cikin doguwar zantawar mu da shi yayi bayani kan abinda ake nufi da taki.
3: Idan aka ce taki, kalmar da Bahaushe ke nufi da taki, musamman abin da ya shafi a harkar gona, shine dukkan wani abu da zai iya samar da sinadarai wadda za su iya ba wa tsiro a matsayin abinci, shi ake kira taki. Kuma sinadaran nan suna da kashi-kashi, kamar kashi biyu. Akwai abin da Bahaushe ke cewa takin gargajiya, da kuma wanda abin da Bature ake cewa da Turanci fertilizer, wato taki na zamani. To waɗannan nau'i guda biyu na taki kusan dukkan manufarsu ɗaya ne a wajen tsiro, su samar masa da abincin da yake buƙata don ya girma har ya hayayyafa, ya kuma tanada wa sauran abubuwan halittu masu rai abinci. Ko dai tsiro ya samar wa ɗan uwansa tsiro abinci, ko kuma ya samar ma dabbobin halittun dabbobi abinci. To muka ɗauki na farko taki na gargajiya, wanda Bature ke cewa organic. Da yadda kalma ta organic ta fito, tana nufin cewa wani abu ne wanda ya fito daga jikin mai rai, ko kuma shi mai ran gaba ɗayansa, idan ya mutu, ya ruɓe, ya diddige, to sai ya koma madadin taki. Ta yadda idan ɗan uwansa wanda ke da sauran rai ya samu dama, shi kuma zai amfana daga jikin wannan mataccen, sai giniyar samu rayuwa a jiki. Shi yasa ma yake kasancewa shi baya da illa, kamar abinda a Hausa ake cewa da ƙasa ta bi ƙasa. Dama abin da ya fito daga jikin mai rai ɗin ne ya sake komawa gurinsa. Kuma in an ce abin da ya fito daga jikin mai rai ɗin nan ya kasu kashi biyu, in an ce abu masu rai sun kasu kashi biyu ne mafi yawa a duniya, su ne akwai ɓangaren halittu na shukoki kamar tsirai kenan, da kuma ɓangaren dabbobi. Don haka a lokacin da aka samu wurin da ake tara takardar jarida, idan ta lalace, idan ta ruɓe, ta zama takin gargajiya. Saboda takarda wani nau'i ne na jikin bishiya, ake yankowa a sarrafa shi ya zama takarda. Idan ka je inda mata suke gyaran miya, suka gyara ganyen alayyahu, itacen nan da sauransu, akan je a watsa a bola, shi ma idan ya ruɓe ɓangaren abu ne mai rai, wato itaciya ce ta koma ta ruɓe. Idan ka je ka samu an ce maka dangane ya mutu, ko ɓera ya mutu, an ɗauka an je an zuba a bola, ko kaza ta mutu, ko akuya, an je an yadda ita a bola, to shi ma idan ta ruɓe sai ta haɗu, sai ta zama ta ba da sinadarin taki na gargajiya. Shi yasa aka ce organic, dukkan nau'in wani abu mai rai da ya mutu ya ruɓe, to zai iya ba da sinadari, in an tatse shi a samu sinadarin da za a ce ya zama taki gargajiya. Shi kuma taki na zamani, wannan nau'i ne na taki ko abincin dabba tsirai wanda ake yin sa mutum ne yake aikata shi samar da shi ya hada wannan da wancan da wancan da wancan sai ya bada su so su kuma suna da ran nan da ake amfana shuka take amfana da su suma sun kasaka shi biyu akwai waɗanda ake bukatan su da yawa a lokaci guda akwai waɗanda kuma dan kadan ake bukatan su kamar yadda abincin dan adam yana bukatan masara da yawa yana bukatan shinkafa ko doya ko rogo da yawa asad da kuma yake bukatan lemo da ayaba da kankana da abarba dan kadan zai iya dogara da masara da shinkafa da doya da ya rayu a ce ci su dewa iya cin sa kuma ya zauna lafiya kuma ya rayu amma mafi yawa waɗancan kananan abubuwan da ake bukatan su a jikin dan adam kadan idan dan adam ya ci su da yawa sai ko dai su bata masa ciki su bashi wani jinya ko kuma su nemi halaka shi to don haka ita ma ita ce kuma tsirai suna da wannan nau'in rabarabar na wannan misali da idan ma ne abincin dan adam kamar yadda nace idan ka samu kaman wake ya ga mafi da yawan mutane in suka ci wake da yawa akalla cikin su ya lalace ko kumbura ko sa su rika yawan hutu ko tusa amma idan suka ci tuwo ya ci malmalan tuwo iya cin sa ya sha ruwa ba abin da zai same shi to wannan kenan to haka su ma a bangaren tsirai suke da wannan nau'in manyan da ake bukatan su da yawa irin wato sinadarin na da fa da ka ko MPK a turance wanda bahaushe ke inkiya ma irin wannan takin da suna kamfa wanda ya tsinto kalman da kalman bature ake cewa compound wato sinadari da suka hada suka yi biyu zuwa uku zuwa sama su akan ce musu compound shi wannan saboda an hada su guda uku ake cewa compound bahaushe ke cewa kamfa wayannan su ne muhimmai a ta gefe daya kuma akwai sinadarai wanda su ake bukatan su kadan trace elements ko micronutrients irin su ions irin su molybdenum da makamantan su sulfur duk ana bukatan su ne kadan rashin su na iya hana lafiya ta zuwa lafiya ta nutsu amma kuma ba zai hasa halaka ba sannan samun su kuma ga wanda ya samu wancan manya din ya zo ya hada da waɗannan kananan yakan ba da tasirin rayuwa ta lafiya kamar dan adam ne wanda in ya ci tuwo miyan kuka ya sha ruwa ya bacci kullun abin da zai ci kenan daga shi da karfin shi gidi yake aura ga alaman lafiya da gurjiya da murjiya a jikin sa ba amma ka samu wanda yake cin waɗannan abubuwan bayan ya gama ci kuma a can gefe akwai kankana abarba da lemo da ayaba da shi kullun ya ci wannan manyan ya zo dan lashi waɗance ya samu lafiyan fatan jikin sa da sauran su ya fi na to don haka shi sa shi takin nan yake zuwa wa al'umma a nau'i biyu akwai taki mai tsaba wanda ya kunshi waɗannan manya-manyan sinadaran da ake bukata sannan akwai wanda ake cewa takin ruwa wanda akan fesa wanda yawanci mutane sukan dauka wai takin nan na ruwa na fesawa zai iya kawar da wancan takin to gaskiya wannan wani abu ne wanda yake akwai ayan tambaya akai misali ba zai yi a ce dan adam wai ya koma cin ayaba da lemo da kankana da abarba shi ya dogara da su ko ba ruwansa da tuwo ba ruwansa da shinkafa ba ruwansa da doya ba ruwansa da rogo ba wani abu ne mai yiwuwa mutum nan ya rayu to don haka su ma waɗancan shukokin nan wani ya zo ya ce maka wai da ka iya ci gaba da noman ka har farko har ka gama da taki irin ne na ruwa to gaskiya ba abu ne wanda ilimi da hankali ke iya daukansa ba mafi yawa idan karancin kuɗi ne ya same ka akalla mai kwanda a sa taki sau uku ko sau biyu kai kana da halin sawa sau ɗaya ne ya ka sa sau ɗayan nan sai ka raka da waɗannan ɗin shawarar da muke ba mutane ke don haka a taƙaice wannan shine taki da yadda ake samunsa da kuma yadda yake aiki har ila yau akan magana na takin nan taki ana samunsa ta ɓangare daban-daban kamar yadda bature ya karkasa su cewa akwai abin da ake cewa green manua takin gargajiya ke nika sun fasalta mana akwai kashi akalla uku zuwa hudu akwai green manua wanda shi ganye ne danye da sauran ciyayi da a ɗebo su a rubar da su suna koren su rube sai su koma taki misali kamar yadda muke idan muka yi huda muka binna wannan ciyawan ciyawan da ta rube a koriyanta ta zama taki ma wannan shine green manua sannan akwai farm yard manua FYM shi kuma wannan shi kuma taki ne wanda ya na gargajiya, shi kuma ya fito tsakanin kashi da fitsarin dabbobi inda suke kwanciya, suna kashi suna fitsari yana taruwa, ana hada shi a zo a sarrafa shi ya zama taki na gargajiya da ake cewa farmyard manure. Ya kunshi kashin su, ya kunshi fitsarin su, sannan da sauran abinci da suke yi, suna tonewa, sun tona dusa sun zubar, sun tone harawan da aka ba su sun zubar, sun tattaka, an kawo masu danyen ganye daga gona sun zubar, sun cina ci sun tattaka na tatawa, to wannan shi aka hada shi zama farm yard manure. Sannan kuma akwai na ukun da akan ce compost, shi kuma wannan da nufi ne ake tona rami, aka tona rami sai a yi shimfida a ƙasa kamar leda ko wani abu saboda kar ya zagonye ƙasa ta tsotse. Idan aka shimfida ta sai a kawo wani abun mashimfidi wanda yake kamar ya raba takin da ƙasa, sai a saka kamar gungun guma gwai ko itace ko wani abu, sai a zo ɗebo kara kamar karan masara ko dawa ko wani abu, sai a shimfida. Bayan an gama shimfida sai a ɗebo a ayyafa masa ruwa, sai a ɗebo ɗanyen ganye ko ciyawa sai a shimfida. Idan wani shimfida na musamman da har sai an bar ganin karan nan ya ɗanye kaurin aƙalla ko inci biyu ko uku, sai a yayyafa ruwa, sai a nemo irin nau'in su toka, sai a baɗa shi ma a hau a zuba a baɗa a baɗa a baɗa, sai a kai shi ma satin kaurin layer haka shimfida shi ma, sai a sake kawo ko kashin dabbobi ko bolan gida irin su sharan an sha kankana da ganyen alayyahu, an yi wanke ruwan nama da makamantansu, sai a zo a zuba a kai, sai a sake yayyafa ruwa, sai a sake dawo da ɗanyen ganyen nan ko bushasshen ci haka da ai ta yi shimfida shimfida shimfida shimfida a tsakiyan, sai a huda da wani itace a bashi wanda za a iya zaro shi a kowane lokaci ana duba. Da an gama kuma sai a nemo shimfida na leda shi a rufe sama, sai a mai da ƙasa a danne. Idan ya ɗauki kwanaki kamar sati guda, sai a zo sai a buɗe wannan, sai a juya shi a juya shi a juya shi na ƙasa ya dawo dama da wani ramin makamancin wannan zurfin wannan a gefe, sai a riga ɗiban nan ana mayarwa can, haka kenan in an gama na sama ya koma ƙasa. Bayan ya sake yin wani sati guda ɗin, sai a sake dawo da shi nan. To haka da ai ta yi ana ana ana ana sarrafa shi har sai ya gama haduwa, sai a diba a dora a buhu, lokacin in wari baya wani wari baya hawaye ba kuma ya gama saki komai nasa, to da iya aje a sa shi a gona direct ko kuma a mai da shi a shanya a babbaza shi in ya bushe a kulla a buhuna. To wannan shi ne kunshiya na taki na gargajiya da shi kuma na zamani kamfani ke hadawa. Shi ma kamfanin da ke takin zamanin nan shi ma yadda muka fasalta wancan na gargajiyan su ma auren su fasali fasali ne, sai yasa shi kuma yana da kyau ne kafin a sayi taki manomi ya san wani condition ne, wani hali gonar sa take ciki, ta yaya dai sanin shi ne ta abin da ake cewa gwajin ƙasa.
2: Masani kan harkan noma kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, Malam Lawan Nuru Masa, kan amsar tambayar da muka samu daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin me ake nufi da taki. Ba a nan amsar tambayar ta tsaya ba, in hali ya samu a shiri na gaba za mu ɗora. Sai dai mai sauraro kada ka manta, za ka yi aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabuɗin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello, ko ta lambar waya kamar haka: 0706920380. A madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu, ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum.
1: Mai bincike ya zuwa ga wannan zance, neman ka san hujja akwai amsawa. Turka shi aikin ya fi ƙarfin wasa, zan kuntuna maka kyas ka san ta kadarwa.
0: Shirin tambaya mabuɗin ilimi kina ka saurara tare da Bashir Adamu daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Domin zuwan neman ci wannan shiri, sai ku tare mu Allah kan ranar Talata da ƙarfe wato 10 saura kwata. Idan ce yake magana akan mita 94 da dugo 6 a daidai yanzu ga gogon bayar shi na cewa fitar da kwata lokacin da zamu kawo muku shirin mu na gaba wato zaben safe tare da Ibrahim Chindo

0: ولكل واحدة منها وقتان. هو صلى ثلاث لوقتين قد يبيو اختياري وضروري زعبب اللوقتي لكما لوقتي اللورة. والاختياري للظهر زعبب اللوقتي نصلى الظهر من زوال الشمس لآخر القامة daga gocewar rana daga tsakiyar sama zuwa ƙarshen inuwar tsawon mutum shine liyakhiril qama alqama kenan. Idan mun yi la'akari za mu ga waɗannan littafan fiqh khusus suka fitar mana da waɗannan lokacin sallah dalla dalla, amma su ma asali sun samo daga menene ko daga ina ne? Sun samo daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai wasu hadisai guda hudu, duk yawan hadisan da suka yi magana kan lokacin sallah guda hudu su ne jagorori, su suka ambaci cikakken lokacai na sallolin farilla guda biyar ɗin nan. Kowace sallah suka ambata masa lokaci guda biyu, amma ayan Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala din kulefa yanzu aka ce babu yadda za a yi ka fassara ayan Qur'ani ba tare da kawaiwayi hadisan annabi ba, sai dai idan an laluma hadisan annabi ba a samu fassara ba, to wannan kuma akwai wasu ka'idojin da ake bi. To an baka dama ka yi fassara mai yanci, shine tafsirul Qur'ani bi ra'yil maqbul, za ka yi tafsirin Qur'ani da ra'ayi wanda yake karfafe. Amma sai ka cika waɗansu ka'idodi dangane da lokacin sallah a dunkule, abinda Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sallah ta kasance akan mu'minai wajiba ce kuma wanda aka yanke masa lokaci, aya ta farko kenan. Saboda haka wajiba ce wanda aka yanke masa lokaci na lokacin, aya ba ta ci gaba da ambaton wannan ba. Sai ɗaya ayan ta ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, da ma'ana ka tsayar da sallah liduluki shamsi yayin da rana ta goce daga tsakiyar sama. Yasa Imam Malik ya ce duluku shamsi mailuha a cikin Muwatta, bi ma'ana duluku shams a cikin wannan aya karkatar rana daga tsakiyar sama. Daga nan ila ghasaqil layl, wato ka tsayar da sallah har ya zuwa ghasaqil layl shine duhun dare, kai ka ce wato za a yi ta yin sallah, sannan idan an yi sannan a sake yi har dare ma idan ya shiga a sake yi har zuwa can cikin dare. Yasa malamai suka ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl, wala an ambaci salloli guda hudu, sallan azhar da sallan al-asr da sallan maghriba da sallan isha'i, sai wa qur'an al-fajr da lokacin bayyanan al-fajr sallan asuba kenan, ita kadanta kuma sai aka ambace ta a fantare inna qur'an al-fajr kana mashhuda, saboda ana halartar wannan sallah. Amma abinda hadisi ya tabbatar mana da sallah asuba da sallan la'akar su ne mala'iku suke halarta, ya sa aka ce wato inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Wasu malamai suka ce idan ka ɗauki la'asar da asuba, to asuba ta fi nauyi, ta fi wahalarwa, ta fi tsanani, amma kuma wajen daraja da matsayi wato kamar sallar la'asar ita kuma tafiya su ba. To abinda aka ambata a cikin wannan aya shine za a yi mana bayani dalla dalla, ina ba ta an gane? Na'am. Shi yasa ya ce zaɓaɓɓen lokaci na sallar azhar min zawali shamsi li akhiril qama, daga ainihin gocewar rana har ya zuwa inuwar mutum ta zamo daidai da tsawonsa. وهو أول وقت العصر شين يقوم فرق لوقت صلى العصر فرق صلى لوقت صلى العصر ذا بي بي كين لوقت عند إنور متن تضمو دي دي دي صوامسا ولن بابو بمبنشي ذا كان لندوغم متن ده جيري بابو ولي بمبنشي yasa aka ce kowa ma zai iya gudawa da tsawonsa indai akwai rana to kaga waɗanda ba su da rana sai su yi ne sai su yi kirjado ko su yi da kake da shi za su yi amfani shi ne za su gane lokacin sallah na farko wa akhiruhu karshen safa ila sfirari shamsi zuwa ga jauɗin rana shi ne sfirari da sadu in ka ce istirari wannan kuma na bayan sallah su ba kenan da sino shi ne bambanci to kun ga nan ya ambata mana cewa zaɓaɓɓen lokaci na sallah a zahari da rana ta goce daga tsakiyar sama tana gocewa daga tsakiyar sama to za ka yi lissafi har ya zuwa lokacin da inuwan mutum za ka zamo daidai da tsawonsa kuma inuwar mutum tana zamowa daidai da tsawonsa to lokacin sallar la'asar ya fara kaga karshen zaɓaɓɓen lokaci na sallan azhar ke lokacin da la'asar za ta zamo ta je karshen lokacin muftari shi ne lokacin da ta yi jau to in ka duba za ka ga la'asar wato kamar lokacin ta ya fi ɗan tsawo a kan sallan azhar ina fata an gane lokacin da rana ta yi jau ko ta ɗan fara jau shi ne safara'u qad kadat walamma tafali ka'annaha fil ufqi aynul ahwali walil maghrib bi ghurubi qursi shamsi magriba kuma idan kwallon rana ya bace gabarin gari saboda haka lokacin da ka zo kawo kan kwalta ne ko kana cikin masallaci ne kawai da ka dubi yamma sai ka ga baka ganin rana sama ya dan fara jajajaja duk a lokacin ne za ka fara ganin shabaki shabakin nan daga gabas tun da ranar ta yi nisa daga gabas tana can yamma amma ba mamakin ka hau bene mai tsawo kamar hawa goma za ka iya hango ranar tana can ba ta karasa faduwa ba wanda yake bene hawa goma ya hango rana magariba ba ta yi a wajensa ba amma kai da kake kasa magariba ta yi a wajensa shi ne bambanci ai ko shiga jirgi ma haka ne lokacin da za ku zo ku shiga jirgi za ku ga kaman an yi jaf magariba sai sa aka ce koda magariba ta yi immediately za a iya ce akwai jirgin da karfe 6:30 ne za a shiga to shi da rabi kun shiga kafin ya tashi bakwai saura kwata zai tashi bakwai saura kwata kuma bakwai saura kwata in kiran sallar magariba kuna azumi duk kun yi buɗe baki kun yi komai kuna cikin jirgi shikenan ana tashi can kawai sai kuka hango kwallon rana to sun da ku riga kun sha ruwa a ƙasa tasha amma in ba su ba ku abin buɗe baki ba ba ku yi ba da kuka hau sai kuka hango rana to hukuncin ku ya koma sama da kuna hukuncin ƙasa ne amma yanzu hukuncin ku ya koma sama shine bambanci ina fata an gane wa huwa mudayyiqun lokacin sallar magriba yana da takuri ainu a takure yake ghayru mumtaddin ba mai miƙewa bane saboda haka yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha ana kaddarawa ne da aikata sallar magriba bayan an tabbatar da shurutarta dalilin da ya sa kenan ga masabar malikiya suke cewa babu nafila kafin sallar magriba idan da za ku iya tunawa ko a da da muka tashi cikin iyayenmu da kakanninmu lokacin da muke yara ana kiran sallar magariba ake shiga ba ba ta lokaci mu kuma yanzu ma sai a ja lokacin wani waje ma har sun yi sallar magariba amma da ya riga ya zamo kamar jiki wa mutane to su malaman da tunda su suna da fahimtan cewa rana tana faduwa in aka kira sallar magariba kai babu jinkiri ai sallar magariba ke sa ma ba sa yin nafila to sun ga ma mutun yana nafila hana ki suke yi kuma daga baya da karatu da cike yawa sai aka samu a zamanin annabi sahabbai sukan zo su yi nafil filisa din mai sallar magariba wanda ma ya shigo masallaci sai ya dauka cewa ana nafila ne bayan sallar magariba ya riga an yi sallar magariba alhali ko baye ba wala zamanin annabi kenan ko sai haka ne yake samun masabobi da yawa saboda haka waɗansu masabobi sai suka ce ah to ana yin nafila dun an yi jinkiri ba matsala ba ne abinda da yake hatsari shine ayi sallar magariba rana bata bace ba wannan ke fi hatsari amma dun an dan tura wannan babu matsala sai dai kara tura da yawa wannan kenan to don haka ga masabar malikiyya rana tana faduwa ana kiran sallar magariba ana aiwatar da sallar magariba to lokacin muktari ya fita shi yasa a dadin gidan ka lura zaka ga akai sallar magariba iyayenmu na da sai su ci abinci idan aka ci tuwo suna gama cin tuwo sai a yi kiran sallar isha'i sai ka samu mai yiwa minti 30 ne tsakani amma kuma a lokacin minti 30 za ga waje ya yi duhu sun ba za ka kafa ki ba amma azumi waje ya ta ce waya ana sallar isha'i lokaci bai yi ba waya ana kiran sallar isha'i ko a shiga lokaci bai yi ba sai an kai karfe 8 na ce a wannan bai ji karatun da kyau ba ya turo mini sai na share ya sake turowa na ce aka sake bincike saboda da ya faɗa na tsaya na ɗan duba hukuncin da ake ɗorarwa daman a kai shine lokacin sallan isha'i shine wanda za mu shiga shafaki inda ya ɓace a sararin samaniya magana ta tsari musamman idan babu wuta an fi gane wannan babu wuta babu hadiri amma mu kun san wutan nan ya saka samuwa ne yanzu za ka babu wuta a gari amma akwai wutan kallayi kuma wutan kallayin nan jiya ne ya fi kama da kafaki ya fi kama da rana lokacin da take safarahu kakkada walam ma tafali ya fi kama da ita a lokacin kuma inda yake da tsawo yana iya gwada wa mutum wani abu wanda yake sabanin haka doki wanda ya turo min wannan bayani ban san da me ya dogara ba tunda ba mu yi magana da shi ba amma dai yana da kyau irin wannan idan har za ka yi karambani ko za ka ba da shawari a kan waɗansu abubuwa to yana da kyau ka samu tabbaci tukuna in dai shafaki ya ɓace to ba sai an duba karfe kaza ba ne tunda da minti 30 kawai suke bayarwa an yi sallar magariba minti 30 sun gama cin abinci da komai da komai kawai sai ka ji an kwana kiran sallar isha'i kuma ana shiga shikenan kawai sai a yi sallar isha'i kowa ya samu hanya ya tafi gidansa amma kai yanzu za a yi isha'i ma ka je ka zauna wajen tukuban mai tsire ko kuma mai isha'i eh Allah ya gata malam karfe nawa kake tafiya gida kuma idan za ka tafi babu wani kunshi a hannunka kuma in ka je ba za ka ci tuwon dare ba saboda ka ci nama ka hada da biredi da shayi su kuma mata ka basu da tuwo kenan kuma da safe su ci dumame kai ba za ka ci dumame ba sai ka fito in ka fito ka sake zai a wajen mai shayi ku gaisa eh masu wannan hali yanzu ka je lahira za su yi bayani ga kwarai da gaske su yi bayani saboda yan an yi sallan isha'in ma ka tsaya kana hira in dai ba wanda shari'a ta baka dama ba matsala ne don gara ka shiga gida ka yi hira da matanka da 'ya'yanka ka san matsalolinsu su san matsalolinka a ɗauki matakin da za a gyara waɗansu abubuwan da ba su dace ba wannan kenan na'am sai mala ya ce walil isha'i min ghaibubati shafaqi isha'i kuma idan shafaqi ya ɓace wanne al'ahmari wanda yake ja ko kuma ja to idan shafaqi ya ɓace shi kenan kuma yanzu ko yanzu in ka je ka duba za ka ga wannan abu na din waje ya riga ya duhu sai ga shafaqin in ma ya rage saura kaɗan ne
1: ya riga ya tafi
0: ila sulusin laylil awwali har ya zuwa sulusin dare na farko
1: karfe nawa kenan karfe 8 da rabi ko karfe 9 eh karfe 10 rana tana fazuwa karfe nawa to kaman karfe 7 yayin don karmu 7 taura amma dai mu goshi a 7 ko 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 alfijir ya fito awa 10 kenan to anan ne zamu tsaya ko zuwa lokacin fitowanta to zuwa alfijir mu dauki awa 3 awa 3 da mintoci nawa da minti 20 to kadara a ce rana ta fadi karfe 7 8 9 10 awa 3 da minti karfe 10 da minti 20 kenan saboda haka zaɓaɓɓen lokaci na ainihin sallan isha'i sai mu ɗauka daga karfe 7 da rabi ko 8 saura kwata

daga nan za ka dauka har zuwa karfe 10 lokaci waɗansu masallatai ana wani program na kai sallar magriba sai ga sallar isha'in ba za a yi ba sai karfe 10 wani lokaci ma sai 11 sai saboda ana program duk wanda ya zo wajen abin da ya kawo shi wannan program din ne ya kawo shi mutane a anguwa da su sallah kawai suke zuwa su zo su koma kusan mafiya yau an ana yin karatu a anguwa mutane a anguwa ba su cika da anguwa da karatun ba wannan ko ina haka ne ba su cika damuwa da karatun ba ya za zai ga waɗansu ma suna gunaguni an tura lokacin sallah to tunda masallacin ba guda ɗaya ba ne ka je inda suke yi wuji-wuji ƙwarai da gaske saboda duk gunagunin ka ko tsakiyar masallaci ka shigo kai gunagunin ana yi wannan program ba dadewa za a yi ba saboda kowane abu da muhimmancinsa ya za a anguwanku in ana irin wannan ka gaba za su yi sallar isha'i da wuri ba sai ka je wani waje ka yi sallar isha'in ka ya yi maka sauki tun da kai kaya yafe wannan din kafin wata rana ka zo ka fada cikin takaici na rakin sauraron ka ga wannan to idan mun duba za mu ga muktari na sallar isha'i kamar yadda mai wannan littafi ya ambata yana da ɗan yawa sabanin sauran to amma kuma kun ga wata masaba zaɓaɓɓen lokaci na sallar isha'i yana farawa ne tun daga ɓacewar shafaki har ya zuwa dare ya tsala sai dare ya je tsakiya to kaga tun da akwai awowi guda 10 sai ka raba gida biyu karfe 10 karfe 11 karfe 12 kusan da minti 20 kenan da za a jinkirta sallar isha'i ba za a yi ba zai karfe 12 dare to annabi ya ce ma lokacinta ne amma ba kowa ne zai yi hakuri ya kai wannan lokaci ba wato idan da an kai isha'i 12 yana jin gara ma asuba gara asuba tun tafi da sun tun da wannan bayan an kwaki bacci ne za a yi ta inda mutum ya kwanta da wuri sallar asuba ba za ta zama masa matsala ba to ila sulusin lailil awwal wannan ga masabar malikiya ne wali subuhi sallar asuba fa min tulu'il fajri sadiqi daga fitowar alfijir na gaskiya lil ikhfaril a'la zuwa ga wayewan gari mafi bayyana shine wanda in ka hango mutum za ka iya dangane cewa mutum ne ba itace ba in ka hango shi daga nesa bayan sallar asuba kuma rana ba ta fito ba shi yasa in kun duba za ku ga lalura lokacin lalura na sallar asuba daga lokacin da gari ya waye za ka iya hango mutum ka gane shi zuwa fitowar rana za ku ga lokacin dan gangani shi ne za mu ambace shi nan gaba saboda wani abu muna ambatonsa kafin mu je wajen saboda sauki a samu sauki wannan kenan wa daruriyyu li subhi lokacin lalura na sallar asuba fa tunda ya ambace ta bari ya faɗa mata laluran ta min al-isfaril a'la daga wayewan gari mafi bayyana ila tulu'i shamsi zuwa fitowar rana saboda haka kankanin lokaci ne za mu iya ce sallar asuba karfe 5 to gari ya waye karfe nawa 6 saura minti nawa to rana ta fito 6 da nawa rana ta fito 6 da kwata to kaga 6 saura minti 10 to ka baya ga 6 ma saura kwata mana ce 6 saura kwata gari ya waye 6 da kwata rana ta fito kun ga minti 30 kenan wancan kuma lokacin ya ci da karfe 5 zuwa karfe 6 an samu awa daya za a samu awa daya bayan ka cire ma minti 15 din minti 40 da jami'ai gaba daya wannan minti 30 wannan minti 45 na walil zuhuri lokacin lalura na sallar azhar za ku yi takaddara wa daruriyyu wa'adin nan yana nufin wa daruriyyu hada fi ne alama qabla abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da gidan Radio Bauchi BRC sashin FM akan mita 94.6 daga nan Bauchin Yakubu arewa maso gabashin Najeriya. Nan da minti ɗaya ne zuwa da ku saurari shirin mu na gaba, wato muryar al'umma. Sanusi Awolo wanda yake da zama a kasuwar Mudalan yana cikin kayansa da ya faɗi a hanyar tsakanin garin Jos zuwa garin Bauchi. Wannan kaya ya faɗi ranar Asabar ne 4 ga watan Yulin 2026 da misalin ƙarfe 11 na dare. Kayan suna ɗauke ne a cikin buhu, sannan a cikin buhun akwai bakar jakka wanda yake dauke da takalma kafa uku, biyu bakaki, ɗaya fari. Haka kuma akwai kayan sawa a cikin buhun hada da goro cikin leda biba, da kuma ATM card da katin shaidan zama ɗan ƙasa mai dauke da sunan Sanusi Awolo. A domin haka ne yake roƙon jama'a duk wanda Allah Ubangiji ya sa ya gani, ko kuma idan direbobin da suke tafiye-tafiye a kan hanya suka samu wani wannan kayan, sai su kira lambar waya kamar haka: 0707 9999435, ko kuma 0909613138, ko kuma a kawo nan gidan Radio Bauchi BRC da ke GRA ofishin tallace-tallace. Allah ya samu dace. Karfe 11:15 ga shirinmu na gaba, muryar al'umma. Da fatan da a yi sauraro lafiya.

0: sunana ne jama'a Ibrahim ne nawa sanin cewa shine jama'a gwamna ba zai kawo mutum wanda bai da nagarta da capacity da ta ci al'umma ba to ganin cewa ya kawo shi shine ba mu karfin guban cewa lalle wannan mutum mutumin kirki ne mutumin kware ne zai ta ci al'umma kamar yanda a yanzu ma yana yi din zai ci gaba kuma da insha Allah
1: Dr. Yakubu Adamu nan da kake ji yayi biyayya an ba shi amana na al'umman jihar Bauchi ya rike an samu sauki wajen aiwatar da komai ba wani abun da za a zo a ce a kasancewar sa na commissioner a kudi babu wani abun da aka ce yau an samu wata matsala ko kuma wadanda suke domin waje ne wanda ya shafi wurare dukkan wani ayyukan da ake a jihar Bauchi yana da akwai hannu a wannan waje domin akwai kudade a wajen Dr. Yakubu nan abun da mai girma gwamna yake so ya mishi
2: PhD shine wanda idan ka ganshi shi fa gudunan dukan talauci ne shi fa yana da kishin mutanen Bauchi shi yasa a tsarin tallan sa da muke yi ba wani dan wani guri da ya tafi zo ya mana tallan sa saboda mu mun san ya wadata ba sai wani dan Kano wani dan Kaduna wani dan ina ne ya zo ya tallata shi ba ba mu hauda bukatan haka
3: ba gauna ko aiki ka sai yayi
4: Fata na gari Lamiri inji masu azancin magana kullun dai tafiyar PhD Yakubu Adamu sai ƙara fadi take jama'a suna ta ƙara kwararowa gabas da yamma kudu da arewa yanzu kuma bari mu je ga sakonnin masoya da masu goyen baya ta bakin mai ita
5: Yakubu Adamu
6: gare mai da hankalin maza
5: sakonni da kokari da yamma zabin mu kai
7: mun tashi da yana da baiwa ne wanda ko mu ma muna mun yi karatu da shi to wallahi mu ma dama dai can dama muna da gagebe ne akwai abu dai ma da nake so in gaya maka kaga shi gwamna yana da waɗansu halayya da na gani a jikin gwamna wanda ina ganin sa ma a cikin sa shi kaman hada kan Bauchi kaga tunda dai muka samu gwamna Kaura ba a sake samu wani tashin hankali a Bauchi ba to shi Adamu Yakubu PhD wato shi saboda iya bi da mutane da shiga al'amurin mutane ko ma wani iri ne to ya iya hada kan mutane
2: sunana Aisha Suleiman wanda aka fi sani da Lantana yar gwagwarmaya a gaskiya Yakubu ya cancanta duk yanda capacity da mutuntawa da karrama jama'a Yakubu yana da shi ga taimakon al'umma ina gaya maka dan jarida Yakubu bai san ni ba bai taba gani na ba ta waya na masa magana kuma ya taimake ni to dan haka Yakubu ya kai Yakubu ya cancanta Yakubu ne zabin mu Yakubu da mu kai gwamnatin jihar Bauchi ne

ta abinci balarabai ke gane ke ma shi bai ba ki abinci to gidan gana sai na dawo ina ta biya biya zaba ina ta tunani ne kada ki na ta ta biye ki kuma sai na rike goshi na shi fa Muhammad ya zabu ya ce Haruna biya da ne ka na ce baba Muhammad na ma ta ma na balaraba in ta ne mu ta gani Muhammad ya ga ta ganka idan ta ne mu kudi kuma Muhammad ba ta da sauri idan ta nemi abinci Muhammad ba ta da sauri amma magana fa ka ba da sai ga ga mata sai

0: gare da munata zuwa ana ta share gona kai banga ka fara ba
1: ai noman nema wani ba zan yi shi ba in ma kai amfani gonan baya daraja
0: to banda wannan shekara domin kuma girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fidda wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa
1: abin sha
0: shi ne da samar da farashin da ya dace ga amfani gonar ba fadin tare da kasan nan kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfani gonar da suka noma wuraren da bankin manoma suka tanada a wannan take bankin ya sai amfani gonan akan farashin da yafi na kasuwa
1: to karamin bayani
0: an haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu
1: aiko na ji rabin wannan tsari
0: wani abun burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi ka saka maka kudin ka a asusun ajiya ka na bankin manoma ga waɗanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a bude musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kudin sa a ciki shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN din su duk irin amfanin gonar da ka noma Habu bankin manoma na kasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja fiye da kasuwanni to mun neman ƙarin bayani ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya

Tuna fata mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu kan mita 94.6 na zangon FM. Yayi waka kan masoyiyarsa budurwarsa matarsa Badiya. Idan har mijinki yana da kwarin gwiwa da sanki da kaunarki, da me dace saka masa? Sautatawa, farantawa, godiya. Shine abin da za a saka. Ba an gambar ku in cefa ne ba ce yayi kadan. Hidi dole hikin sa mu naki rabon. Ah ba dan sabu dan darin nan ba, ah dan Allah ku dinga duba hadi. Ana shan rana. Kai ko da AC yake sha wani lokaci AC yana masa fa illa a jiki. Ya dinga tausayawa mazaje. In suka soke da gaskiya, kuma ku sosu da gaskiya. Shi yasa fa nake gargadi ma ƴan uwa matasa, kamar yadda wakan nan aka yi aka cewa in zaki so ni kin so ni dan Allah, inda ka ki ni kini dan buwaye. To da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zangon FM. Nambar jumawa ba zan yi kokari na yi bankwana da ku domin na hannanta ma amarya Sarah Timothy tare da Rumaisa Ibrahim na mafalkon. A cigaba da kasancewa tare da mu Badiya.

0: masu maso da nkin saboda can aka ce da mu ciku aljihun sa
1: wai ba
0: eh wai to idan bakkar kuma aljihu kuma kana da kin fuska kana da sura mai kyau kuma yaya ne ni yanzu approaching nake kina gani kawai ga fakke ne fa ya sha zanzuru gashi kyau ne bikin gani ba kuma bai da kudi ki nuna min ta bai da kudi ko ki so shi ko ki ci shi wannan zaben ki ne so ya zaki da irin wannan
1: a ba maganar soyayya
0: a akwai don wasu su kyau din nan bai sun ga namiji ya musu kyau kawai sun fure
1: da shi kyau ne
0: So bara ai tunanin gobe Allah zai tana dame shi kenan
1: a to ban yana fita nema da so shi amma ina zauna yana ya dogara da kan da yake da shi kan ai bara a cikin ba
0: haka ne kan maganin ki duk sai Rumaisa wannan haka gaskiya ne shi yasa aka ce kan namiji hazlin ko ka fita ka nemo shi ne ta mata za su yi kokari
1: ka kashe abin da ka samu
0: aiwa komai kashin sa dai ta mutu za ta appreciate naka kuma ta soka don kai ba don wani abu ba amma ya kasance you always lazy kana nan a gida ne kawai sai dai ta ce maka tuke a tuke din ma sai ka je ka wurin umman ka ta zaro
1: ko ba za ka fita ka nema ba
0: to sai ka zaro a wurin abban ka 2000 sai ka dura mu dirwa tuke ai ka kin ba yi ba in da zo to find out fa akwai matsala wannan relationship din in da zo ta sani akan da cewa ba hausalin kake ba kana sa ta dauke ne masu umma da su abba kin ga akwai matsala saboda haka mutasun da suke zauna a gida kin yanzu an shiga damina iki kana kalla Rumaisa gashi da shiryen wanda muke da ita domin mai sauraro mai sauraro sai ka daga ce mu inda da misalin karfe
1: 12:15 mun sauraro shirin nan na ikon Allah da misalin karfe 12:30 idan shirin mu na bakon mu na mako ya samu za ku saurari shirin da misalin karfe 1 za ku saurari labaran duniya
0: haka daga bisani kuwa wato dandalin yara ko kuma in ce bayan labaran duniya kenan za mu ci gaba da dulawa mai sauraro kuma sai ta tanadar muku da kaɗe kana masu daɗi ne su ɗan motsa ne su nazifi ne su waye su break domin ta nishaɗantar da mai sauraro wanda har zuwa misalin karfe 2:03 inda za mu kama ga shirin nan na dandalin yara a dawo lafiya kuma ina nan tafiya da misalin karfe 2:30 inda zai ɗauke mu shi ma zuwa misalin karfe 3 karfe 3 kuwa Rumaisa za ta kai mu wato sashen labarai ko domin mu kawo musu domin a kawo musu labaran jiha cikin harshen turanci da fatan mai sauraro za ka ci gaba da kasancewa tare da BRSU FM Kwamita 94.6 sunana Sarah Timothy Dugari zan kasance tare da kai tare da Rumaisa Ibrahim to fata ya shiru aka ce kin ga na ci na aron bakin kina ci albasa kuma ba ne kamata ba tare da
1: Rumaisa Ibrahim
0: mai sauraro karkaje ko ina ga mu daga har wato Hamisu
1: Hamisu Breka
0: wai yace karnin
1: kalman so
0: ai kalman so ne ko kuma kar
1: to kalman so dai kaman ku
0: Rumaisa ne

0: su karfe 12 da minti 15 ga shirinmu na gaba ikon Allah.
1: Mai tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama na kuma na barka na sake saduwa a cikin wani sabon shirin na ikon Allah. A shirye-shiryenmu na baya muna muku bayanai ne kan kwari da kuma tsutsotsi, inda har muka iso kan kudan zuma muka bayani akan yadda suke rayuwa a garin ruwa da suke yi, musamman da irin yadda ake tsara mulki kowa da irin aikinsa. A yau za mu koma ga waɗansu wanda su ma suke birane kamar na kudan zuma, wato gara. Gara kamar kudan zuma suke zaune suke ga gari-gari, amma irin garinsu da irin zamansu ya sha bambam. Jama'ar kudan zuma jama'a ce ta ma'aikata masu son hasken rana da iskar duniya. Kullum sai ka gansu suna kai suna komowa, suna shan zuma daga fulani, suna cin daɗin duniya. Amma gara ba su son haske, su tun daga ranar haihuwa har mutuwa duk cikin duhu suke. Hasali ma in ka ɗebe ƴaƴa masu gadon sarauta, duk jama'ar garin ba su gani, makafi ne, ko sun fito wa jama'a duhu suke gani. Mun ce gudan zuma kowane ma'aikaci yakan yi sana'a iri-iri kafin ya mutu, amma gara ita ba haka ba ne. Kowace aka haifa da irin aikin da za ta yi a duniya ake haifuwarta. Ga yadda birnin gara ya rarrabu, da fari akwai mata, daga cikinsu ne ake samun uwar gara, ita ce kamar salauniya kuma a nan kenan. Akwai kuma maza, akwai ma ma'aikata. Ma'aikatan nan maza ne da mata waɗanda ba su da ikon haihuwa. Bayan wannan akwai mayaka, su ma iri daban ake haihuwarsu, suna da babban kai har da kwalli-kwalli, ga kuma haƙora masu kaifi. Waɗansu har suna da hanci dogo da shi suke fayatarwa abokin faɗa dafi. Suri shi ne birnin gara, birni ne ko babba? In ka ga Suri a ƙasashen Kwara sai ka riƙe baki, tun daga nesa za ka hango wani kamar tsohon mutum. Abinda kake gani daga wajen na Suri kaɗan ne kake gani kawai, abinda ke can ƙasa shi ma yana da yawa. Gari kuma a tsaf yake shirye, ga hanyoyi ko'ina, ga fada, ga gidaje, har da lambu. Domin waɗansu irin gara sukan keɓe wuri a cikin Suri su shimfiɗa rubabben itace don ya zama taki, sa'annan su shuka wani tsiro irin wanda muke kira naman kaza. In ya fito sun samu abinci, har yanzu sukan haƙa rijiya kuma don su sami ruwa da rani. Gara tana da jiki mai taushi, kuma su duka tsirara suke, ba su da wani abu da ya kare su. Abubuwa da yawa in sun same su sukan so su ci: tsuntsaye, kadangaro, kwarkwashe. Da abokan gabansu suna nan dai ko'ina, saboda haka ne suka yi wannan babban gini da ya zama musu ganuwa daga matsutan duniya. Ganuwar tana da ƙarfi ƙwarai, in ta bushe ko diga ka sa sai da ƙyar za ka fusata. Wannan garu ya tsirar da su daga kowace halitta in ka ɗebe ɗan adam. A kowace ƙofa ta birni sai a aje mayaƙa don kada wani mugu ya shiga. Idan wani abu ya ɗan fasa garin nan da nan, sai ma'aikata da mayaƙa su go. Ma'aikata su kama aikin gyara, mayaƙa kuwa su dafe zaddage cif wanda ya ratso wurin nan, duk suna gama masa aiki. Haka za su tsaya har ma'aikata su ƙare. idan gara sun fita neman abinci in ba cikin duhun dare ba ne sun shiga kansu hanya su rufe saman su rika bi ta ciki don kada abokan gaba su sami damar fada musu ba shiri in za su ci dan guntunta ce sai su faro daga tuwon na ciki su ci shi sarai su bar dan bawon da ke waje ta haka sai ka ga kujerarka kamar sarar lafiya lau amma kana hawa sai ta zurma yana ta cinye cikin sarai to akwai abin da ake ce ma shinge to ko ya fitar shinge take duk cikin zaman da gala za ta yi a duniya ba ka ganin tayar da ta fito waje sai sau ɗaya lannan fa sai ka ga duk kofofi sun bude mayaka su ba da wuri ɗayan sarki su ta fitowa da fikafikai suna yin sama su muka kira shinge waɗannan suna samari da 'yan mata da muka ce ma'aikata su ba su fita ko'ina wannan fitowa da suka yi sun fito yawo ne na gada a nan a sukan gamu da jama'ar wani gida wanda suka fito sa'a ɗaya duk a cuɗanya samari da 'yan mata har a fara shirya maganar aure in shiri ya yi sai su faɗo sayar da fikafikai su rika yawo a ƙasa biyu-biyu budurwa da saurayi suna neman inda za su yi gida amma kato a cikinsu ɗaya-ɗaya ke kaiwa domin wudayen ƙofar birni ke da wuya sai ka ga abokan gaba duk sun taru suna jira kamar waɗanda za a raba wa gado ka ga ƙadan gare ga kwazo ga tsuntsaye ga kwari manya da ƙanana kai wannan wuri ana kisan kai to duk da haka in akwai masu ƙarƙon kwana sai su shiga wani lungu mace da namiji su yi aure farkon gari ya samu kenan wanda suka kafa garin a nan za su zama sarki da sarauniya sai ka ga sarauniyar jikinta ya kumbura ya fal saboda yawan kwai an ce cikin minti ɗaya ta kan nasa kwai 60 wato ayyuni kwai nawa kake gani kenan haka za ta yi ta yi shekara da shekaru sai a gina mata fada a kewaye ta daga rannan ba za ta sake fita ba ta zauna kenan tare da mijinta ɗan tsamirarre da shi to ko menene abincin gara abincin gara yana da ban mamaki kusan a ce cikin halitta duk ita kaɗai ke iya cin itace har ya zama mata abinci ko ka yarda ko kar ka yarda a cikin cikin gara akwai waɗansu 'yan halittu su ke karɓar abin da ta ci su narke shi su samu mai amfani ita kuma ta samu mayakata da mayaka su kaɗai ke iya cin abinci a haka in sun ci wanda ya zama kashi sai ya fito ta wajen kashi saura kuma a amayo shi ta baki ya fito mai-mai in wata gara tana jin yunwa sai ta gamu da ruwarta ƙosasshiya sai ta shafe ta da gashin baki wato kamar roƙo kenan sai wancan ƙosasshiyar ta amayo sashin abincin da ke cikinta wanda ita ma ta taɓa wato sai wannan ta samu abinci kai da muna da zumunci haka da mun faɗa da juna ba wani abu kuma duk abin da suka kasa yi shi ma sai ya koma abinci a sake cinsa saboda haka ba a samun ƙazanta a cikin soli duk daular gidan ta shara da gawawwaki sai a cinye su marasa lafiya ma sai a cinye su su huta a gashe abin da ke cikin gidan gara duk yana da amfaninsa a fada za ka iske fadawa ba iyaka sun kewaye sarauniya kasan aurenmu fadawa dama a jikin sarki suke samun abinci to ko auren gara ma haka yake wata sanayyar tana da wani maimai da ke fitowa a jikinta kamar zufa shi fa da yawan kalli gabi suna lasa abincin fada kenan idan sanayyar ta yi kwai sai ma'aikata su zo su ta kwasa suna kaiwa dakunan su na kyankyasa in sun kyankyashe sai su fito yan gara kanana domin ba su bi mataki-mataki har yawancin sauran kwari yan garan nan sun girma sai ka ga sun rabu maza da mata mayaka da ma'aikata manar gara ba sai an fada ba yaƙi da su kuwa yana da wuya mai gidan siminti shi kadai ya tsere ko shi ma bai tsere ba inda akwai yar tsaga wannan sa iya biyowa ta nan in an shafa wata sai kwalta barruwar ta kan rabu amma ko shi in baka ci gaba da shafawa ba gara ta sami kofar shiga hanyar rabuwa da gara dai sai a haƙe ta har a iske uwar sarauniya a kashe ta shikenan gari sai ya fashe kowa ya kama nasa hanya mai sauraro kasancewar abokin tafiyar namu lokaci ya yi halin nasa ya zama wajibi mu ji halin kamun shirin a daidai wannan gabar fatan za a kasance da mu wani makon domin jin wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin a wadda a madadin wadda hana wa sauti a na'ura Dahiru Abubakar ni Aliko Ibrahim Gurama nake cewa ikon Allah sai kallo
0: an saurari shirin ikon Allah daga nan gidan rediyon Bauchi PRC su idan Allah ya kai mu ranar Talata misalin karfe da misalin karfe 10:30 za a saurari maimaitin shirin da fatan mu saurari mu zama na gafara sakamakon shirin mu na bakon mu na mako ba zai samu ba
2: kuma idan Allah ya yarda wato mai sararu za mu baka faya-faya wadda muka tanadar maka domin ɗebe maka kewa da kin da kake sauraron mu rumaisa tana fama da ɗan mura da fatan za mu ta aukuwa.

0: Social media.
1: Alhamdulillah, akwai da dan wasu dawakar sa ta duniya, duniya ba komai ne a ciki ba. Yace idan yana raye ka nuna mishi so da kuma kauna ba lallai wato nan baya ne sai ka nuna mishi kauna ba ko tun mutum yana raye za ka nuna mishi kana yin sa kuma kana kaunan sa shine zai gane akan da cewa wani ya so ne kuma duk lokacin da nake bukatun sa yana nan yana wato nuna min yana kawo dauki ko inda da ba wuce so waka ne ga mutanen suka dauki duniya suka sa a kansu duniyar nan ba komai bane a ciki musali dan ko kuma yace rayuwa sirri ce saboda haka bari mu saurari wakannan ta Usaini dan ko yace rayuwa sirri ce

0: Madala an gaida Hussein ne dan ku da wakar sa ta rayuwa sirri ce kwayane rumunsa kullum ne sirri idan kai abin da ya kamata kwato rayuwa za ta yi maka dadi kwayane in kai adalci kenan fa kai adalci ka kyautata wa mutane sirrin rayuwar kenan ka kyautata ma mutane waɗanda suke nema ka ba su wanda yake zo neman taimakon ka ba shi duk sirri yana cikin sirri saboda da mu kana ba su suna maka albarka suna maka addu'a Allah ya ja kwana Allah ya biya bukatunka da abin da kake nema so addu'ar nan shine zai wato menene kasance tare da kai ya kuma wato sa duk abin da ka sa a gaba ka ci na buri saboda kai ka san sirrin rayuwa wannan bai san sirrin rayuwa ba shi ba yake kuta kuma ne zai kawai da kan ya ba su gari kawai ya zubar so tunda irin wayannan ba su san sirri ba ko kadan saboda sirrin nan yana cikin bayarwa ne idan ba kana bayarwa kana taimakawa ba lalle bayarwa ba taimakawa ma kaman bayarwa ne ko ba lalle ka bayar ba amma mutum yana bukatan ka je ka ziyarce shi ka gaishe shi a aya yake lafiya kwana biyu ka duba lafiyar shi na bashi ka bashi ana zaman tare kullum ba a fada ana kwanci hankali duk a cikin sirrin ne kin gane duk ita maka addu'a wani yana kyautata mu wani yana da hankali ya kwana kaza kaza kaza
1: so duk addu'ar da kake shi zai saka ara sam
0: kwarai da gaske da kuma sai ta fada babban saboda aka ce mai bayarwa yana tare da samu madalla mai sauraro misalin karfe 1 za mu leka dakin wasu labarai domin mu kama ka labaran duniya

0: dù ở Việt Nam, bây giờ trước em kỳ mà ngay.
1: Gwamnatin tarayya ta soma ba da lasisin gudanar da hada-hadar man fetur ga wasu kamfanoni da suka samu nasarar samun lasisin. Hukumar lura da sauyin yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun ruwan sama a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Kayayyakin da ake fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare a ƙasar Zimbabwe sun ƙaru da wajen kashi 42 bisa ɗari. Hukumar sanya ido kan albarkatun man fetur na cikin teku ta ƙasa ta suma ba da lasisin gudanar da hada-hadar man fetur ga wasu kamfanoni 19 da suka samu nasarar samun lasisi a shekara ta 2024, kuma an suma ba da lasisin ne a wani aikace-aikacen makon man fetur da iskar gas na wannan shekara a birnin Abuja, tare da kullawa ta yarjejeniya kan yadda za su tafiyar da al'amuransu ƙarƙashin dokar man fetur ta ƙasa. Hukumar ta ce yin hakan wata babbar nasara ce cikin ƙoƙarin ƙara janyo hankalin masu sha'awar zuba jari a fannin man fetur na cikin teku, tare da hanzarta aikace-aikacen ƙara zakulo man fetur ɗin. Hukumar ta ce ba da wannan lasisi zai taimaka wajen ƙara samar da man fetur gami da ƙarfafa ƙwarin gwiwar masu sha'awar zuba jari da samun tallafawar cigaban tattalin arzikin Najeriya na tsawon lokaci a nan gaba. Hukumar lura da sauyin yanayi ta ƙasa ta yi hasashen cewa za a samu gajimare da ruwan sama a faɗin ƙasar nan baki ɗaya daga yau Alhamis zuwa ranar Asabar mai zuwa, a cikin wata takardar sanarwa da hukumar ta fitar a Abuja. Ta ce za a yi gajimare a yankin Arewa da yayyafi a wasu sassa na jihohin Gombe, Bauchi, Kaduna, Adamawa da Taraba a safiyar yau ɗin nan, a yayin da ta ce za a samu ruwan sama daidai gwargwado tare da tsawa a wasu sassan jihohin Kaduna, Kano, Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto, Yobe, Adamawa, Borno da jihar Taraba duk dai a yau ɗin nan. Kuma hukumar Tanaimir ta yi hasashen samun gajimare da ruwan sama a wasu sassan jihohin Lagos, Ondo, Ogun da Ikiti. Hukumar ta yi kira ga jama'a da su guji yin tuki a yayin da ake ruwan sama mai yawa, kuma su cire duk wata na'ura daga soket ɗin wutar lantarki. Majalisar Dokokin

Nahiyar Afirka, Daraktan Harkokin Majalisar Dokokin Kungiyar ECOWAS din Dr. Kabir Garba shine ya faɗi hakan yayin wani taro da mutanen ƙasar Zimbabwe da nufin dakile matsalar yawan yin ƙaura da fatautin bani Adama a wannan yanki na arewa na Afirka ta yamma. Wannan shirin wanda aka kaddamar da shi a Banjul babban birnin ƙasar Zimbabwe. Wannan shiri wanda aka kaddamar da shi a Banjul babbar ƙasar Gambia zai zarce ne zuwa Dakar babban birnin ƙasar Senegal daga ranar 13 zuwa ranar 17 ga wannan watan Yuli da muke ciki. Dr. Kabir Garba ya ce tattaunawa kai tsaye da al'umma yana da muhimmanci wajen samar da bayanai kai tsaye ga 'yan majalisar dokoki game da abubuwa ko kuma dalilai na zahiri da suke sanya mutane yawan yin ƙaura a faɗin wannan yanki na yammacin Afirka. Kuma ya ce hakan zai baiwa majalisar damar bullo da ƙudurin dakile wannan matsala da fatautin bil'adama da kuma tsarin bautatarwa irin na zamani. Dr. Garba ya yaba wa tawagar ƙasar Gambia a majalisar bisa bullo da wannan shiri na tattaunawa kai tsaye da al'umma da nufin magance yawan yin ƙaura a wannan yanki na Afirka ta yamma. Najeriya ita ce kadai kasar da muke da ita, nauyi ne akan mu bada gudumawa wajen mayar da ita kasaitacciyar kasa a duniya. Kuma ya kamata mu nisanci duk wani yunkuri na raban kan wannan kasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Wani ƙwararren likitar tiyatar baki, Farfesa Taiwo Adabeyu, ya yi kira samar da tsarin kula da lafiya na ƙasar nan domin rage yawan fita ƙasashen waje da mutanen ƙasar nan ke yi don yin jinya da kuma inganta ayyukan kula da lafiya a nan ƙasar. Farfesa Adebayo ya yi kiran ne a Abuja a yayin da yake gabatar da lecture ta daya ta karramar da Manjo Janar Obashima Ogubinge wanda wata kungiyar kula da lafiya ta shirya. Adebayo ya ce sassan jinya masu fama da tsananin ciwo a asibitoci na buƙatar sake inganta su cikin hanzari domin bada agaji gaggawa wajen kula da lafiya. Ya ce har yanzu tsarin kula da lafiya na Najeriya bai cimma nasarar da ake so ba, duk da cewa buƙatun jama'ar ƙasa ta fuskantar kula da lafiya na ci gaba da ƙaruwa. Farfesa Adebayo ya kuma jaddada buƙatar samar da na'urar ƙarfafa numfashi ga marasa lafiya, wato oxygen, a dukkanin ƙanana da matsakaitan asibitoci, amma ba wai sai a manyan asibitoci kawai ba. Ya kuma yi kira samun ƙarin sassan lura da masu fama da tsananin jinya, wato ICU, a faɗin ƙasar nan baki ɗaya game da narka kuɗaɗe wajen bayar da horo ga ma'aikatan da suke kula da na'urar oxygen tare da inganta muhimman kayayyakin kula da lafiya. 'Yan majalisar dokoki a ƙasar Tunisia sun gabatar da wani ƙudurin dokan haramta yin amfani da jakar leda sau ɗaya rak game da samar da wani tsarin na kula da lafiyar muhalli mai ɗorewa. Manufar ƙudurin dokar ita ce hana gurɓata muhalli da ledoji da bayar da

0: ọtụtụ mara ya ọrụ ngozi.
1: Ha gwara iri, ha gwara ụta. Tupu ha egbu maa eke oke, ozi emeka onwe na zaki. Kụtụtụ ịgwụsị eme nwa gị. Mmemme si mechi bụrụ eji egbu. Kasị ịda akwụ ya tupu ya bụ ohi ma dada. Ha gwa bebi, ha gwa ụta na ha gwa ụta. Ha gwa onye mere mechi ime na njisa ihu. Aba, onye nwere ihe nke dadi ya? Ka bụ ụta dada ya ụra.

0: domin talafa wa iyali ba domin ya maye gurbin nauyin da ke kan namiji ba saboda haka idan wani namiji ya fara yin sakaci da nauyin sa jami'an mu suna nan za su je su tattauna da shi muna kuma samun taimako daga shugabannin al'umma ana bayyana masa cewa wannan shirin ba a kawo shi bane domin ya dauki masa nauyin da ke kansa an kawo shi ne domin tallafa masa idan yayi watsi da iyalin sa to yayi abin da bai dace ba
1: kuma wannan ba wani cin zarafi
0: hakika shi ma cin zarafi ne saboda haka mun riga mun tantance cibiyoyin da ke bada irin waɗannan ayyuka a kowace jiha idan mace tana fuskantar matsalar watsi da iyalinta wannan shi ma wani nau'in cin zarafi ne idan ta sanar da jami'an mu bayan an bi matakan da suka dace za a tura su zuwa cibiyar da ta dace ko ofishin yan sanda ko wata cibiya da aka tanada domin irin wannan taimako
2: in turn after the necessary protocol taken can lead her to one of those service providers be it police be it whatever
3: talking about you know support
1: da yake muna magana kan tallafin da iyali za su iya amfani da shi wajen yin wasu abubuwa da ba za su iya yi ba a baya saboda karancin hali shin wannan yana ba iyali damar ajiye wani bangare na kudin domin wasu bukatu nan gaba
3: the family not the woman the family to set aside some money from that support that is given for other things
2: absolutely
0: haka ne zan baka misali akwai wata karamar hukuma a jihar Cigawa mai suna Taura akwai wata al'umma a can a duk inda muka je muna ga yawa mutane cewa kada su kashe kuɗin gaba daya wajen amfani kawai su yi kokarin bunƙasa shi ba ma ga ya musu abin da za su yi domin su ne suka fi sanin abin da al'ummar su take bukata idan al'umma ta gano abin da yafi dacewa da su sai ta hada kai domin cimma wannan buri a wannan al'ummar da ke karamar hukumar Taura matan yankin sun yanke shawarar cewa za su rika tara kuɗi tare kuma za ka iya tabbatar da wannan labari yana nan a YouTube BBC ta yi rahoto a kansa haka kuma Channel Television ta wallafa shi kowace mace tana bayar da naira 1000 lokaci zuwa lokaci ban tuna tsawon lokacin da suka dauka ba amma daga karshe suka sayi motar gop kuma suka mayar da ita motar daukar marasa lafiya ta al'ummar su
1: wannan ya nuna cewa karfafawa ta haifar da al'adar ajiya
0: kuma wannan al'adar ajiya ta zama hanyar cetar rayuka domin yanzu muna magana ne akan lafiyar mata masu juna biyu da lafiyar iyaye da lafiyar yara da agajin gaggawa abu mafi kyau shine dukkan al'ummar sun amince cewa wannan daukan marasa lafiya ce saboda haka babu wanda zai ce zai a remotar ya je gari da ita a'a an ware ta ne domin gaggawa idan mace za ta haihu ko yaro ya yi rashin lafiya ko miji ya kamu da rashin lafiya ana amfani da motar ne domin kai su asibiti ba wanda zai aruta domin zuwa siyan abincin dabbobi ko wata tafiya ta kansa saboda haka irin waɗannan nasarori ne suke samun farin ciki
1: wannan ya cancanci ya gaskiya wannan ya cancanci irin waɗannan labarai na nasara ne muke son gani a sauran sassan ƙasa kuma zan iya cewa wannan babban abin alfahari ne
3: this is I don't want to say we've never seen anything
0: ba wannan kadai bane muna da irin waɗannan labaran nasara da yawa ina da tabbacin cewa za ku ji wasu daga bakin sauran bakin da za su zo cikin wannan shiri
1: madalla saboda haka za mu iya cewa wannan nasara ce kuma tana nuna cewa muna kan hanya madalliciya muna warware matsaloli kuma da gaske muna kawo fata mai inganci a fadin Najeriya yanzu za mu dan tsaya domin hutun gajeren lokaci idan mun dawo kada ku canza tasha kada ku tafi ko'ina
3: we'll go for a short break and when we come back we will continue don't touch the dial don't go anywhere
4: NCTO bringing hope our way openness
5: Amina shin baki san muna cikin alheri dumu ba
6: alheri kuma wani irin alheri
5: shirin hope wato shirin inganta rayuwar iyali da karfafa tattalin arziki Gwamnatin Tarayya tana tallafawa iyali marasa karfi da masu bukata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali
6: Da gaske? Gwamnatin tarayya tana bada waɗannan kuɗaɗe?
5: Kwarai kuwa, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 9,200 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
6: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
5: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ko gabatar da korafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi rijista suna karɓar abin da ya dace da su. Hope alheri mai yawa ya zo. Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jin kai da rage talauci ta tarayya.
4: NCTO bringing hope our way. Hope connects.
3: Welcome back. All right, so how
1: barkan da dawowa. To yanzu mu ci gaba da tunawa. Ta yaya shirin Hope yake aiki tare da jami'an al'umma domin tabbatar da cewa ana kai rahoton cin zarafin da ya shafi jinsi?
0: Cin zarafin da ya shafi jinsi wani abu ne da ba wanda yake so ya faru. Abin takaici ne a ce hakan ya faru. Saboda haka shirin yana ba da muhimmanci sosai wajen wayar da kan jama'a domin a hana faruwarsa. Amma idan ya faru, wajibi ne jami'an al'umma su kai rahoto nan take. Da zarar sun samu rahoton, sai mu miƙa shi ga jami'an jaha. Akwai tsarin matakai na kai rahoto.
1: Wato akwai tsarin da ake?
0: Akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi GBB, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri domin ba za ka so a riƙa yada sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matuƙar sirri.
1: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu. Dangane da yadda ake karɓar rahotanni da kuma saurin ɗaukar mataki, shin hakan yana nufin kuna da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin gajiyar shirin, musamman mata? Su iya amincewa da su su kai musu irin waɗannan rahotanni?
0: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma. Amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa wa wani jami'in al'umma ba, musamman idan jami'in ɗan uwansu ne ko maƙwabcinsu. Tana iya jin tsoron kada labarin ya bazu. Saboda haka, muna da jami'ai a matakan jaha da ke kula da irin waɗannan batutuwa. Da zarar an samu irin waɗannan rahoto, cikin awa 24 dole ne a fara ɗaukar matakai.
1: Cikin awa
0: 24 da karɓar irin waɗannan ƙorafi, dole ne a fara aiki a kansa. Muna da ƙa'idoji da ake bi idan mutum ya shafi GBB, da za a zaunar da wanda abin ya shafa, a yi masa bayani kan yadda tsarin yake. A tambaye shi, kana so a kai wannan batu zuwa mataki na gaba? Kana so mu taimaka maka ta wannan hanya? Hakika, ana yin tambayoyi. Domin idan wanda abin ya shafa bai amince a kai batun zuwa 'yan sanda ko asibiti ba, ba za a tilasta masa ba. Misali, idan mutum fyaɗe ne, abu na farko da ya kamata a yi shi ne akwai wanda aka abin ya shafa asibiti, amma dole ne a fara samun amincewarsa.
1: Bari in yi amfani da wannan misali. Mun yi magana kan fyaɗe, wanda yake daga cikin manyan laifuka, amma tun farko kun yi bayani cewa akwai nau'o'in cin zarafi daban-daban. Misali, hana mace amfani da tallafi, ko yi mata magana mai zafi, ko cin zarafi ta baki. Shin a irin waɗannan lokutan ma ana bin wannan tsarin?
0: Kamar yadda muka faɗa, matsaloli suna da matakai daban-daban. Wasu sun fi wasu tsanani. Ba kowace matsala ba ce ake ɗaukar matsayin GBB. Batutuwan GBB su ne irin su cin zarafi ta jiki, cin zarafi ta tattalin arziki, cin zarafi ta fuskar tunani ko musgunawa. Amma idan matsala ce ta yau da kullum, misali, jiya kun ba mu wannan kuɗi, amma ina so in sayi abinci, mijina ya ce a'a. A irin wannan yanayin jami'in al'umma community facilitator zai iya shiga ya warware matsalar ba sai an daga batun zuwa manyan matakai ba amma idan batun ya shafi cin zarafi musamman dole ne a daga shi zuwa mataki na gaba cikin awa 24 wannan wajibi ne kuma kiyaye sirri ma wajibi ne
1: wannan abun karfafa sabuwa ne saboda haka yana sa mutane su kara amincewa da tsari amma ina so idan shin kun taba samun irin waɗannan korafe-korafe kuma aka warware su cikin wannan lokacin da kika ambata
0: eh ban sani ba ko jami'ar GIM ta gaya muku adadin korafe-korafen da ake samu amma duk korafe-korafen suna wucewa ta hannunsu su ne kuma suke rarraba su zuwa sassa da suka dace misali idan mutum ya shafi jinsi sai a tura mana da zarar jami'in da abin ya shafa ya karbi rahoton akwai tsarin mayar da martani
1: wato akwai tsarin bayar da rahoton abin da aka yi
0: hakika da zarar an magance matsalar ko kuma idan ba a magance ta ba dole ne a mayar da rahoto zuwa sashen GRM saboda haka wannan tsarin yana aiki kuma kamar yadda na faɗa tun farko idan mutum ya shafi cin zarafi muna da referral pathway wato tsarin tura wanda abin ya shafa zuwa wuraren da suka dace mun riga mun tantance cibiyoyin da zasu duba zasu bada taimako a kowace jiha mun tantance ofisoshin yan sanda mun tantance asibitoci da zasu iya kula da irin waɗannan mutane misali idan mutum fyaɗe ne za a kai wanda abin ya shafa asibiti dake da kayan gwajin fyaɗe da kuma likitocin suka san yadda ake kula da irin waɗannan lokuta da kuma yadda ake gudanar da rahoton shari'a haka kuma muna tantance ofishin yan sanda da suka dace da karɓar irin waɗannan korafe-korafen idan kuma cin zarafi ne ta jiki ko wani nau'i na cin zarafi ana iya kai rahoto zuwa wurin da ya dace kuma idan namiji ne yake fuskantar cin zarafi har ya kasa samun kwanciyar hankali a gidansa saboda yawan hayaniya da tsangwama shi ma yana iya zuwa ofishin yan sanda ya nemi taimako waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin al'ummominmu saboda haka shirin ya tanada hanyoyi da za su taimaka wajen magance su idan sun taso
1: lalle wannan ya nuna cewa an yi dogon nazari da tsari kafin a samu wannan tsari domin daga abin da kika bayyana ba wai kawai an ce idan matsala ta taso a kai rahoto ba an kuma tanadi wuraren da za a kai wanda abin ya shafa domin ya samu taimakon da ya dace wannan abin ne ba
0: wai tun kafin a fara aiwatar da shirin an gudanar da cikakken nazari an duba irin matsaloli da za su iya tasowa an kuma shirya hanyoyin magance su saboda haka ba wai idan matsalar ta taso ne za mu fara tunanin abin da za mu yi ba tunda farko an riga an tanadi hanyoyin da za a bi
1: wannan yana ƙara tabbatar wa mutane cewa shirin yana da tsari kuma ana kula da walwalar masu cin zarafi
0: haka ne kuma wannan shine abin da muke son jama'a su fahimta muna ƙarfafa duk wanda ya fuskanci kowace irin matsala da ta shafi wannan shiri da kada ya yi shiru ya kai rahoto domin idan ba a kai rahoto ba za mu san cewa akwai matsala ba kuma idan ba mu san akwai matsala ba za mu iya magance ta ba
1: malama Sadiqa kafin mu kammala wannan tattaunawa wani sako kike son isarwa ƴan Najeriya masu cin gajiyar shirin da kuma sauran ƴan Najeriya
0: sako na ga masu cin gajiyar shirin shine su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata su yi amfani da kuɗin tallafin domin abin da aka tanade su su yi amfani da su wajen inganta rayuwar iyalinsu haka kuma idan suka fuskanci wata matsala kada su ji tsoron kai rahoto shirin ya tanadi hanyoyin sauraron korafe-korafe da kuma magance su saboda haka kada su yi shiru su sanar da jami'an da abin ya shafa ga sauran 'yan Najeriya kuwa ina kira gare su da su gaba da tallafawa shirye-shiryen da suke inganta rayuwar al'umma su kuma taimaka wajen kare mata yara maza da duk wanda yake cikin wani hali na rauni domin idan muka haɗa kai za mu iya gina al'umma mai zaman lafiya adalci da ci gaba
1: na gode kwarai malama Sadiqa Ibrahim mun ji bayanai masu matukar amfani daga gare ki mun koyi muhimmancin kare mutuncin mutane mun fahimci yadda ake kai rahoton cin zarafi mun kuma fahimci cewa akwai tsarin da aka tanada don tabbatar da cewa duk wanda ya fuskanci wata matsala zai samu taimakon da ya dace na gode kwarai da kasancewar ki tare da mu
0: na gode kwarai da gayyata
1: masu sauraro mun kasance tare da malama Sadiqa Ibrahim ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi ya haɗa kowa cikin al'umma ta yi mana bayani kan yadda shirin HOPE ke kare masu cin gajiyar shirin daga cin zarafi ta kuma bayyana yadda ake karbar korafa korafi yadda ake kiyaye sirri da kuma yadda ake tabbatar da cewa waɗanda suka fuskanci matsala sun samu taimakon da ya dace mun gode da kasancewa tare da mu cikin shirin Hope Connect domin ƙarin bayani ku ziyarci ncto.gov.ng ko kuma ku kira 969-CHOUTA-MTN haka kuma kuna iya tuntubar jami'an shirin da ke yankin ku. Ni ne Adesoji Adeshina. Sai mun sake haɗuwa.
3: Of course.

0: assalamu alaikum jihar Balasu wa masu kiyaska in dafin ma BRC sulakar su yi mi ban sabte mina Salisu Hussaini mabangin ma Milanir Ibad Shak in jihar Gombe ita kwat Baniyel Kurlok mabal Shak la kwat ngalim gital
1: Mariam Abdullahi man gitalu Milani Ib State Locus
0: jihar Balasu suki sunan panguba a tuttusu a yundisu panguba dama yana panguba miya talak ibajilasu chairman Haruna Adamu ma tasungurkun jar youth multipurpose cooperative society lakwat baba zubta kwati wabe alhaji baraya ma alhaji Idris Baraya Mambalu la Bello Adamu Magara Madasun la Alhaji Sirajo Adamu la kwad Magayaki la Ibrahim Mosgai la kwad Haji Asaratu Mamandini la kwad Bello watu Bilia Magara Madas lama Bilia Magara Makulirim tifa Bale Walama la Fed Boba Sumpatrol Yaqeba wa Bebi Alhaji Ya Umagnet labi babangida bangis bishan ginlasu yina Hashim inspector Hashim Awal to mila laun mi kubo kiaq laun latit bobalasu ba ki kutta kwatisu ba zubta kwatisu balkan lasu ma jariud multipurpose cooperative society sula laun mi bikol ki pat mutisu kol sho yalla wu
1: to ye kabun la ye piang mila la koyen la koyen mi ya mila la ngurkun bana jare kabba bana swakab la jarbala suba dasla ba duuri la ba toro la ba mai juju har ba adama mila la subi kubo la ban zal ban zabana swabi kol fu su yud ma kukku la am ko yalla ko yan bana ko al shakko yan nga to mina la won ma mala mujibba
0: to bi kol ta na won nan zara jarbala su sulakat su yummi li na su yati su shakkon kun ma su yati su shakkon nga mudi na su shabko ne imotin zuwa bitlama la kuma baba taɓun wanda almanin galagirna ana nikman zarat kaba la na baba luba ya taɓun wani yaki sun bibin la sun na musmasha ba galibin gitalo ballon ban yawon buman yin zuwa imot girma mami ki pabi girma maki sabti yawa ma imot hun mamu yana sunu mam na ginki wudal na girma imudi mami yi shafana bidi yaki yulin diba yila yuma yila ban yun ma iyun ki ban biyar ma ya lilinda girba dai kuma yiki sunwa ya alayi to mallama ki wa biki pak biki pakka
1: to kun ma dai ito amlaka kam ya alayi ma minni ko kuma yi be saki gal da kyar inna na ya alayi min la yiki yunwa ma to wala fa am waral laluwa lagalaga to kulbi pirnau yau ware ikas gbila bin gai bitidi anuna we balila bankem lambokta ka bupa andi pokta bupa andi iyu kuma wa ayu ndi bar girma mampa ala girma sako abali mama idu inna na kuma yi sagal da kyar kaski yunu to mama la shuri pitiki walla mami yi biyar sa igal da kyar mani bana yi biyar mama abi sapa girma ni wala sunun giri shuru wa wukwanzal ikarisa gali yun ma isun libun ba dabi yun ma isun sun shuri ba ikadi fakbel kun ma nga mi mudi to bili ma basa walmi sai sun mai banuna wai to beri lalawa to beri lalawan mi ibu kun mi ma su kishab mi bo ki ma an ma mi isun dalara sai sun mai mamma mu har ma lokaci ga alma wa ma kwal shab ma isun dalara to sun mam su sunna shuri bit bit ko su sunna shuri mam bidla birga ala grishura sabala bid wala sa sunu wa ma ye bo mburlo nga kaskiya be safa da ayuna alla umma man wusuni shuri to amma la su ala ban son shurbi tara in ya kuma tutu mi billahi man gungaran wulanga la girdara to fa awun zum bubun muru balle un ka bon un bilim lai ko un sun billahi bai gusum nyumu igusum nyumi to da mai kai ya yi shakmu wuta buyi ko man wuta buyi yila fadan isun shuri wala sunna wai yiki li yiki partout da kana to ma sai bere ban boba dum lai atuli atans kiti girma yake fama nan ba inna na ya ala yilama amma inna na yisa pian pian da ke sun shuri sun mam sula su ki fa su ake fa takarba la iban sunnin ya gaskiya yawa
0: to su kar ma shashi ngalam gitalo ishabam kun zola kwal mi kat na mut su so bidi bisu bang na wukulo kasaki yulama mu

0: wala maglo ci yiri gurba yan tan wala pa bi yina balil la sun num ba wala sagal bur e pa bi e cham bi pa wa ke ci suke datka kap gurma su pa yan de na ubiri bulwa e pa gurma so la kolo ban kolo yan te na wa gurbi ba shabbi pian upan kimal la makki wunyakka e kadan mamuwa ba mamna ba ibero wala purum isa ci wal ngai la mamba banza ba sunnum lu asun tulula satta asun tulula kap girma yanda wala biyar mami sa fadan boba mamba nu ba baluna ba to bizi shiqna wa ma bizi shiqna ban pawa ma ubidi yala kana mbona mimi mamuna to wala diye shi kinun fa wala diye shi e kur girba yanun kap e fabi illa la no pa zola ko lo ko la yamti o pa don teral la ko lo wala pa am ko no pa girban ba ba wala ba e ko li shiqlu la salu sey sun ma yuri banki baba e banki tiam shanni mam kwat wanda lawon labi wallahi mam banu kun ba girba la pa am kama shan nan num ba wana ika purum idu ibir za pam gan ibir ma ban gan girma ka ya ndupa wa pa ba malla ya ndupa yina bajmi la ka purum bigal wala pa mun basa girbale kedan bani de yas mai pam gir wala sunum na girma ne ma pa ba wus wili kuli mala sun fadita isun yunduba dab jam e zut musu isun mata ikam kol shashi bibomi koliun matatlala kol pagirma kapuruni kolin jela njalo ikam kol ni bilbil kol la ya amti usun mai kadan bula girman to amma man bala su yaki pawa ba yiki yallu purban upur balo la ya pura man yila sun pura to bile iyuna ilama asan bomaku asang mimi ashabla mako abalkun ashami atami atami ma akai pat njarmae pat ashab atadaji shab pongu blokol azatka ya azatta si ana aji pa gurman ma ya pat muraiba zam imun zamila durmali pia ya pat muraiba to mamba balsu wato mamba una ukolu girmi ma aka shafi wani ana kulla wula bilimba to kuma gusmawo billi yana bidu ina yana yana bidu yawa ina wula pam girmi ma girma shafi bilim to wabi walidai isana to bidu inda da kulla bidu ba to mallama ki suki pakirmiya siki pak besak kabi ban nyakma ma zok bit lama sun yanda ko gab i ban ban ba miki bab wala biyar ma i ban kas ban ban ban ban bana kas shapa wu biyar na yuwa upat yamma yana ba garbi to malla ki yunwa ma kwalshio
1: to gwa ki yunwa ma ban bi mukad la na kabla bit wa biyar bit ba ma mbale pak gan la ban kidi mami la ka bo shekh mena wayi par gan la ban kidi to ishem la ma bi bo la ma sa bala yi wala shaban yi no to wo shekh gan ma to e ka da mana wai anan na ko ashana na yila ko un fa iddu wo sa patni lip ma dur mbiya ya wori fa ban fa kun wala pa lip ma wala nga ba usun ma yi ma yi fa tun da ma yi ida mana yi tabu ya de isun ma inni wa ala girmanda ki wurka jibali ibin ban wupa lip ma wala nga la yi ba to yi fa yawa sun ma kuma su ban wa kulu ika son shuba wa fa gan ma ba man mi yira ban fa gan ma daga ban gan ma ida fuktar ma dubul lumlum di shaada isa da tamla ma ku kafin yan ma biyu wuru ma ma sun san zababa lebi part bi bitma se sun ma bitma ban la idar ma bana ke fa ban gan ma ba ma biyan shaada la fa gan ma ko ka de sun kuli shek ba isun sun mu gan do ma ba yi ga man na wayi da no kuma ibin ban kur girma yi kuru tunda shi mu fa gan li ma yi la ngala ya ala yi ba u ga ban what cup ni i what cup

0: To kullum mani ma yila nyalama isalin tam yila kati kwadama wo upakano. To mambalasu su watne bipsu kuma su dan na malasu ke fa sannan bitlayun magru ko mai shidli ikabi ido arima wa mashaba ilin tam ne ko labo man lai sadaba yawa sai ilana na ifadan li halali na to mama lawu balun nan amma la mama ko isa fa ngibi yunabi libu yuni kawai yawa bu yuni kawai ko bili makana yawa to mamba la su bangano wa kula na wa busma ya la su mamla bili bali sabala tilbanka kula su madan yayyunu ayuni li mai la su fata sai na wai malaiki faqba to su bangano wa kulu su shabni mima mi mamna mi sun furu mu da ai bali ba amma suke shabma baba ke fakla ke kwansa la su shabi gin la su bi su tisa bi su partner si raba
1: to ngalam jitalo gurba balan idal mana kullu ni'man zu abdillah ma mi ngala gurnas ne ki su dalili na ba gurma makayina man ban nga ba ba ki pagan la kitban ma bit ba bi ki yonnana girbayan ya ke fakba yala bolam gban pagan le kit banni to libanu ya billi bit ba wa zam girma makka e porum isudun bit dang to mallahu tas mallahu shafi imam bala su ba ke pagan
0: to mamba pagan wa mai kabir gan mai dama na wai gan ma e pakbu ku ni zumbo kai muduna bai kabiru sun bit bandara yawwa ko wun tabun boman nana yibitna ganna ka fa an lafu adun ganna fu adun fa gallu mani la ban fa kunma gin ma yi shefi bidilla bala yi shefi bomi ba inna ni bidla shabon kundila in nan wayi tun rabi amma mi la shabon sai ishab gin mu fala to gin wa shab mu fala mala makki libki lo asunwa e mimi yilana na wawu man aure na ina wai a mi ala aure na mi ma ai mi ala mam dumba masun da boman li shedi ba yila wulana na mi ala bidina wai mi ma ai mi ala mam sun shedi ba yi gamba na wai yi ruwa ma to girma wu shafi wa ma fongo blok wai shafi gin ma wu shafi bidu la ina na bon ba bidu na ba shafi man na to wuki shafi ma malub lub ma bi kunna wai elu ibwanan wake wake ne so la ki tans bomanu sai sun ma iban gulu to sai sun ma turban nikmas jin par mula biru libman bama sai sun mai bambiru halla bu kwa wala bambe miso su'lan ila su'lan sai sun ma bitma sun ma ko bama sun sai ce bibbe to zargi ban ko zawun to baba la su ba fagano su da mana su bangna wa ku'lu su fagano mi fai duniya binina libman ma su sai shabi dun ku'lu ba kun su ma su shabi ni ala su shafara girmai ka fa wa ukar sa patna bana ko to su bangna wa ku'lu su binna bit bala su su kun su fasira
1: bikoli an sa su bitma la sa kwati to bi kol pa bi su de su bi di bi su bang na wu ko lu ta kwa ruwa ma kwa kol sho idan ma na biyan limun girba ay ni ke pat gir gyak waram tutu mi kabara kulla ban lilala bu ganba bo gan bok bi ke pat ya ke pat ta tutu mi malla wu shafi mam bala imud girma ya la yun ma wace man lawo shafe kullaban tafas wa ma adal wa ma yanayi girba
0: to wa ma yin da yi masu yi kisun dula kwadan kowun alaye ba da william kinitat to tutun gusumi wula fari burin koya madurumin limwami to mani su ma shakshara sai tula bandon ma'azar to ya lashe mfa na maduk kusan lama matangalo yawa to su ta nafas rayuwa la gusuwa ma gin sun shurba man ga ma ya mami na wai shi ilan zalla sai la gusun bi dole lokaci ma yayyu isun yi kilin la wai duru tangalo kurubu har muke do girman ga ma wuyat banna mai dabi ya nuna wai gaiba to mimi gusun wa ma sai bilila ban kam kulu ban su'ud la ban ma kulu yin dusu sai su bolla boksu rabrab kulla kalyun ma canji li ma'ulin harkini yin tuwan to su ta na fas la sun ga mun dama mun shukbi mun balawan idan mun loma ma'bin gwasara mun ayi di yawa shuk da irin mun la kanna ban yisa ifabe inna na girma mun yin kilin mudu lumna tutun mun li tadiyin to ifa hikima luma ma mam ga ke fa tur hikima ba bitla yi bu umbu mani ma yi puri sun girman mai yundu ba sai fatki mam shi in sharu mam ban ga baba dabara bidman yi yun ban bi yun wa muri yin nan nan bi sufyan sai garwa shi ko ma shi gefe ina rafa to libma inna na kabai furmi sai walan walan sun fatta sai fatki nama lifti la fara ya abun ba to mamlaki gal gullim e bambire to ba mamma sun dalwa ma ba amma nan ma ni yila wubun wa rab ma ishiqma to lifki sanin ga balla ya bakta aliya bana dan wake bana ikuli ligam bidlayu mai ibulisin rada rada to mam su bangna wab kuulu la kamida mamla mi shaba su bangna wab kuulu ko yanda na ban wad dali yawa to
1: kabila mam ne mama mi yabna mudundi mun tafaso girma makam mam wun kol yadam wun kol pam gulli wun kod wun ga kisun gulma ba girma makayina bitla por isagal ingwa tan iyo mam ba nu yilay na mama ma sai gidiya yilayu menyaba sai ipon baisha ba ipon nyamba del del ba ili ipon mubi sapi yawa igapi bobali wawa nasun pa ba ipa wajiji lipji kadi yun gabu
0: ya
1: to biang yunin mamu tapasna mamba bingasu biel sakman nga may nikipa dumbo la pam yala pada muama suka suka shabna yandi sun manla yani upadan pom la pam la pam say kas ingasu banzalu ikas ingasu bel guja ikas ishe yawara iwus ngurbara mbokshin iwus ishe iswara mi pian kap ila padma wama say ishe idal man liang man ngama yitbo ki baba imuke biang lama ma girlin bambiyer sum lami girlin nga wala sagal ma wulimi to beliba ba matat la lapurum yisa katmi sai patki pamun mbukmanu igadam lamun guja e pamun rada e pambel biliba to wama ma sai sun bali kadin non ina ni e kayyatka mami biki sunun shura amma idumbo biliba kap isun isun baba sun papa pom wama isun pom bel bobala su bayune yala yuma pom angasma ai pamu ibal biang anama usun wa biafur lila wuli har waye tena ma poman la kun dole mi ba ma ya wala na ubidna to yande na bi suke sun biliba gobala su baye kun bozum wasu su babal girmi lana ba su sagal e lama ba ibini bibun amma yake fa nai gobala su ki biyar na kada
0: mun
1: lalin
0: musu
1: ti'un ne ma wun so yawa yawa wun so wun din so na taktar tarak bi bil gumba yawa to i sai mi lai biki pagan na
0: sosai
1: e wulalim dun liban mbulla jibun ma u support ikurni na malaki gamba to biri ba lalla man ma wula so jambushi gusum lino manu ko jambus ma baba wala sama yawa to sawan bi ka gusum lino amma ba wala su yaki takwa ba to malla makka to sun yanda limu ma kol ka faumi isun kur ba kwatlai kudib ka saki fanjar lin ma uba to wala kama kol ma man shabna wala lim lino bo kabe wala ban sabtar ban lin ma ma itolle to sun yande ne suke tatka ba bi kol ki yaswa jarbala suwa masu ki su yaska su ki shaban lorso kwat su shab malla sa kwat imun zama lama ki su shab kama wa ma undala mina salisu Hussein mabangum ban ma ya bisa ban jilim shashi la su tol bobala su kap girma ya pa la bit la ma de ki pak girma zae nyak kankan kyal mun bala su is darwa kela su billahi malla su pa be beli wa kela su pa biyalla ki pam biyal girban basak yit ngon ni ki luan trilinu bi ki padam yidi wori ki numun bo e wori ki numun bo wala sun des jamma o kamba taipot gir yit ngon dang dang to bi su lokka mudi bi su ki sunna girma yandi su pa bi kol ki yaswa sola ka bi gangdum ndapo mi mabbi rc tumi so kar me shashi lan jarmi ma so patni ko so kar mabbi yi bajila so majin Senator Bala Muhammad Kaurama Bauchi Kwatma Daulang Usmania gaskiya su ka mashashi kun mami ya biki pakkan su biki sun mi kolci anya la su sujar su ki walankiyar su imoni la kabbana amma su su ki fan gan su su la kwalo to bi kolci an su angalam gitalu malau ka shaba
0: to girma mi shaba wa ma su shafi jar bala su to kwalla ki kwan su su la bawan babu bani fa ko kuma jar la su ban fa girma ni to la ki kwan su la su ki shafka won gina su bini su kasalu a a la su la numun to bi numun di koyan wa ma gan dum la su pa girma jakka ma su ki la jankab su ami to la su babna wai su ka pa wa ma wa bala su ba pa gan ba ja la pa ki su shakka ma to ta na pas la su un la ba mun bana su kyan jar sai won tul su ko mun baban girma ma ki li ba li wa bala su ba kabla mun fa an rashi la wa ma won pa be be babka to won tul gi ga mun shafna wa bi su shan mudu ima imut ni ma girma wa mi ma to tun bi sanna bana ye yati baba baba to bu kol parna girma su shaf ma bitun bandi baba su baba ki waba wa da pun mi bikitu akobo albo ba din ta shaf ma yake bab shan shi bara to wun la ba su la fa dan boma di shi su bi koyen ki bab ban girma su fa ma bala su ba binu mundi su don bikitu wa bab girma la fa ki kurun diki walba yake bin dai pun mi bara to mila ka bu koyen la koyen mi mina ma malamu jin tafa maryam abdullahi mun kitalu milani iba set lokaci bin
1: ah jar bala su kullaye amte su kon banci dab griya balla su su kibil kun fadan kun fadan bisa kun su shab kun lalawun wun shab girma gadun su ba su baba kwat kullaye amte ma su yi mak inda pun wai bitum lawun tubanwa lalawun shakulla baba tasun gurkun zalmi pian ye baban lana wake na pian eh kolla yamte su yunna su mandi ted baba la su baba eh jalla su mi kolla yamte ya barra baba la su bani ni kina wai jinma bambwar be baran wa shim jina yama to kolla yamte ka barra ndalma kangba agat ka ba gingjar gingjar yok ba mi abali mi abiki sun malla sa kwado kolla yamte kap girma kidban ko ayun mal sin sin dalla leba so mal lobi eh ko kolla yamte iban bala su su pano wa ma su pakka su kaman boba tas ngur kun zalmi be mak kolla baniyel sak ma gingjar la suni ikabban bala su mene be pat bo ma ya ki yel yi ki yel na ye ko ya ban ya sa ma ke be pat bo mo e mala bolam na yela kwadan to su su la pan bo ko su walan bo ma ki yel ma he su ta na bo pian girma shan e jinglo mi kol mi ma ka pa jinglo mi idan la fa la wa fa lai mo wai bal jin mo la wa la su gin dat na la gin mi ba bi gin gin mi gin fi bor wa shim jina yamma isu lokna umudi su jamna kwasu su yelle mun bala su eh mi nabi ji sun murok jelme ni bal sha'min liban mi laban shab jengma ko bo man tolen sai sun bo man liat mi mano mano man biir mi kur girmanu girdara ah mi mi ban shab ko sai bo man yu sai i pada ah kon sho sai mbop ma su bolan ban shab jeng ah u bo ban ke ne sai na yi bo man ballo kon na ah to ala sun dalla la sun la yi mi shashi to jengma yila maki dal mi molan gona mi wina to amma wala dula bolan jeng la kempolan jammi jeng na fa ma ma zum fa jeng na ma la koyen na to bolayu iwa ma biye la wa kol mi ma ka pak jeng wo mi na la mi to ai dal la wa ma yila ka ya da mi ka ni jeng wa na tang to amma ai pak jeng dang dang dang dang dang to gas ya kun ma ni girma yet kala su to bi kol ya sa bi kol pa bi ki pa girma sha sala kam ko ilmi kap girma su pay bi kol pa bi su pak ma sha jar bala su bi su bad na mo su su yad na bi su su kwan na bi su lina wa alai liki wa alai ba pian lumi la yunu kwad ana bu ma pam girma sha yi sunun girma sha e wa biyal garki ba kun sa li por rabi ewa gërmaw bien lawsun e to bi kol ci ya sa su jinn det na su masana gërbala su ba muni ba e bisu lokna kap gërma sala padama pak ganisu e bien mi wa ma su ka shapka be su panay wa bala su bala lin nga dal dal wala kay belen pombi e mbwe ye ci pan lin nga bin ni ma lin na sala bi mbok gasiya sala bi zedum jijiya kap mbokna kwak basu gamban li so pak gan na su bon somna bo bala su bayin ba muni ayndi ci soggo asabi poro agal ngi amakka bali agal talasu abokka ila yoy se cham ila ji cham ci modi ma ishaq zamma se sun mushi tam koy ili dum la ban ci bon dondurus la bi takaru ci pak garmi to bisu gen dadla bisu gen na se sura lim lin su walma bon su tassa a ana biak ma biang bo ma jari idumbo to gurma ya ni su ki paklama bi kol ji ansa mina salisu sai ma bangum sunwa bana biyar ma shanshi musum yada ke su pagarmi bi kol ji ansa kol sho ina wuna yana
0: mina maryam abdullahi man kitalu milani iba locus bini state locus
1: mi kwad mina salisu sai ma bangum ma milani ibal shaq ita ko banyel ko lo mo bal shaq njar gombelama mila shapna njendum ni inji mamale mujtaba
2: tumala shimuna jarbala suke ne to shi ne cikin harshen jaranci wadda ke zuwa mai sauraro da ranar alhamis da misalin karfe 6 sai ka kasance tare da mu wato alhamis da misalin karfe 6 insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin daga nan BRC to FM Bauchi akan mita 94.6 sunarwa hukumar kula da inganta sauyi yanayi ta jihar Bauchi wato ACRISEM tana sanar da al'umma musamman mutane da aiki magudanin ruwa da ya shafi gidajensu da filaye ko kuma gonakinsu da ke unguwannin tambari bangare na farko da kuma bangare na biyu wato unguwar Suleiman Adamu da kuma Yakubu Bauchi da kuma gwallagan mayaki sai kuma su tuntuɓi masu unguwannin wato masu unguwanninsu don tantance sunayensu mutanen da wannan abubuwa suka shafa za su tuntuɓi masu unguwannin ne daga ranar alhamis 9 ga wannan wata zuwa 12 ga wannan wata na yuni masu unguwannin da za a tuntuɓa sun haɗa da Alhaji Umar Mai Kano mai unguwar tambari ɓangaren farko sai Alhaji Na'umma Umar mai unguwar tambari ɓangare na biyu sai Alhaji Abdullahi Yusuf Liminci mai unguwar Yakubu Bauchi injiniya Rodin Yusuf mai littafi mai unguwar Suleiman Adamu sai Malam Aliyu Abubakar mai unguwar gwallagan mayaki hukumar tana kira da babban murya ga waɗanda waɗannan sanarwa suka shafa da su tabbatar sun tantance sunayensu a wajen masu unguwanninsu sanarwa daga hukumar ACRISEM na jihar Bauchi cigiya Muhammad Usman wanda yake da zama a unguwar Tudun Salmanu yana cikin riwayar ɗinsa da ya faɗi a ranar Laraba 8 ga wannan wata wato jiya kenan wanda ya faɗi daga tashar tirin zuwa Tudun Salmanu yayin da har yanzu babu labarin tsuntuwan wanda ɗin karami ne mai launin baki ɗauke da katin ATM na bankunan Access Bank da FCMB da kuma Opay katin shaidar ɗan ƙasa duk ɗauke da sunan Muhammad Usman don haka ake roƙon jama'a da duk wanda Allah ya nufa da ganin waɗannan wallet wannan wallet da taimaka ya kira lambar waya kamar haka 0900493209 ko 0900613118 Allah ya sa a dace amin sunna amin sanarwa kungiyar Return da kungiyar NURT Rehabilitation Unity suna sanar da al'umma cewa sakamakon gwamnatin jiha ta daga su daga inda da suke ta samar musu da matsuguni a tashar das da ke kusa da gidan gona suna sanar da dukkan kwastomomin su cewa idan sun tashi shiga mota sai su je tsohuwar tashar das domin shiga mota zuwa inda za su je sanarwa daga Umar Muhammad Inuwa na kungiyar Return da kuma Yarima Abdullahi na kungiyar NURTW Allah ya sa dace cikiya Muhammadu Sani Abubakar wanda yake da zama a karfin madaki yana cikin rawa da dinsa da ya fadi ranar Laraba jiya kenan 8 ga wannan watan Yuni wanda ya fadi daga sagatariyar jiha zuwa hanyar railway zuwa karfin madaki yayin da har yanzu babu labarin tsintuwar wannan wallet wallet din ne mai launin ruwan bambita wato brown dauke da ATM card na bankunan Taj Bank da GT Bank da Access Bank da kuma FCMB Bank da kuma Money Point da Opay katin shirar dan kasa dauke da sunan Muhammad Sani Abubakar don haka shirar kun jima da wanda Allah ya fara ganin wannan wallet ya kira lambar waya 081 444 7386 ko 090 681 1138 Allah ya sa dace amin sunna amin hai na yashi ma cigiya sunusu a wani wanda yake da zama a kasuwar mu da lawan yana cigiyar kayansa da ya fadi daga hanyar tsakanin garin Jos zuwa Bauchi a ranar asabar 4 ga wannan wata na Yuni da misalin karfe 11 na dare kayan suna dauke ne cikin buhu sannan a cikin buhun akwai bakar jaka wanda yake dauke da takalma kafa uku biyu bakake daya fari haka kuma akwai kayan sawa cikin buhun haɗe da dogon wato da goro a cikin ledan visa da ATM card da katin shaidar zama dan kasa mai dauke da sunusu a walo don haka yake roƙon jama'ar da wanda Allah ya nufa da ganin ko kuma yake roƙon dogon dogon idan Allah ya sa wani ya gane kuma ga wannan kaya ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 070 790 9435 ko kuma 090 681 1138 ko kuma a kawo su nan gidan radio Bauchi ofishin sashin 3030 da ke titin Ahmadu Bello nan cikin garin Bauchi to Allah ya sa dace amin sunna amin biyar sito ya kan Bauchi ake sauraro daga yanzu har zuwa karfe 7 za mu ci gaba da shakatawa ne da kaɗe-kaɗe da wake-wake.

0: I'm sure that you have the day, the white white, the name of the radio BRC to a Pombochi. A highly is our Gomu Gosan Karpe Bokoi, the Minty VR. Then you go to the Shagata, Harigazo Karpe Bokoi, the Rabbi. A highly is also a worker in Prajinita, the Malam Mahmoud Zengina Bochi.
1: Bismillah ilahi da sunan yalla mai kudura nake ne san gargadin jama'ar masallata sallamu dan baya ba ta da faida kuliya ita ba abula da gare ta ta dan ka ganganta kan ba larura kake yi kai kada a gidi da kada mai duwa daya karka bambanta kan ba dalili kake yi kai kada a gidi da kada mata ga da karka bambanta Ake ana yin biki mata su tare tuli suna ta gada da ta ba hannu su na hota kan za su sanin kai ya saboda gada su kai ma ka fabuce da abin da ke fata kamar a ce miki yayi ne cikin jeji daga feduwa ba yawan ihu ya na hota kan za ya sanin kai dan feduwa da yake kai ma ka fabuce da abin da ke fata abin da ke wa maka hurta na kankanci kike wa me kin shiga jama'ar masallata wani ne na gashi akan himma ta bin sunna matan sa ƴaƴan sa dubba wacce za ta fita kadan yayi isha ya tahi ya dore yin sallah ba za ya rinsa ba hatsun tsu ya so mu fita kullun gari ya waye sai ya dau abimi amma fa ba ya shiga jama'ar masallata kan ba dalili ka bar koyi da halin sa shi ne uban ba da kai sarkin mahayin ta kadan bai a tarbudul wa zai auranta kai marbu da kara

al'ajaba har ya wuce agwada ka an kasa ne ka ga yanin danna hankalita jaki da jaka naga sun barbara a gidi suka aifi yar maraka mai kyauta na binta yaya aka yi maraka jaka ta aifeta ka an kasa ne ka ga yanin danna hankalita gulan rijiya suka je suka san ruwa da yawa sun shashe sun wanke dauda babu shauranta wannan kina da kai mana dan ka san shemu ka bayyana ma na domin mu alake hauta ai jahilai ne suka yi auren su babu sani suka je zubin malami ya sanar su su da ita ya sanar da su yadda ke wanka na mai janaba sallah da alwala sun koya suna yinta suka kama hanya ta addini da ƴaƴan su su ne batun malaka jaka aka aife ita amma kinaya nake dan ƴan uwa su kula domin su lura faɗa ta sai batu da ita a cikin mutane da masu faɗi akwai Allah sun san da shi lahira ma sun sani da ita amma fa ban gaskiyar su iyakacin ta baka a zuci ban gaskiyar nan ta su babi ita su dai suna yaudarar Allah da bakinsu suna yi wa mummunai wayosu arzuta duk yaudarar da suke ma a kansu take rahin sani ne ya sa su suke ta dimauta ba za su je jama'a ba saboda addini sai sun ji an ce ana sadaka su gaggauta sai sun ji an ce ana yawa wani fidda'u su karɓe carbi a rogon mummunan mata su je cikin mummunai su ma su cuɗanya munafukai ba su kai manyan maha'inta sannan su ce mu ma musulmi ne cikin ku muke ni'imar musulmi ku ba mu kaɗan mulasata kai ta kaito da wannan ya ce ku zo addu'a da kun sani ladata su ma ku sake ita kalmar da za fi ka ja sunanta afu-afu al'aujali ne ya samu ka samu sunanta kadan sun faɗa babu lada sai yawan zunubi dan zuciyata su tsaba ta bi yaye ta zunubin faɗa ɗaya lauce da kumi goma kadan kwa sun faɗa zame maka horta mutum biyar a musulmi tausayin su nake rahin sani ne ya samu suke ita imauta farkon su mai ibada ba sanin jama'a ya zo yana bayyanawa dan yawan wauta yawaita na hutsuli da ta ɗan wa'adda kake ka bar sa'on bayyanawa dan yawan wauta da mai tilawar izu ya bula izin ya zubi shi ma abin tausayi ne gumma hankalata da malami mai sani matansa na yawo shi ma abin tausayi ne gumma hankalata da jahili mai tsarewa ba sanin Allah shi ma abin tausayi ne gumma hankalata da wannan bai ce musulmi ne yana sallah ba ta yi mama baba alwala sai ka manta ta kan alwala ce ya wanke hannu ya wanke kafa kan ta yi mama ce da shafa sai ka manta ta bai nan sanin farali ba bare ya nan sunna shi yaƙin yin tambaya domin ya kyauta ta shi dai yana koyi sallah dan gidansa a nai domin a kirga da shi a cikin masallata a san mutum mai fasaha ga nutso da yawa da ya tayi sallarsa yanda ake ya zo da ita shi bai tambayo kowa ba yadda ake domin akan fasaha ne ya tsara ta kadan ya yi ta da niyyar ba ta amfani shi ne uban fasikai sarkin maha'inta kadan ya yi ta da niyyar za ta amfana al'ayyar zai ya ta yi jikin makahorta kadan ya ɗau magana tar ya kai ga ɗan ƙasin ba za ta moro ba domin ya kamanta ta amma akwai sharaɗi da ya ce a zancensa sai dai abun malamai ya riƙo kamanta ta kadan gurin a shahabi ya kai zancensa a ba shi lada kaɗan dan ya kamanta ta ina hakun da mutanen ƙalikon zamani suna da gunki suke zagin makahurta cikin idansu giginya ce da ganyanta ba sa kula danganin hanya su sare ta fuskar waninsu suke nema su tsinkaya da sun gano atafa su ce ne su shafe ta tufa su ba mai taɓawa dan yawan dauɗa dan ƙin zuwa rijiya sun kasa wanke ta amma da sun ga ta mai ɗaukar ruwa da jiko su za ku ɗa su ka cewa babu ya tsafta ka ga shi kullum fa sai ya je hirafin nan gammansa dauɗa ta dai ya kasa wanke ta su ɗauki ɗaukakkiya su riƙe suna la'ana su dinga zagin kira kai dan yawan wauta matakanka ne ma cikin idda ka aure ta ba kai ka aure ta ba kai ne ka ɗauke ita su ya gina man mutum su ci ko gashi babu akuya ka dan ta yi mushe sai siya da ita jimina ka dan ta ƙi jin tsawar da baƙu take ta je ta hauya kuwa ganye ya ɓoye ta abin da ke dawa a shi giwa ta sani abin gida baƙu zai ta faɗa ta lamunta wani ne na ga da fura da zuma a goransa yana haƙar loji ya kasa da mata yaya ina zaton takwabi mai kyau a hannunka da za ka sa a zara.

0: yanke ita kuma yaki yana dozo mu masu mada ka sada kan albasa ka ka zan yanke ta yaya na ganka a kauye da kana tsafta da ka zo ka binni ka kai ka gida mu da tsafta yaya na ganka a kauye da siriri ne kowa ya ganka abin sha'awa gwanin tsafta ashe ina ƙarya kake da man kazami ne wankan jiki kai dan ace ne kana tsafta yaya na ganka abin ni kai ciki kato kin ya kamar mu buga ta baki a dambata saboda girman ciki ka kasa yin tafiya kai ba ku dawa ya wannan ake wata ta ta kale ni ba tambaya ta kan halin da nake bakin ciki ya ihe ni saboda kin bauta a duniya kasuwa ita ce ta aife su siyanka ƙarya sai ran tsaye dan alamun ta sanar ba u su je su ciyar iyalan su ba za su gun malami ba bare su hankalata kadan sun je gurin malamin ma sai ko su gaishe shi fite ka duba musa adam ma arzuta ina hakun da mutanen ƙarikon zamani ba za ku lashe anan sallah su gyara ta su samu faifa guda daya bu su yi sallah saboda neman kuɗi ba za ku lada ita su kama mota su hau su rube gidajen su suna ya ta yawo sanan faifa su tara ta amma kadan suka tara ba su bidda zaka wannan irin doki ya fara babu ma da ita sai karuwa zai maroka ne mamoranta mai bin tafarkin mu aiki ba su bashi ita kamar a ce mummune su gama da mun sunna ko saurayi ya ga wacce ta tsere din mata haka mai dukiya zai bauta ga masu gini saboda gyaran gidaje zai ka basu ita saboda gyaran gida ya kai ya ka goma ya bar gidan kabari ba ya kuda da ita sun sai gidajen musakai ya zame nasu yalwar gidan kabari ba sa kuda da ita su ba da kudi akai famfo gidajen su sun bar ihirwar kushe ya ba kuda da ita su ba da kudi aje akaban su nan tarki sun bar kushe ya kirin ba sa kuda da ita su samu taron magagata suna tarha sun bar kade tar kushe ya ba kuda da ita wani ne naga ya de mota yana ta surutu yana fadin jahilai sai da ina malanta ka duba wa na wai shine ya zage ni daga yawo ka tabbata na samu malanta kai wa na tayi kaje gurin wance yar malan ka baka allan bakin karfe ga mi da wuta da mun zaman da muka yi a gurin gwani wani ko ketara na ibada ma a nuna ta kowa ya nuna ta sai ya tayi babu ido ko albaran ta fito maza ko ya gurgun ta marar ido na ganin aibun marar yatsa an ba su mota guda an ce su tuka ta kowa ya ganshi a motar wannan babu ido kirga da shi a matattukan ya tuka ta kowa ya ganshi a motar wannan ba yatsa kirga da shi a matattukan ya tuka ta amma kina ya nake dan yan uwa su kula domin su dura fada ta sai batu da ita duk malami wannan baya bin fadar Allah in kai koyi da shi ka tabbace auta haka jahili wannan bashi kula da addini in kai koyi da shi ka tabbace auta sani ka dan ma ba aikawa ka ji sunansa sunansa rude aboki na rike wauta ka samu ganye na gwanda yayi ja adawa yara ka dan sun gano shi su dinga yin wauta wannan yana cewa ta wace ni ne na gano ta kowa iyage ta ma yi fada saboda ita sannan su je su tarar ganye ne ya rude su a saboda haushi kamar sasa ragin din ta sani gun faziki wauta ya kan kara kalmar da bai ka fada ba ya kula da ita zan ma misali sani gun fasikin bawa domin ku lura fada ta ku e bato da ita ka samu jakinka ka daure ya kwanye ini bai san kara ba harawa gashi babu ita ka ebu zinariya ka zuba gaban turken wani mai harawar ya zo ya tsaya da dai da ita akan yagi harawar nan ka dan ya taba kaga ya da bai ma da zinaran saboda ita wani ne naga ya rike ta kwabi a hannunsa yana ta warware ga sara dan ya wangota ne al'ajab da halin sa na dinga kallon sa nake tunar asalin wannan irin wauta nace da shi mai yasa ka ali irin wannan kake ta warware ga sara dan ya wangota ni naga ba bishi a gaban ka ba a inuwa balle a ce bishi yace zaka sare ita sai yace ai wani dan uwana ne ya zo shi ya bani labari yace ya dani aljanata sha'afu kanwata shine yasa ni nake wurwurga saran nan ko zan yi sa'a ta za ta shige na sare ta ba dan uwanka ne a garin nan ko maso wanka su sadu turu su saka ka da ina yin wauta ai dan uwan nawa ma da hali mafi wannan da ka duba nawa kake zancan na wauta shine gidansa abin ni mai gini da yawa benansa zai 70 da za a lasafta wani an rufe da kasa wani an rufin kwano domin tiraka sama da gila suka gyara ta sannan yace yana sha'awar zaman kauye yau dukiya sai da noma za a tara ta sannan yana mai sayan gidan ya sayar ya karubiya ya bar garin zaman gona ya arzuta sannan yaje yana gawo a gona ta mara inuwa ya kayi mata gidan kafin ya gaggata sannan yaje ya bage yaro bai ebota ya kara buka ya zo yayin dan fami da ita matan ka girka ka bewa shi yana daji wuta ta kone gidan robar ga mai da ita shi ma akalan gida aka ce yana sata sarki ya kama shi ba mai taimako ko ya futa to dan uwan nawa ka ji hali irin nasa da ka duba nawa akake zancan nawa wuta Allah kareni da ku Allah kiyashe ni na san rashin hankalin nan za ya kai kuta da mai yi wa kansa liman ba sanin Allah kwada mai shirin sada arjan dan yawan wuta babban marar hankalin ne malamin fada ana guje wa wuta yi ya kawa da ita kowa yake zan bature ya du abin da yake irgadayya a cikin jama'ar makahurta ranar kiyama kadan jama'a tana tashi shi zai ya tayi cikin jama'ar makahurta yace ya a duniya ina sallah yo ya nagan ne cikin jama'ar makahurta sallah kadan babu imani a ban zace ba a shiga mu biya Allah saboda ita wannan baturan ka ne da kai zaman duniya a yau ma baturan ka ne fe ka ara ka shuta kadan ku gaje wutar kai ne ku jera sa akan ka zai durkusa domin ya sai sai ita ba za ana nema ta bunu na shirin aiki ba an san zare ba ana san a tafa ana daje ta sannan aka ce da ni gobara a cikin gidan wani na je ne zan tayi maka da mara ta kama wuta una ya kama jiki zan bincike ta kiya da na bar gidan gobara a kuma sai gudu da wuta sannan nake yin gudu domin na samu ruwa iya gwiwa na e burgi ma a ciki domin na sai sai ta zanubi na duba gare ni yawan su yayi yawa nake sa'on kan na zan san mai raban da ita shine yasa ni ne nufin tsara waken nan domin asan mai fadi ƙarya nake a ita mai tambaya na ka samu waken nan ka ce da hutan a durbin da ka tsara ta sona za abdul ilahi mawallafin waka marar ido ga ya wallala kamar mata ka dawa da karato sun buaye shi ya aka sa aika sa sai sururu abun mata ka awar abinci da kaunar aika cewa ne tun ke wai zuciya ta sai aika ce mata ma'aifiyar sa furera ta ruga shi gaba Allah ya sara hamar Allah ya same ta Allah ya gabarci mika ilu har adama rahama ta zame su duk da gami da kakata da ma'ariya da ma'abu duka ya fi su ka yabi baina bu wacce ta aihu ummita ka ji kan musulmin da ke cikin duniya ka ji kan maza munai har munai mata alhamdulillah mun gode wa Allah da ya ba mu budin da zamu gargade da ita manzan Allah rasulullah ala za mu gaba ba dan zuwa rabbana kai ke da iko wanganiya ta ta isko buduwar huta ga tarko dan tabarki ba ka tarko kai ba ka ga gurin ka haye ba zarjala lika samu barka zuciyar mu ta daina shakka wanda ya ajiya ya dauka ja'izi ne masu harka sai ba a cikin rai in zane ba mai budar ka tari ga komai wanda ke fata ya samai sai ya tayi ne musannai dan ya samu abun nufi ne da sawaba ba da kangara ba tambaya ita ce hitulla mai fitar mutun juhala mai budar tsira ga zulla ko sana'a ko ga sallah bai kyauti ya kasa tambaya ba tambaya hujja gare ta canga alquran na ganta wanda ko ya kiji ya batta ba shi aiki mai ka tare ta bai kar ufadar ubangiji ba shi yasa mu muna ta fama dan mu gwa mutsu masu girma dan ya zan su za su kama hannuwan mu zuwa mu koma ne da ce ba da hallaka ba shi mutum mai ja makansa lafiyar gyaran gidansa ja'izi ne kar ka basa danganin haka nan wani sa baya kan banna sa ba gine ba shi a dan haka na walaifi yayi nauyi yayi karfi zuciya ta na ta haufi mai ganin tsadar tufafi ba zai riga shiga za'a ba shi mutum kainar ya kanwa gargadi ko yayi himma sai ya bada bakar zulama mai hana shi rabo kiyama ya zama bai san mu abuka ba du mu ta yi mu nemi ilimi tabbatar girman musulmi sai ka gayi mutum fahimi mai basira mustaqimi ba mai wayan zaman duhu ba zahirin halakar mutane bibiyar san zuciya ne in mutum mai arziki ne sai ya kan yi tashammari ne ba ya kan komai cikin duhu ba halaka na kasuwanci in akai ba yan garanti mai budar ya tsare mutunci sai ya nemi sanin halatti da harantun bai hadan matan ba kun ji dullalai ma'auna masu ha'inci ku daina kar ku samu kadan ku raina shi ba rai na rabo kadan nan ba ya kan ba tare mai yawa ba to ku tuba da tauye kaili ko lage nauyin sikeli zan tari dan kare jali ba yi tsaya da rabo halali a ci riba ba yi fa'ida ba ko ku zo ku ji ɗan tunuka ku masaka har mudinka masu keke da ɗan shimaika masu neman fa'idar kasuwa har ku ba zai rage ba masu jaura da masu koli ɗari ni kaga mai misali har makira wanga hali bai rage ba ina dalilin yin aiki ba da tambaya ba wai ne fin kaka tara riba ba ku da karan ciki ba wannan bai katar rabo ba kanya zan bai tambaya ba ba ai maza kai taran awu ba ya zatan ko arziki ne za ya yi da wauta ne ko za ya yi da shishigi ne mai shiga gonar mutane ya ci tsefe bai yi fa'ida ba bar iyaka ta shishigin sa kar ka gaskata hankalin sa na ga mugun ilgilin sa ba mutum wawa kamar sa alkata ba abin musu ba mun bin jinifin ka so ba hankalin ka ba zai katar ba kai nifin ka kashuka ta ba gun fure ka tsinki gwai ba haka nan ba za ta samuwa ba wanne rance gare ka ran biya haka zai biya ka yadda kai aiki a saka ma abin da ka je ka yi ka aya fito shi za ka je ka girba mai budar ka tari ga aiki tambayar da dagan bigirki ka ga mai zangi na daki ya kita da kaza da haki da tukurwa bai yi fa'ida ba ka ga gashi cikin ayyuka masu yin zaruwa da iska bai raba ba da masu shirka har matsafi da na shakka bai samu rabo al'ahira ba kewa Ahmad dan kumashi shi abin da ya bashi haushi har ya sa rainar ya tashi sai mutun kaga ya ci bashi bai tanadi dukiyar biya ba wanga ingazi na dane mai watsofaffin sa sane in zatan da yake haran ne gunsa ta baiwa rabo ne ba zai masa kyau a akiba ba ko ba karfi ko sarauta ko zama da rahin fahimta ko sani ne ya kalamta wannan wauta ta yawaita hankali ba za ya samuwa ba shi mutum gewan isarsa da ruwa ne faruwarsa mai yazo ya ayin fitarsa arba'in a tsaban ubansa kusa ko kuwa ne sa bai sani ba radda sun cika sai ya koma gun uwa a cikin wushima tun anan wahala ta soma in ciki ya bada zumma ba a san zamanin da zai tike ba in ciki ya bada motsi gun uwa yamma da hantsi kwannafi ne sai ta tsotsi gugguɓin kanwa da ka hatsi kirji bai fasu soyuwa ba yunkuri sai ɗi da bacci sai riƙe ta ga mai rashin ci ga sukuni ya yi karanci babu ƙarfi ba a azanci kullum ba ta kwanda lafiya ba in ciki ya fara girma har uba ya fara fama wata bakwai ya so mashe ma zai buɗo mai duba mama ta gani ko ba da lafiya ba ga su cutar fidda zaƙi su ruwa ne masu yauƙi su ka za ta turo hayaƙi wanda za ta tuna na biƙi ba na kan gwiwa da durƙuso ba radda naƙuda ta kama ran uwa mutuwa ta koma ba ta ba da ganin alama rayuwa sai mun fahimci ma aka haihu zuwansa bai daɗe ba yunkuri na motsa cinya haka za ma ra da baya duk su buɗa fidda faya aihuwa ta samu hanya akan dai bata zo da gardama ba ta ya faɗa a zo a ɗauka sai uwa ta bi ai ta barka ranta ya koma gare ka ta fi ma ƙaunar ganin ka tun gaban ba a wanya ɗauraya ba sai buɗo masaki da randa gun uba rago da ganda gora an ne kai da tsada zai saya haka ba shi hara da ai zama bata sha maɗin bakwai ba sai uwa ta shiga mu wanka shimfiɗa goyo da kuka ko tana bacci ta farka har ta ɗaukan wata baka wai kila cikin ka na da gamba in ka yaza ame da fetsa sai su sami idan ka motsa sai a ce mako a hantsa ne cikin mama ka tsotsa na uwa baka sha da lafiya ba sai uwa ta shiga mu reno magani ne wanke nono sassaƙe sai wa a tono sai ta yazi kaman dibino ɗaci makaki ba ya hana ba ta shigar ma ƴan dabaru ta na jin layu da kuru sai shiga neman asiru sai ka ce ta zauna jarin in ɗa bai samu lafiya ba magani na fitar haƙori sai ta sa mashi a dauri dan ka sha shi ka ƙara kauri san ta kai girma da zauri ba ɗan ce mayo mara riƙi ba ba maganin sha ko na shafi masu kyauta jiki da kyaufi duk ta kan yi irin na ƙurfi nan waɗansu kan yi tsafi in ba an samu ma'aluma ba har akwai cuta da yamma wasu tun a cikin wushima za ta yi iske ya ta kama ko a ce ya sha amma magani zai samu lafiya ba gashi aljanna ta goyen da iyaye yake nasara taddahi koko yahudan taddahi koko majusan tashi in bai samu lafiya ba sai a ce ƙurfin gidansu da kaza ne ƴan uwansu sun ka bayi saboda musu sun gane daurin gidansu ba su bashi saboda gardama ba sabuwarsu da malamai ne ke hana su shiga mutane sai a ce can fi haran ne masu yi maka hure ne sha'aninsu ba zai mu afuka ba jahilai daidai da mata ne kadan dai sun ga cuta dan gudun mutuwa su bautawa guma a kai dan mugunta ita ko bata ba su aukuwa ba sun ka ɓata jira-jiransu dan yawan gardandaminsu sai su girma jikin halinsu sai su hallaka ƴan uwansu da waninsu da bai yi tambaya ba tun a ranar aihuwa ne da akan mai shehar ne dan adin sa na ruduwa ne wai uwar sa da dan buda ne ta kan buta tun bata ba kai ba in fa ƴaƴar jinjira ce ko ko ya zama jinjiri ne dubu tattare ƴar wuka ne mai jirana nan azawo ne bata bada ba da mai jira ba banda shedan cin mutane mai ka samun jinjiri ne ƴar wuka ko dan buda ne zai hana musu cutuwa ne in ba a dayan sa ta riko ba tun aran naka yanke tibi an ka daure da hadibi sai amar hudu ba da arbi ko muhammad ko shaibu ba magawata ko ba da amuce ba har kamar lakabi da doki ko kamar dawo ko kuzaki ko za angulu ko komiki ka hana wa danka kirki ba kamar lakabi da fa'ida ba alhakin dagun ubansa tun aran auren uwarsa nan ya bari da ambatansa kyautuwar dukkan halinsa daga nan yake ba abun musu ba nemi yar manya ka aura dan sanin barna da gyara mun ga manya masu lura ke mutun kaume da bara ya aure diya da atababba dan ya gyara diyan gidansa wanne ya hakiya cuci kansa sai husuma shi da dan sa dan ya samu madogara sa bai samu gurin da zai tsaya ba waye san wahalar iyaye taya na jiki har a goye to bare ya isan mayaye har zuwa kai nar ya waye ko dai bai kai ga ballaga ba kun wa ci kurutiyarka kun kana ciki sai rike ka san na za su ci muriyarka baka san su ga arzikin ka sai na su kake buɗa da zamba da uwa ta sako ubansa kin kiransa ba za ya ansa wa ba ya ji kiran ya kosa har ya wayi gari shi gaisa da uba ba za ta samu wa ba sai da waye war garin sa kin suka ji kararrawar sa in ya samu abokanan sa har ya hangi su an ubansa sarri ba kusanta ba su kurba yaushe ne wannan hali ke zama hairi cikin ki wanga mai hali shi take kar ganin sun sa nake ke ya zama ba samu gabara ba Umar al-Yaqubi ya ce gaskiya ne wanga zance zuciya ta ta amince na yaqinin mun kirance ba mutane da dukiyar biya ba kan a inna batun ya baro gargadin ya bani tsoro kin ganin mutuwa ga yaro kaga bai ja ni da horo da iyakokin ubangiji ba kan ya kai kan kaudacewa duk mutun na furgicewa kaga bai isa kan garewa kan kwabo ba da tsawatarwa ba za a rukalla laifuka ba ga irin wahalar fitarsa ga irin wahalar fitarsa duniya gunjin jikinsa i da so ba za a fasa wa ba ya ji kiran ya ansa ayar da ba za ya rabana ba shehu menene da wa'in wanga muna nan bala'i masu jawa dajin fa'i shehu ya ce sai du'a'i na mutane ba na ran bakwai ba wannan ɗanasa ko ubansa ya amace ko ko uwarsa ya rasa ko dan uwansa shi ya kai riki dukiyarsa ba sai an tara ma'alima ba sai ya bi su gidar dajinsu wanga kurdi ko ya ba su dan su marfi da'u dan su kai ba dalbar da kare su na du'a'i ba na taruwa ba taruwar ga tana da muni dan abin ya rabana ni taruwa da aka yaqini babu laifi farra aini ay salla ba na addu'a ba taruwar ga maza da mata gaskiya an muna na ta masu ne sun mugunta aikin su ba zai mu abuka ba haba in mutuwa ta auku
1: to man Allah wakan infraji kenan aka sarara tare da zangina Bauchi da nan biyar city of Bauchi kada wakan da rabi a halin yanzu har ila yau zamu ci gaba daga shakatawa zuwa karfe 8 saura minti 20 yayin zamu kawo muku shirinmu na gaba
0: kamu kowa bai bar karashiya ba 47 da 3 an dade tun kakaninku sai yanzu azam

0: gwamnati wanda ya kunshi sanya jari kan sauyin yanayi, kare muhalli, sadarwar digital, kasuwanci, koyar da sana'o'in hannu, hadi da ƙarfafa mata da matasa, yana ta aniyar sa na mara bayan shirye-shirye dake da nufin inganta ci gaba, dorewar muhalli, kawo ci gaban digital, bunƙasa rayuwar dan adam da ci gaban al'umma. Martaba Sarkin Lere Alhaji Nuru Adamu Jumba ya danganta yawan lalata kayayyakin makarantu da ake yi a nan jihar Bauchi ga gazawar hukumomin da abin ya shafa wajen gurfanar da masu laifi a gaban kuliya. Sarkin ya faɗa haka ne a lokacin da jami'an hukumomin Sudan da UNICEF suka kai masa ziyarar neman goyon baya a fararsa. Har ila yau Ummu Salma Siraju na ɗauke da ƙarshen rahoton.
1: Alhaji Nura Adamu Jumba ya ce an samu matsalar satan kayan makarantu sau da dama ba tare da an kwato kayayyakin ko an gurfanar da waɗanda suka yi satar a gaban kuliya ba. Kuma ya ce rashin hukunta irin waɗannan mutane masu lalata kayayyakin makarantu shi yake bawa wasu ƙarfin gwiwar ci gaba da sace kayayyakin makarantu. Sarkin ya bayyana cewa ya kafa wani kwamiti da zai maido da darajar ilimi a masarautarsa, inda kuma ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta bullo da shirye-shiryen da za su ba da ƙwarin gwiwar sanya yara a makaranta. Ya kuma bayyana damuwarsa game da rashin cusa hannun sarakunan gargajiya cikin ayyukan gina makarantu, amma kuma ya yaba da yanda ake sanya su cikin sha'anin kyautata ci gaban ilimi kamar yadda suke ba da gudumawa a fannin kula da lafiya don samun ci gaban jihar Bauchi baki daya. Tun farko shugaban hukumar Sobeb na jiha Alhaji Abubakar Isa Baba ya ce dalilin kai ziyarar shi ne don neman haɗin kai da goyon bayan sarakunan gargajiya wajen inganta fannin ilimi a jihar nan. Ya ce ƙoƙarin sanya ‘ya’ya mata a makarantu ya ragu, kuma ya danganta ne da halin ko oho da wasu iyaye ke nunawa. Ya ce bayanai sun yi nuni da cewa jahilci shi ke haddasa wajen kashi 99% na matsalolin ƙasar nan da take fama da su. Don haka ya ce akwai buƙatar sarakunan gargajiya su fadakar gami da muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma. Ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa game da yadda wasu ɗaiɗaikun mutane marasa kishin ƙasa suke ci gaba da lalata kayayyakin makarantu, tare da yin kira ga al'umma da su riƙa bayar da kulawa ga makarantu don amfanin ‘ya’yansu. Alhaji Abubakar Isa Baba ya kuma yi kira ga al'umma da su riƙa sanya ido kan yadda malaman makarantu suke zuwa wurin aiki, su kuma kai rahoto ga hukumomi da abin ya shafa domin ɗaukar matakin da ya dace. Ƙarshen fassarar rahoton kenan. Ummu Salma Siraju, taskar labarai.
0: Subhanallah. Sarkin tsakani Alhaji Dahiru makaman zaranda ya taya sabbin masu riƙe sarautun gargajiya da mai martaba sarkin jama'a cikin yankin ƙaramar hukumar Toro da aka naɗa murna. Cikin saƙonsa na taya murna, sarkin ya yi kira a gare su da su dage da aiki tuƙuru don ciyar da masarautar gaba da ma ƙaramar hukumar Toro har ma da jihar Bauchi baki ɗaya. Yana mai cewar naɗin nasu zai ƙarfafa tsarin masarautun gargajiya da kuma sha'anin tsaro a masarautar. Alhaji Dahiru makaman zaranda ya shawarci mazauna yankin da su baiwa sabbin masu riƙe da sarautun gargajiya da aka naɗa goyon baya domin su cimma nasarar da soke na wanda aka ɗora musu. Masarakin ya ƙara da cewa jinjinawa gwamna Bala Muhammad dangane da ayyukan ci gaba da yake yi. Kana ya yi kira ga mutane da su ci gaba da bada goyon baya da yin addu'o'i ga shugabanni a dukkan matakai. Misalin kana sauraron shirin taskarar labarin ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC kashin farko, aka saurara kashi na biyu cikin shirin zakaji cewar gwamnatin tarayya ta suma ba da lasisin gudanar da harkokin man fetur ga masu kamfanonin da suka samu nasarar samun lasisin. Hukumar lura da sauyin yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun ruwan sama a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Ƙwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun buƙaci ƙarin kuɗaɗe don gudanar da kula da lafiya da ke da muhimmanci a Najeriya. kayayyakin da ake fitarwa zuwa kasashen ketare a kasar Zimbabwe sun karu da wajen kashi 42%. Yanzu kuma shirin zai ci gaba. Hukumar sanya ido kan albarkatun man fetur na cikin teku ta ƙasa ta sun ba da lasisin gudanar da hada-hadar man fetur ga wasu kamfanoni guda 19 da suka samu nasarar samun lasisin a shekara ta 2024, kuma an suma ba da lasisin man fetur da iskar gas na wannan shekarar a birnin Abuja, tare da kulla wata yarjejeniya kan yadda za su tafiyar da al'amuran su ƙarƙashin dokar man fetur ta ƙasa. Hukumar ta ce yin hakan wata babbar dama ce cikin ƙoƙarin ƙara janyo hankalin masu sha'awar zuba jari a fannin man fetur na cikin teku, tare da hanzarta aikace-aikacen ƙara zakulu man fetur ɗin. Hukumar ta ce ba da wannan lasisi zai taimaka wajen ƙara samar da man fetur game da ƙarfafa ƙwarin gwiwar masu sha'awar zuba jari da kuma tallafawa ci gaban tattalin arzikin Najeriya na tsawon lokaci a nan gaba. Hukumar lura da sauyin yanayi ta ƙara ta yi hasashen cewar za a samu gajimare da ruwan sama a faɗin ƙasar nan baki ɗaya daga yau ɗinnan Alhamis zuwa ranar Asabar mai zuwa, cikin wata takardar sanarwa da hukumar ta fitar jiya a Abuja. Ta ce za a yi gajimare a nan yankin arewa da ya yafi a wasu sassa na jihohin Gombe, Bauchi, Kaduna, Adamawa da Taraba a yau ɗin nan, yayin da ta ce za a samu ruwan sama daidai gwargwado, tare da tsawa a wasu sassa na jihohin Kaduna, Kano, Katsina, Zamfara, Kebbi, Sokoto, Yobe, Adamawa, Borno da jihar Taraba duk dai a yau ɗin nan. Kuma hukumar ta NIMET ta yi hasashen samun gajimare da ruwan sama a wasu sassan jihohin Lagos, Ondo, Ogun da Ekiti. Hukumar ta yi kira ga jama'a da su guji yin tuki a yayin da ake ruwan sama mai yawa, su kuma cire dukkan wata na'ura daga socket ɗin wutar lantarki. Wani ƙwararren likita na tiyatar baki, Farfesa Tayo Adebayo, ya yi kiran samar da ƙarin kuɗaɗe a fannin kula da lafiya na ƙasar nan domin rage yawan fita ƙasashen waje da mutanen ƙasar nan ke yi don yin jinya da kuma inganta ayyukan kula da lafiya a nan ƙasar. Farfesa Adebayo ya yi kiran ne a Abuja yayin da yake gabatar da lecture ta farko ta karrama Manjo General Obashina Ogunbiyi, wanda wata ƙungiyar kula da lafiya ta shirya. Adebayo ya ce sashin jinyar masu fama da tsananin ciwo a asibitoci na buƙatar a sake inganta su cikin hanzari domin ba da agajin gaggawa wajen kula da lafiya. Ya ce har yanzu tsarin kula da lafiyar Najeriya bai cimma matakin da ake so ba, duk da cewar buƙatun jama'ar ƙasa ta fuskar kula da lafiya na ci gaba da ƙaruwa. Farfesa Adebayo ya kuma jaddada buƙatar samar da na'urar ƙarfafa numfashi ga marasa lafiya, wato

alkhairin Allah kan sai ake sauraro. Sanin su a wani wanda yake da zama a kasuwar mu da lawar yana cikiyar kayan da ya fadi a hanyar tsakanin garin da zuwa bauɗin garin Bauchi ranar Asabar 4 ga wannan wata na Yuli. Da misalin karfe 11 na dare kayan suna dauke ne cikin buhu, sannan cikin buhun akwai bukar jaka wanda yake dauke da takalma kafa uku, biyu bakake, ɗaya kuma fari, da kuma akwai kayan sawa a cikin buhun haɗe da goro a cikin leda na Viva da ATM card da katin shaidar ɗan ƙasa. Wato zama ɗan ƙasa dauke da sunan Sunusi Awalu. Don haka ake roƙon jama'a ko kuma direban wannan mota idan ya ji kuma ya ga wannan kaya sai kira lambar waya 0707-99-99-4-5 ko kuma 0907-68-1-1-1-3 ko a kawo min gida da don Bauchi sashen tallace-tallace da ke titin Ahmadu Bello. A sa dace amincin mu amin. A har yanzu agogon mu karfe 8:30 lokaci ne da za mu saurari shirinmu na

0: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, nan gaba kaɗan sai wanda ya buɗe asusun ajiya na aikin hajji ne kaɗai zai samu damar sauke farayi.
1: Saboda sun fahimci cewa biyan kuɗi in lokaci ya yi ba abin da yake jawo matsala kan.
0: Wanda abin hannunsa bai tsore masa ido ba shi ke tanadi don gobe kiyama.
2: Za mu taimaka wurin ciro ‘ya’yanmu da ƙannanmu da matayenmu daga halin da ake ciki na yanzu.
0: Waɗannan da ƙarin waɗansu rahotannin na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawu Adam Umar, sai a dakance mu.

0: ci gaba kan zo ne a lokacin da duniya ke ƙara samun ilimin sabbin dabaru sakamakon fasahohin zamani da ake samu wanda a baya hankali bai kai gare su ba. Daga wannan lokacin ne kuma sai a yi ta ganin sauye-sauye masu tarin yawa waɗanda tilas duk wanda ke son samun kansa cikin wannan yanayi to dole ne ya lakance su. Koda da dai shi irin wannan ci gaba na zamani ba wai kawai rana ɗaya aka same su ba, akwai ilimin kawai dai tunani ne bai kai zuwa wajen ba. A yanzu da wannan yanayi ya shiga jikin ɗan adam sai komai ya sauya. Misali, idan muka ɗauki yadda ake gudanar da aikin hajji a shekarun baya, da ƙafa ake yi ko kan doki ko jaki, har ci gaba ya kawo mota zuwa ga jirgi. Sannan a wannan lokacin kuma da zaran mutum ya yi niyyar aikin hajji, guziri kawai zai tanada, sai ya bar abinci ga iyalan ya yi ɗamara. Nan ma kuma da ci gaba ya zo, sai wannan tsari ya canza, musamman bayan da aka shata iyakokin ƙasashe bisa taswirar duniya. Sai abin ya zama ba kai tsaye mutum zai tashi ya shiga wata ƙasa ba sai da izini. Wannan shi ya sauya shiga ƙasar ta Saudiya domin aikin hajji, inda duk wanda zai yi sai ya nemi sahalewa daga hukumomin Saudi. A yanzu da ake kan wannan zance kuma nan gaba kaɗan, tsarin shigan hukumomin ma zai sauya, ta yanda mutum daga gida zai tsara komai nashi na tafiya. Haka kuma na kunshe ne ta cikin ci gaba da ƙasar Saudiya ke muradin cimmawa zuwa shekara ta 2030. Duba da wannan ɗin ne kuma yadda abubuwa ke tafiya a yanzu, kenan akwai babban aiki musamman a gaban shuwagabanni da abun ya shafa don ganin an kai ga cika wannan ƙa'idoji kafin lokacin. Hakan kuma shi ya sanya wakilanmu tuntuɓar babban sakataren hukumar jin daɗin alhazai ta jiha, Imam Abdulrahman Ibrahim Idris. Amma da farko ya fara ne da bayanin halin da ake ciki game da shirin aikin hajjin na 2027.
1: Za mu fara amfani da kasuwannin ƙauye, muna turawa da mota mai sanarwa tana jawabi akan cewa dai ga lokacin da aka baya. Kaga gaba ɗaya rufewa tsura kwana 76 dai kasance a rufe karɓan wannan kuɗi. So kaga gaskiya babu lokaci, kwata-kwata wata biyu ne da kwana 16. To alhamdulillahi ana kan dai samun mutane amma ba yanda ake buƙata ba. Gaskiya mutane da suke zuwa biya har yanzu turn out ɗin bai kai yanda za a yi magana akan shi ba. Duk da dama mun san cewa dama akwai waɗansu wanda ba su samu tafiya ba, su already wasu daga ciki wanda suka tabbatar mana da su tafi a wannan shekara, mu already har mun riga mun tura kuɗinsu zuwa National Hajj Commission. So amma muna ƙara kira ga mutane gaskiya a tashi akan wannan al'amari, a tabbatar an zo an yi biya kuɗin da an yi rijistansa, don mu tura kuɗaɗen nan akan lokaci ya zama mun killace waɗannan slots da aka ba mu.
2: Hukumomi a Saudi sukan fito da sabbin tsare-tsare don inganta aikin hajji da kuma ganin cewa alhazai sun samu biyan bukata yanda ya kamata. Duba da haka, me za mu ce babban abin da aka yi la'akari da shi na sauye-sauye da za a iya?
1: Gaskiya ita ƙasar Saudi kamar da muka gane cewa tana so ne ya zamta zam ana yin aikin hajji babu matsala kwata-kwata. To a ce a yi aikin hajji kowa ya dawo ba tare da an samu wani problem ba, sai dai abin da ya zama wanda labudda min. Misali a ce ya mutum ya ɗan yi rashin lafiya ko kuma wani yanayi dai wanda a matsayinka na ɗan adam dole a ɗan samu wani abu, amma ba wai kuskuren ganganci ko rashin shiri akan lokaci ba. To ita abin da ya sa take so kenan ya zama aikin hajji ya zama tunda continuous abu ne, kar ya zama wai sai an gama aikin hajji za a fara shirin aikin hajjin wani shekara. A ce akwai shirin aikin hajji kamar na shekara 5 duka kawai yana shirye ne, abin kawai ana wucewa ana gama ne a wuce a shiga wani ana gama wani. To suna son hatta mutanen ma su zama haka ne yanzu a wurin mu. A ce tsari ne na hajji saving scheme din nan shi kawai muke yi gaba daya, babu wani fee asirgo lokacin da aka tafi ka zo ka biya bawan. Kawai mutane su ta zuwa suna saka kuɗinsu kawai mai 10,000, mai 20,000, mai 30,000, mai 100,000 su ta ajewa, kudinka na cika a saka ka ka tafi kudinka na cika a saka ka ka tafi saboda sun fahimci cewa biyan kudi in lokaci yayi ba abin da yake jawo matsala kaman saboda kudi bai zo kan lokaci ba a shirya kaza ba zai kudi bai je musu ba ai duk wayannan abubuwa sai yasa yanzu hatta ita National Hajj Commission sun yi introducing din e-payment su Saudi cewa National Hajj Commission babu ma bukatan ta rinka tura kudi wani IBAN account wanda sai ya kwana 10 ya je yanzu duk an bar wannan e-payment ne su daga wurin kawai mun tura musu kudi su tura kudi minti biyu yana Saudi saboda ba a san bata lokaci saboda shi bata lokacin nan shi yake jawo duk wargajewan abubuwa ya zama abinda aka yi planning mutum miliyan 3 da sai Hajji sai ka ga mutum miliyan ne da shi saboda arrangement din har hajjin ya zo ko an ba ku su sai an zo an sake
0: Imam Abdulrahman Ibrahim Idris babban sakataren hukumar bin dadin alhazai ta jiha daga tafiyar kafa zuwa mota sai kuma jirgi haka tsarin tafiyar aikin hajji ya samo asali haka kuma daga gadar itace zuwa na katako har ya fado na amfani da kara kodi da suminti haka kasa ta ci gaba wajen kere da kwazazzabo ko rafi kai ta nan din ma ci gaba ya samu inda wasu rafin ma sun jirkide sun zama mazaunan mutane ko da dai ba duka ba amma dai mafi akasarin ci gaba ya lakume da dama daga cikin wuraren da ba a yi tunani ba sai dai kuma hakan ya bar baya da kura musamman a unguwanni da baya ke cikin fadama da a yanzu suka zama gari musamman ma yadda sakaci da rashin sa ido kan yaya kan haifar da dana sani a gaba nauyi ne da ke kan kowane mahaifi ko mahaifiya lura da kiwon da Allah ya dora musu na tarbiyyar yara amma abin takaici bai wuce yadda zaka ga an bar yara suna gararran ba a gari ba ba rani ba damina lamarin da ba sau ɗaya ba yayi sanadiyar rasa rayukan yara sakamakon ambaliyar ruwa ko kuma ya jefa wasu cututtuka da za a ɗauki lokaci ana jinya wannan sakaci dai ba batu ne ƙarami ba ya kamata kuma a san abin yi cikin wannan rahoto na Rahinatu Aliyu ta mana bitar yadda iyaye kan gaza musamman a yanzu da muke tsakiyar damina
3: ƴaƴa amana ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa iyaye wanda kuma Allah zai tambayi bayinsa yanda suka tarbiyyantar da yaransu sai dai duk da wannan amana da Allah ya bawa iyaye wasu iyaye kan yi sakaci wajen kula da ƴaƴansu musamman a wannan lokaci na damuna kan haka ne muka samu zantawa da malama Saudatu Haruna inda ta bayyana mana yanda take kula da ƴaƴanta a cikin yanayi na damuna
4: ni lokacin da nayi goyen nawa ƴaƴan kamar yanzu da damina haka to ƴaƴana ba banda kayan sanyi kuma ni ƴaƴana ba su ga wannan ma su ga ruwa a ƙasa suna wasu su taka to kin ga ƴaƴan yanzu kuma yanzu wani dan ma shi yana Allah Allah ya ga ruwa a gaban sa ya taka to in ya samu uwa mai kiyaris to a nan gurin da ya kamu da cuta sai cutar ya kama shi idan tare na fata wani uban kuma ba damuwansa bane wani uban kuma ko da dai ma to sai sun bata a kayin al'amarin abun kin ga lokacin hunturu ni ƴaƴana har illa yau kuma ƴaƴana ba su da wani riga in banda rigan sanyi igiya inda zan cika bana cikawa da wani kananan kaya banda kayan sanyi ne kawai da wunduna da hunduna ina wanka mu da ina mulke shi da mantileta da ruwan zafi da mantileta bin sa masa kayan sanyi idan mara tafiya ne to dana bayana idan mai tafiya ne to ina nan nan da shi wallahi ko uku bai fita muna tare da shi
3: Saudatu Haruna baya ga haka mun ji ta bakin Halima Haruna kamar haka
5: kun ma da aikon sa sai ba an baka babban aiki ne to Allah ubangiji ya taimake mu tarbiyyar yara ta dawo kamar da domin yanzu a gaskiya tana dan sakewa ba kamar da ba an da iya mu suka tarbiyyar da yaya to mu fara an samu sakewa a gari mu to mata su tana sanar da cewa muna fada babban aiki a gaban mu domin Allah ubangiji ya tambaye mu hakkin su akan mu kan da su ma nan gaba Allah ne tambaye su haikin mu a kayin su ya kamata in yaro karami ne ana zuwa ka killace shi tukunna kun koje daya yaro ya zauna yawo don shi ne kamar wasa yake yi su zo muka lura da sha'anin ka gyara shi kun koje daya yawanci yanzu a naki dauko su ciyoyukan nan su limoniya su menene kaga da hankalin uwa ku dole gode ta shi in dai dana ciwo wani uban kuma bare lamunci wannan abun ba wani uban ma ga baki da shi ya bar muta su ne ya ki kan ba ma bar su to ya kamata idan aka ce eh ana ruwa to dan Allah da annabi iyaye su tattara ƴaƴan su kuntu waje daya kar ka bar yaro na ta wasa da ruwa yana ta kan shiga yana ta kan fita to ga baki da abin da ya dauko fa kanka zai dawo domin uba kan ma bar ne yanzu kamar ba damuwan sa bane
3: Halima Haruna fatan mu dai anan iyaye su daina barin ƴaƴan su suna gararan ba yayin da ake ruwan sama karshen rahoton kenan Rahinatu Aliyu BRC Bauchi
0: Rahinatu Aliyu Shirin yau da gobe na BRC Bauchi Gyara kayanka dai ba zai taba zama sauke mara baba Hasali ma kokarin ganin al'amura sun tafi yadda ya kamata ne da sanya kiran iyaye su yi kokarin sauke nauyin hakkin tarbiyyantar da ƴaƴansu kula kuma akan ce yafi samuwa ga wanda ke hannun iyayensa don kuwa maraya wanda bai da iyaye wasu lokutan rayuwa kan masa zafi sai dai kamar yadda yake cikin hukuncin mahalicci sai wannan bangare yake samun masu yi don Allah wanda ba sa tunanin abin da za su kashe matukar wanda suke yi domin su sun samu nutsuwa da farin ciki dan dai ladar mai ciyar da marayu wannan na wajen madaukaki kamar yadda ya kwadanta da wannan tunanin ya sanya gidauniyar ɗanar kowa ne Charity Foundation ke faɗi tashin ganin wannan rukuni na mutane ba su ji kishin samun kula ba inda ba su kaɗai ba ma har ma wanda hannunsu bai cuɗar bayansu aikin gidauniyar ya shafi waɗannan ɗin kuma shi ya sanya wakilanmu tattaunawa da shugabar gidauniyar Awwal M. Abdu wanda ya musu ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi
6: gudunmawa wannan foundation mai suna ɗana kowa ta ɗauki kusan shekara guda tana ba da irin nata gudunmawa wanda muna yi ne mai biyar mai goma mai taro mai sisi wurin ganin cewa mun ba da irin tallafi a mazanninmu na 'yan ƙasa ba shakka gwamnati ta kasa ya kamata kowa ya duba wasu hanya ne zai ba da irin gudunmawansa ga al'ummansa saboda mutum bai san menene zai yi ubangijinsa ya karba ba muna roƙon Allah ya karba mana muna roƙon Allah ya taimake mu akan kyawawan niyyarmu wannan page din mun buɗe shi ne domin faɗaɗawa domin tallatawa manufofinmu ƙudurinmu saboda haka muna kiran kowa da kowa 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan arewa abokan gwagwarmaya abokan tafiya su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kafa wata sadaqatu jariya wanda za mu taimaka wurin ciro 'ya'yanmu da ƙannanmu da matayenmu daga halin da ake ciki na yanzu kowa ya sani ƙasar nan tana cikin barazana na tsaro na ƙarancin ilimi da sauran wasu matsaloli wanda duka ya fara ne daga ƙarƙashinmu irin tarbiyyar da muke ba da 'ya'yanmu dole ne a gare mu mu shigo ciki mu ba da gudunmawa mu ga yaya za a yi yanda za mu taimaka ma gwamnati domin mu taimaka wurin inganta wannan yanki namu wurin inganta societinmu wurin inganta communityinmu insha Allahu muna da proposals muna da programs muna da activities da yawa wanda mun tsara domin mu ci gaba da yi wurin taimaka ma mata gajiyayyu ƙananan yara akan wannan foundation mai suna ɗana kowa foundation ɗaya daga ciki shine akwai ishin ba da tallafi ga 'ya'ya marayu sa su a makaranta taimaka ma mata da ƙananan jari don wayar da kai ma al'umma akan illoli da mahimmanci na shi ilimi kansa mahimmancin zaman lafiya mahimmancin sana'a ta dogaro da kai mahimmancin zuwa makaranta mahimmancin zaɓen ingantaccen shugaba mahimmancin taimakon kai da kai mahimmancin taimaka ma gwamnati mahimmancin yanda za mu yi domin mu gudu tare mu tsira tare insha Allahu wannan foundation ta shirya tsab domin ta ci gaba da ba da irin gudunmawanta ma al'umma kuma muna tare da jajirtattun mutane mutanen da suka shirya domin su ga cewa sun ba mu shawarwari da gudunmawansu ta ɓangaren ilimi, ta ɓangaren lokacinsu, ta ɓangaren komai yanda wannan tafiya za ta ci gaba.
0: Shugabar gidauniyar ɗana kowa Charity Foundation Awwal M. Abdu tana yin cewa ba wai yi wa waɗannan rukuni na marayu da marasa galihu ya janyo hankalin wannan gidauniya tsunduma cikin hidimarsu ko ba komai. Ladan da ke ciki zai riske ta, shi kuwa aiki na lada ba wai kawai ya tsaya ne ga taimakon wani ba, amma yakan faɗo har kan ƙoƙarin da mutum ya yi na kiyaye haƙƙin Ubangiji. Misali, kauce wa taka doka idan an gindaya da shiga lamarin abin da bai shafi mutum ba. Da wannan ɓangaren kuma za mu samu kular da ta dace, kamar yadda waɗanda abin ke shafa ke kokawa da kuma kukan da musamman Fulani ke yi na tusguna musu da ake yi wajen kiwo. Bai yi yawa ba kamar dai yadda shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya na shiryar Bauchi ta Kudu Abdullahi Harbo ya bayyana a zantawarsa da wakilanmu.
7: Yawa gwamnatin jihar Bauchi wanda ta hangi damuwoyi kuma ta ga ta yi zurfafa nazari, ta ga abun da zai kawo zaman lafiya, ta zo ta fitar mana da burtaloli na jikin hanya kowane gefe kafa 45. Kuma kafin nan ita karamar hukuma ma ita ma muna gode mata, domin bare da ita kwamiti dinta muka fita kowane hanya mun bi ana ba mu kafa 15 wanda Fulani da su samu su huta. Amma lokacin cikin damina amfani ya riga da ya girma, to mutane suka ce a kiwata na ce ni a matsayina na shugaba, idan al'umma na son aminci yana ba da shawari kar a taɓa mu masu gwanaki sabila da wani abun iyakar abun da ya dogara, amma mu kafa shaida mu bari. Dan Allah ya kai mu kaka kana noma kana ganin taya, yawa kana yanki shinkafanka kana ganin taya, yawa yanzu kuma aka zo amma abun mamaki a yanzu haka. Wallahi malam, a yanzu haka inda nake maka tadi kafa 15 din ma wasu sun noma shi.
8: Wajen da aka warewa makiyayi ma da local government su yi ma wasu kunnen kashi
7: sun noma. Sun noma, in baka bi hanyar nan kawai da dole ranka na fashi. Ya kai yunkurin da muke yi sabila da haka ni ina kira lalle gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan abu, domin yanzu ma mu muke sassarewa. An shiga mana haƙƙinmu tunda gwamnati ta bamu, inda ta bamu kafa 45 ka zo ka bar mana bai bi kafa 10 ba, wani kuma ma ba zai bari ba. Ran da kuma muka yunkura muka ce za mu kiwata shi sai mun bar amfani ya girma sai mu zo. Kaga kuma kai mai gwana in ka taso, yawa kana ganin mun sa maka dabbobi da gangan kuma kai da gangan mu.
9: Daga faɗo wannan magana ana samun matsantsalo a yayin da amfani ya girma, domin akan ga gefen gonaki dabbobi sun ci. A iya cewa wannan yana daga abubuwan da yake
7: kosa. To da yawa in ka ji irin wannan da kishin wallahi turi ne ya kai. Gwamnati ya girgiri abu ya baka domin a samu zaman lafiya. Kai kuma manomi ka zo ka ce ba gadon ubanka bane, ba gadon uwarka bane, yau kuma ka zo ka ce lalle gwamnatin ma bata isa ba. Tsakani da Allah an nemi zaman lafiya, mu da su suwaye ne suka nemi rikicin zaman. Sau sai kona daga gwamnati har ga Allah muna mika godiya gare ta, domin ta mana mai girma gwamnan jihar Bauchi wallahi ba abun da zamu ce. Kullum duk wanda yake ma baya son sa wallahi abin Fulani kar ya yake, sabila da ya mana ba wanda ya yi mutuncin Fulani kamar irin nasa. Yawa ya samar mana ya ce duwa su ko a bar ka kasa an noma sama, an noma kasa yawa to a sauka kasa, yawa a bar mana sama a fitar mana da la, yawa gefen hanya ya ce a bar mana ai ya mana gata. Wallahi mun gode masa. Kuma su wanda abu ya sha, domin kowane bangare akwai sarauta a ce, akwai bangaren hakimi, akwai inda mai gunduma yake wakilta, akwai inda mai littafi yake wakilta. To haƙƙi ne aka ɗora maka a wannan wurin. In kana mai littafi ne akwai iyakan kasanka, wani yunkuri ka yi na bin umarnin mai girma gwamna akan wannan abu.
0: Yanzu kuma sai mu je ga Yahuza Yahaya Doka a labaran ƙasa da ƙetare.
10: Najeriya na tattaunawa da China wajen ganin ta samu goyon bayan da ya dace a fasahar zamani da kuma makami domin shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi kasar. Sabon jakadan Najeriya a kasar China, General Abdulrahman Bello Dambazauni, ya bayyana haka cikin wata tattaunawa da suka yi da manema labarai. Amurka ta wallafa hotuna da sunayen 'yan Najeriya 124 da za ta kora daga kasarta. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka, DHS, ce ta wallafa sunayen da hotunan 'yan Najeriya 124 da ta ce suna cikin 'yan kasashen waje da ke fuskantar kora saboda aikata manyan laifuka. Ahuza Yahaya Doka, BRC Bauchi.
0: Ita kuwa Fatima Muhammad Miya ta kalato mana abin da ya samu daga gaban manta sabo.
11: Yayin zaman kotun shari'ar musulunci mai namba 2 da ke tashar Babi a nan cikin garin Bauchi, kotun ta yanke hukunci ne kan karar da ke tsakanin kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi da wani matashi mai suna Hafiz Ahmad. Tun a fari dai wakilin kwamishinan 'yan sanda Inspector Tumbakwa da ya bayyana wa kotun cewa suna karar Hafiz Ahmad ne bisa tuhumarsa da laifin sata da kuma mallakar mastaki ba bisa ka'ida ba, wanda a ranar 3 ga watan Yulin shekara ta 2026 da misalin karfe 7 na dare sun yi nasarar tafke Hafiz Ahmad mai shekaru 28 mazaunin kafin Madaki, karamar hukumar Ganjuwa da ke jihar Bauchi, inda suka yi nasarar kama shi dauke da mashin guda daya mai kirar jicen roba mai launin baki da kuma mastaki guda daya. Yayin binciken 'yan sandan kuma baya musun hakan, laifin da ake tuhumarsa da shi ya saba wa sashi na 150 da sashi na 199 na dokar shari'ar musulunci. Bayan mai gabatar da kara ya gama karanto bayanin kara, kotun ta waiwayi wanda ake kara Hafiz Ahmad, inda ya amsa laifinsa nan take cewa ya aikata. Ya saci babur din ne a yankin Shafaran About da ke Yalwa, mashin din kuma mallakin wani matashi ne mai suna Muhammad Kabir Abubakar mai shekaru 22. Da kotun ta tambaye shi a karo na biyu me yasa ya aikata hakan, ya ce ya aikata hakan ne saboda talauci ya dame shi. Alkalin kotun mai shari'a Malam Hamza Muhammad Bello, bayan ya cewa wanda ake tuhuma ya amsa laifinsa da kansa ba tare da an tilasta masa ba, ya yanke masa hukunci kamar haka. A laifinsa na farko na satar mashin, ya hore shi da zaman gidan yari na tsawon watanni 10 ko zabin biyan taron naira 50,000 a karkashin sashi na 154. A laifinsa na biyu kuwa na mallakar mastaki ba bisa ka'ida ba, ya daure shi tsawon watanni 10 ko zabin biyan taron naira 50,000 a karkashin sashi na 199 da bilala 10 a gaban kotun. Ya kuma bada umarnin alala ta ke din da aka samu a hannunsa nan take. Fatan mu shine wannan ya zamo darasi ga kowa, cewa talauci ba dalili bane na aikata laifi, kuma gajeriyar hanya ta sata ita ce hanya mafi tsayi zuwa gidan yari. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Miya daga kotu.
0: Kuma da haka shirin na yau zai tsaya a madadin abokan aiki, sai mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela Zahrawu Adam Umar ke cewa ma'assalam.

kenan zuwa mai sauraro daga nan gidan radioan Bauchi idan Allah ya kaimu gobe misalin karfe 8 na safe akwai mai tawo mai shirya kan mita 94.6 biyar su ce kan Bauchi ke sauraro nan gaba kadan da misalin karfe 9 daidai akwai shirin mu na waji magani kafin Muhammad Sani Abubakar wanda yake da zama a karofin madaki ina jikiyar wallet dinsa da ya fadi ranar Laraba 8 ga wannan wata na Yuni wanda ya fadi daga sakatariyar jiha zuwa hanyar railway zuwa karofin madaki yayin da har yanzu babu labarin wanda ya tsinta wallet din mai launin ruwan bombita wato brown dauke da kati ATM card na bankunan Touch Bank tare da GT Bank da Access Bank da kuma FCMB da Money Point da kuma Ope kati shaidar zama dan kasa duk dauke da sunan Muhammad Sani Abubakar don haka ake roƙon jama'a da wanda Allah ya nufa da ganin wannan wallet sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 0814447356 ko 0900613118 Allah ya sa a dace a nan sama amin Muhammad Usman wanda yake da zama a unguwar Tudun Salmanu yana cikin wallet din sa shi ma wanda ya fadi ranar Laraba 8 ga wannan wata na Yuni wanda ya fadi a daga tashar Tudun zuwa Tudun Salmanu yayin da har yanzu babu labarin wanda ya tsinta wallet din karami ne mai launin baki dauke da ATM card na bankunan Access Bank FCMB Ope da katin shaidar zama dan kasa dauke da sunan Muhammad Usman don haka ake roƙon jama'ar da wanda Allah ya nufa da ganin wannan wallet sai ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 0900394209 ko 0900613118 Allah ya sa a dace amin summa amin sai tuya kan bauchi da ke sauraro da misalin karfe 9:30 akwai shirin na wato kullun kano wanda zai kai mu zuwa karfe 10 sauraron kota yadda za mu kawo shirin na wato ciwon mutum hali ya samu kungiyar NURTW Rashin Minti suna sanar da al'umma cewa sakamakon gwamnatin jihar Bauchi ta daga su daga inda suke ta samar musu da matsuguni a tsohon tashar da su dake kusa da gidan gona suna sanar da kwastomomisu cewa idan za su shiga mota sai su je tsohuwar tashar da su domin samun shiga mota zuwa inda za su je sanarwa daga Usman Muhammad Inuwa da kuma Yarima Abdullahi na kungiyar NURTW yasi cewa Bauchi ake sauraro a halin yanzu kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu sauraro wannan

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: sai sati nan ya kamata a yi World Congress inda za a yi primary at the local level, a fito mana da wanda za su tsaya chairmani da kansiloli.
2: Ina tabbatar maka cewa za mu shiga wannan zaben gadangada kuma za mu yi participating.
0: Madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Domin samun nasara a zabukan karanan hukumomi da ke tafe, a ranar 17 ga watan Agusta, gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jagoranci zaman masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM da ke karanan hukumomi 20 a gidan gwamnati. Da yake jawabi a yayin taron, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce sun kira taron ne domin tattaunawa yadda za su fitar da waɗanda za su yi takara a zaben da ke tafe.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kamun wannan gaba wanda muka sake taruwa bisa jadawali da muka yi na jagoranci, wanda muke haɗa kai mu riƙa yin abubuwa tare, wanda kuma mun ga amfani sa ƙwarai da gaske tun 2019 da muka shigo. Wannan abin da muke yi ya zama mana alheri, wato ita ce APM alheri, saboda kuwa waɗansu abubuwan ana kashe wuta wa gwamna ko wa gwamnati daga ƙasa kafin ma mu sani. Shi yasa na ga ya kamata, kamar yadda shi shugaban APM da kuma DJ suka ce lokaci ya yi har ma ya kusa ya ƙure, ya kamata mu zauna mu tattauna kamar yadda muka yi a baya, aka fito da shugabanni na zaɓaɓɓu a ƙananan hukumominmu. Sai ka riga ta ba da notice na wannan zaɓe, kuma saboda council chairman da sauran kansiloli lokacinsu zai kare ranar 17 ga August 2026, kuma an sa zaɓe ranar 17 ɗin saboda mu yi mai ranar. Duka notice an riga an bayar, kuma an gama shirye-shirye, kuma mu a gwamnatance mun ba su abubuwan da ya kamata mu ba su don a samu a yi zaɓe wanda ya rage sauran na jam'iyya ne kuma da ƙananan hukumomi wanda za mu bayar. Saboda haka cikin sati nan ya kamata a yi World Congress inda za a yi primary at the local level, a fito mana da wanda za su tsaya chairmani da kansiloli na shekara biyu nan gaba. To wannan zai zama mana kaman gwaji ne na wannan jam'iyyarmu mai rogo ko ɗan yawa ana ce yake na jami'a. Saboda haka mutara wannan taro a baya ma haka muka yi mutu kansiloli da chairmani, amma da sharaɗi don lokaci da yawa mukan ba da dama ne ku fito mana da su, saboda yana rage mana kolumniya da wani jibi na shugabanci. Su chairmani akwai wanda suka yi shekara su yasa ba ku gan su a nan ba da kansilolin, mun ce su dakata saboda za mu tattauna ne akan abubuwan da ya shafe su, kuma shugabanni ne. A wannan gaba ina godiya ƙwarai wa chairmani da kansiloli da rawa an gani da suka yi da haɗin kai da suka ba mu. Allah ya saka musu da alheri. Za mu ce 99% ko 90% sun iya ƙoƙarinsu, ne dai a matsayina na shugaba na san yadda waɗansu chairmani suke yi a waɗansu jihohi. Mun ba su dama iya gwargwado, kuma mun ba su aikin abin da za su yi kuma suna yi. Sai dai in dabbobi yawa ne ba ya jin mai. Muna roƙo on their behalf stakeholders su haƙuri da su. Akwai wanda suke ganin abubuwan da ake ba su suna ganin kamar ba su amfani da shi. To aikin siyasa ko kai aka baka sai ka ga abin ma ya kasa. A daɗa haƙuri a kan zuciya nesa. Kada abin da muke da shi yanzu na zan haɗin kai mu bari waɗansu su shigo mana su ɓata mana tafiya. Sai ga bango ya tsage ɓangare yake samu ya shiga. Zan fara da kansiloli. A gaskiya kansiloli da deputy chairman sun mini ɗa'a kuma sun yi ɗa'a ƙwarai da gaske dukansu. Ni dai ban ga wanda zan ce baya da ɗa'a ko baya da kima a wurina ba. Kamar yadda kuka sani yawancinsu ku kuka cire su ban san su ba, amma suna mana biyayya. Sai dai kuma daga ƙasa ku kuka fi ni sanin su, za ku zauna mu zauna da ku ku ga mu amma ni a gani na duka kansiloli ya kamata su dawo saboda marade faramiya na mutane already an fara posters amma idan abu wanda suka raba kafa ko suka tafi suka bar mu to sai ku ga mu a taro da zamu yi amma mu fada a duniya duk za su dawo sai wayanda suke da matsala kuma da wani domin musu adalci kuma mu yi adalci a gare ku da kuma kanmu kanmu ce kwariya ɗaya duka za a ɗebe su da fari da ja da baki ba zai yiwu ba su kuma ciyamomi za mu duba wanda ba sa aiki sosai wanda suke da dogon loyalty suna wajen wani suna zuwan wani wanda da ba ku son su sosai kuma za ku gaya min dalilanku ba na hasada da ƙiyayya ba kuma da wanda suka yi second term sun gama saboda su constitution bai ba su dama kamar ni yadda bai ba ni dama ba su ba legislators ba ne abin da suka ba councilors su wuce su suna iya shekara 100 ma constitution ya ba su dama amma chairmomi masu second term gara su sani in kayan fata second term as chairman you are an executive chairman elected ba dama ka sake dawowa to ba za mu ba da dama third term ba amma legislators ana ba su ko wanda muka ba su ma yanzu muna da matsala da wajen su da yawa saboda ƙorafi daga wajen mutane amma it's their own constitutional right to retain it in za su iya yi in kuma muka ba su daman Allah ya ba su saboda haka su kansu wanda ake so a canza daga ƙananan hukumomi na san kun bar mu a baya ba ya zama hurumi na ne amma duk da haka sanin cewa kun fi ni sani in muka tattauna za mu nemi a kawo mana mutum uku a cikin kwana biyu wanda za mu zaɓi ɗaya wanda kowa muka ɗauka a ganin mu an yi da ku kuma za ku zo goyi bayan sa shi ne abin da ya tsara muke nan a nan insha Allah za mu zauna yanzu cikin minti biyar-biyar mu tattauna da waɗanda muka kira goma-goma daga kowane ƙaramar hukuma su gaya mana yadda za a yi meye yanayin siyasa na kansiloli da kuma samomi idan kuma kuna gani yanzu na ba da zan ba da dama na minti biyu uku a yi magana idan wannan ba zai yi yanzu ba sai mu sake ɗagawa zuwa gobe ko jibi mu sake in kuma zai yi kun zo a shirye ki an shirya
0: Guna Bala Abdulkarim Muhammad shi ma anasa jawabin da ya gabatar a yayin taron Director General na yakin neman zaben jam'iyyar

0: kuma Allah a cikin rahama sai ce zai masa ladan suwa to duk wani abun alheri da muka gina shi a Bauchi to muna fata alheri ne biyu lokacin da mai girma gwamnati yake neman takara mun zaga ko ina saku da lungu da dattawa da komai magana cewa ba ko ba gyaran kasa ko dan haya baya gyaran gida a cikin waɗanda suke da gidajen haya sun sani to abin da muke so mu faɗa shin dan gida yana gyaran gida ko ba yayi muna adabin da za mu faɗa a Bauchi cewa mun kawo halittar dan Bauchi ko ya yi gyara a Bauchi ko mun hasalin mutum wallahi wallahi ya kamata mu tashi mu haɗa kai ba za a zo a cikin jama'a mana tsirara ba mu tashi mu ce za mu kawo wanda zai gyara a gyara wasu kuma zuwa ci ƙarya muke to in muka yi tsammani wannan abin za mu yi shi ne ko kuma su ce wani ƙarya su kore mu su yi abin da suke so to ba a kanmu muka yi ba wallahi har ƴaƴanmu wannan zaman lafiyar da ake zuwa gona a yi noma wasu ba sa zuwa akwai ɗan alkalin gargama nan ɗan hayaniya da aka yi sun ga tashin hankalin da ba su taɓa gani ba kana zaune ƴan uwanka da abinanka duk za su tazo mu da muke nesa daga akwai yanzu ƴan uwana sun zo gidana akwai wallahi daga akwai mai sai rike su ba ɗan uwana kawai to amma zaman lafiya a ajiye su a can sai dai abin da zan musu daga nan to jama'a wallahi gyara kayanka ba su ke mu rama ba ne za mu shiga farmaci na zaben ƙananan hukumomi kuma ni yanzu na tashi a matsayina na DG kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa na campaign na Dr. Yakubu Adamu da kuma duk 'yan taka kare wanda muke sa insha Allah da haɗin kai 2019 ɗan majalisa tara muke da shi ban ma da sanata ko ɗaya zaɓen farko wani ref ɗaya muke da shi bayan an gama Allah ya taimake mu da haɗa kanmu nan duka 2023 muka yi gaba muka zaɓen majalisa 22 sanatoci biyu House of Reps 7 wallahi ba iyawa mu bane Allah ya nemi da haɗin kanmu to Allah ya tsaya da 2027 mu dai a gare mu gaba gaba muke za mu lashe kujerunmu na majalisa insha Allah a 31 za mu lashe kujerunmu na House of Reps 12 za mu lashe sanatanmu guda uku da yadda Allah za mu lashe gwamnanmu da mataimakinsa to muka yi haka mun kafa ɗan ba abin da yake faruwa a Yobe da Borno in Allah da za su ci kamar da faruwa a Bauchi daga yau in da yardar Allah da haɗin kanmu kamar yadda ta faɗa wa ta lacca ba ko dai ba zai zo mana shugabanci ba saboda haka in Yakubu ya gama shekarar 8 waɗanda suke da rai za su ga canji a gehe a ƙara gaba waɗanda ba su da rai su kuma sai mu ci Allah ya ci kanmu don ba kowa wani ne zai iya tabbatar da rai 2027 ɗin ma ba mu da tabbaci so abinda za mu yi shi ne ɗan wannan lokacin da muka samu da Allah da Adamu mai gina alheri mai fatan alheri muna fata Allah ubangiji ya sa abin da za mu tattauna a nan ya zama mana alheri abin da za mu tattauna a nan an sa mu faɗi gaskiyar da suke zuciyarmu kar mu ce a aikin gwamnati ne ne ko na da'a in kai haka wallahi kai adalci ba ka faɗi gaskiyarka in aka ce a baya to shi kenan ai gaba da fata Allah ubangiji ya taimake mu
1: Alhaji Hamza Koshi Akuyam Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM a jiha daga batun shirye-shiryen zabukan ƙananan hukumomi da jam'iyyar APM ke yi sai kuma shirin namu ya leka jam'iyyar ADC don jin irin nasu shirye-shiryen game da zabukan ƙananan hukumomi da ke tafe a watan Agusta kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa tafiyar shekara 100 itaku guda ake farawa shirin namu ya sami zantawa da shugaban jam'iyyar ADC na jiha Alhaji Shaibu Dankama ta wayar hannu inda ya bayyana mana cewa sun shirya tsab don tunkarar zaben na ƙananan hukumomi da ke tafe kuma suna sa ran cimma nasara
2: to a matsayina na shugaban jam'iyyar ADC na jihar Bauchi kuma game da maganar shirye-shiryen hukumar zaɓe ta jiha da take yi akan zaben ƙananan hukumomi farkon fari abin da zan ce cewa kasa gaba ɗaya ba jihar Bauchi ba an san yadda jihohi gwamnatocin jihohi suke shirya zaɓe na ƙananan hukumomi wanda shi ne cewa jam'iyyoyi suna karaya da cewa ai ba za su shiga zaɓe ba saboda an san cewa gwamnati ce za ta kawai cewa ta ci zaɓe ta rubuta sakamakon zaɓe ta ce shi kenan wane ya ci zaɓe wane ya ci zaɓe a fatin ta kenan to mu kuma mun san da wannan kuma muna da yakinin cewa ba za a kasa yin haka din ma a nan jihar Bauchi ba saboda haka a matsayin fatinmu na babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ma ba jihar Bauchi ba to ina tabbatar maka cewa

0: shiga wannan zaben gadangada kuma zamu participate domin muna da gadarin cewa muna da jama'a muna da mutane muna da magoya baya kuma muna da majority jama'a a jaha da kuma kasa baki daya a matsayin mu kuma na jam'iyya ta adawa ina tabbatar maka zamu yi mobilizing forces dinmu mu ga cewa mun shiga wannan zaben gadangada kuma a buga da mu kuma muna tabbatar da cewa muna da yakini insha Allah da yadda Allah kuma zamu yi nasara a wannan zaben da zai kuma zamu shiga
1: a matakin ƙaranan hukumi 20 da ake da su kuna da ƴan takara kenan da za su shiga wannan zabe da za a gudanar
0: muna da su kai a matsayin mu na babban jam'iyyar adawa a jaha tunda muna magana a jaha ne da ma kasa baki daya amma yanzu a jaha muke magana to ina tabbatar maka to idan ba mu shiga wannan zaben ba kuma me muke kenan ai a wannan zaben ne za mu nuna karfin mu da azaman mu da kuma cewa jama'a cewa lalle muna da jama'a kuma bi idinillah ta'ala za mu ci wannan zabukan da za a yi sai dai kuma a yi abin da aka yi amma tabbatacce ina tabbatar maka cewa muna da yakinin cewa za mu galaba a wannan zabukan da za a yi lokacin da ƙananan hukumomi insha Allah kowa ya san abubuwan da suke faruwa to amma sai dai duk abin da kuma gwamnatin jiha ta gada ma ta yi za ta iya yi amma dai shiga zaɓe kam mu za mu shiga kuma muna da yakinin da yadda Allah bi idinillah ta'ala za mu yi nasara kuma mutane su ne alƙalai jama'a su ne alƙalai
1: kamar yadda ka faɗa ka ce jama'a su ne alƙalai akwai wani sakonka ga al'ummar jihar Bauchi musamman da suke barbace a ƙananan hukumomi da ake da su na ganin cewar sun fito sun mara wannan jam'iyyar taku baya lokacin gudanar da zaben
0: eh to dole in yi kira ga ba ma mutanen jam'iyyar mu ba mutanen jihar Bauchi karkar zan yi kira gare su cewa a wannan zabe da za a yi na ƙananan hukumomi su fito kwansu da gwargwatansu kuma su jajirce kuma su ga cewa zaben nan an yi adalci a cikin shi kuma a jama'a mu amun da a mutanen jam'iyyar mu ina kira su da babban murya idan za a fito a yi wannan zaben to don Allah a fito cikin lalima a bi doka da oda a bi dokar gwamnati a bi dokar hukumar zabe a bi kuma doka ta ƙasa saboda haka babu daga hankali babu tarzoma babu wani a yi shi a cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali ko da an tsokale su to su kar su mai da martani su tsaya su bi doka da oda kuma cikin maslaha a yi wannan zaben kuma insha Allah ina tabbatar ma jama'an mu cewa tunda dai muna da magoya baya ina tsammani da yadda Allah insha Allah za mu yi galaba kuma za mu yi nasara bisa ga wannan zaben da za a yi
1: Alhaji Shaibu Dankama shugaban jam'iyyar ADC na jiha ke mana ƙarin haske kan shirye-shiryensu na tunkarar zaɓukan ƙananan hukumomi na jiha da ke tafe a watan Agusta. Daga jam'iyyar ADC sai jam'iyyar APC a nan matakin ƙaramar hukumar Bauchi inda sabon shugabanta Alhaji Nuru Abdu Zungur ya bayyana mana ƙwarin gwiwarsu a kan ɗan takarar kujerar gwamna da APC ta tsayar wato barista M.A. Abubakar. Cikin doguwar ganawarsa da wakilanmu sabon shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Abdu Zungur ya bayyana mana irin matakan da suka ɗauka na neman haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar a nan ƙaramar hukumar Bauchi.
2: Wannan local government tamu local government ce mai faɗi mai haɗe da manyan stakeholders da wayayyun 'yan siyasa da ƙuri'u wanda muna da akwatuna fiye da 800 da wani abu. To Allah ya taimake mu wannan karan. Allah ya ba mu dan takarar gwamnan jam'iyyar APC Muhammad Abdullahi Abubakar dan Bauchi local government ne ya fito daga makamar sarkin baki gunduman da tafi kowane gunduma kuriya na biyu Allah ya sake ba mu wakilin birnin Bauchi dan takarar sanatan Bauchi ta kudu wanda shi ma ya fito daga wannan gunduma ta makamar sarkin baki wanda tafi kowane gunduma to kaga rahama ta same mu kuma Allah ya ji kanmu saboda abubuwan da ake a bai Allah ya ba mu su. Waɗannan na tabbatar maka da ikon Allah su ne da su kasance zaɓaɓɓun 'yan takara a 2027 da ikon Allah. Bisa ga ita jam'iyyar APC tana tare da talakawanta lafiya kuma har yanzu talakan jihar Bauchi jam'iyyar APC yake yi. Bisa ga abubuwa na more rayuwa da jin daɗi da taimako da ake musu. Domin ita jam'iyyar APC dama talakawa su suka kafa jam'iyyar APC. So babu yanda za ka yi ka zo ka rama talaka da jam'iyyar APC domin jam'iyyar su ce. Kwanan baya a hidda da muka yi da wasu 'yan jaridu na ce musu duk abin da suke gani waɗannan na lokaci kaɗan ne za ta ƙari. Ɗan kwana biyu da Allah ya nufa ɗan takarar gwamnan jihar Bauchi ya zo da 'yan majalisunsa da sanatoci suka je suka ziyarci wurare da suka gamu da flooding na ruwa. kamar irin kirfi da shira mutane sun ga irin dandazon al'umma da suke maraba da jam'iyyar APC wanda wannan ya nuna cewa jam'iyyar APC ita za ta kafa gwamnati a jihar Bauchi da ikon Allah kuma duk ihun da ake yi na mutane cewa ba su karbi jam'iyyar APC ba gashi nan yanzu yana faruwa a zahirance dama mun ga mutane wannan din lokaci ne ina baka assurance cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da ayyukan alkhairi yanzu kaga ta zo inda ta fara duba shugabanni ta ba su kayan hawa wanda za su dinga zagawa gundumomi za a zo a bada kayan ayyuka za a zo a duba daki za a ta yi kafin lokacin campaign
3: kayan zabubbuka na fidda guniya ta da kura nan ta da kura an yi akwai wanda suke bukatan alallashe su da sauran su kuma kana babban karamar su
2: bayan zabe da aka yi na fidda guni wanda ba sa ba sun yadda cewa ba su samu ba Allah ne bai ba kuma dama mutum ɗaya ne zai yi abin da zani ce maka ban san dambarwan ba don bo da fita da muka yanzu zagaye na jaje ai da su muka fita yawancin su wanda ma bai fita ba ya turo wakilan sa so na dambarwan take a jami'ar ABC babu wani dambarwa sai dai dan abin da yake fadan na wancan da ya fita ya bar jami'a wasu sun fita a esko sun bi shi wannan kuma baka hana ko menene a ce an girgiza yanzu ni ba ni ne shugaban jami'a ba in ba dan sun fita bar bona dai zo so araban wani ma na koran wani so issue shine su da suka fita muna da mutane a kalla mutum 10 da suka fita a Bauchi local government a esko muna da esko mutum 27 a kowane hoto muna da esko 27 so in ka cire mutum 10 ko mutum 15 wanda kwata kwata ba su wuce mutum 13 ba me za su mutum 25 ma a local government banda wanda muke da shi wannan sanan waɗannan fanna baka zallan esko ne ba maganar masu jefa ƙuri'a bane ba maganar stakeholders bane kuma zaben nan lokacin da aka zo yin sadama na esko lokacin da aka zo aka ba mu shugabanci gaba ɗayan mu ai ba mun fi wasu bane an danna wanda suka fi muhimmanci aka ba su shi yasa wani lokaci mutane suke ce sun fi goyen bayan zabe yau da a ce ba consensus aka yi a congress din mu na party ba da zabe aka yi su ma da ba su fita ba domin sun wahala amma rashin sanin zafin abin da aka yi musu shi ya kawo fita din yanzu da suka fitan na tabbatar maka suna takaicin da duk baka tsammani
3: shawa duk dan takarar gwamnati a nan jihar Bauchi yana bukatun sauran karanan hukumomi 20 da ake da su a jihar Bauchi domin ganin cewa an cimma nasara a wannan zabe da ake kokarin fuskanta bayan zaman dan takaranka ya fito daga karamar hukumar Bauchi lalle kana magana ne da gidan radio da yake isar da sako ga dukkan karanan hukumomi guda 20 da suke jihar Bauchi akwai wani jan hankali da yake wa al'umma na nuna musu cewa kuna bukatar kura'arsu domin ganin wannan dan takara naku ya kai ga cimma gaci
2: Alhamdulillah mu ne muke bukatun gurbin su kamar yadda na gaya maka duka ƴan takarar gwamnati barin fitowa da su fillafilla Yusuf Mai Tabatuga ya bada ba'asin sa kuma ya dada wannan tafiya ya kuma turo mutanen sa da su ake tafiyan nan Nura Manusoro ya bada ba'asin sa kuma ya dada wannan tafiya kuma ya turo mutanen sa da su ake wannan tafiya Professor Ali Fata dama shine leader yana kan ci gaba da wannan abubuwa kuma sannan muna kan kuma amfani da su da mu ana neman goyon bayan mutane ana ba mutane hakuri yana daga cikin abin da yasa shi dan takarar mu yake ci shi yayi gwamnati na shekara 4 so a shekara 4 nan da shi ajizi ne zai iya kuskure da sanin sa zai iya yi a ganganci zai yi za a yi da sunan sa za a yi da wannan bisa ga wanne yake neman alfarwan jami'an mutanen jihar Bauchi da su yafe masa shi wanda aka masa shi kuma duka ya yafe so wannan yana gwada maka cewa wannan shine mutumin da jihar Bauchi take nema domin ita kalma na yafiya da neman afwa ba kalma ce karama mai sauki ba ba kalma ce da ake sayan ta ba wallahi wallahi sai Allah ya ga dama ya baka dama ka bude baki gai to amma shi Allah yana son sa da rahama shi yasa Allah ya bashi dama yake wannan ro wannan kuma ya sa mutanen jihar Bauchi suna sake gane cewa shine irin mutumin da suke nema shine irin mutumin da zai fidda kitse a wuta a wancan lokaci da yake mulki yana mulki ne akan biliyan 5 da dan dugo amma yanzu in ba a samu kudi ba ana samun biliyan 30 da wani abu so in aka juya da irin abun da ake ina tabbatar maka mutane za su mori ayyuka yau a kasar Katagum da ƴaƴan su da suka yi mulkin da wanda suke da wanda dasi babu mutumin da ya dauki aiki mai muhimmanci na hanya daga Misun zuwa Udubo wanda ya musu aka yi manyan gadoji aka yi wannan irin wannan ayyuka wanda tarihi ba zai manta da su wanda za su fidda al'umma shine wanda Muhammad Abdullahi Abubakar ya fito da su yake a baya shine mutumin da a lokacin da yake mulki asubar din nan duk dan talaka in ya jefa tandansa zai samu kwangila zai yi wanda ya kasance duk dan jihar Bauchi lokacin sun koma ƴan kwangila ba mu da mafita a jihar Bauchi sai Muhammad Abdullahi Abubakar shine mafitan al'umman jihar Bauchi kuma muna neman alfarma da ƙuri'an al'umman jihar Bauchi su jefa mana ƙuri'a jam'iyyar APC ba za su yi nadaman jefawa ba kuma mutanen jihar Bauchi sun gane za su zabi jam'iyyar APC da zabi Muhammad Abdullahi Abubakar da zabi Yakubu Wo za a zabi dan majalisar tarayyar mu Abdullahi Sirajo za a zabi Haris dan majalisar mu na cikin gari da sauran dukkan ƴan majalisun mu na jihar Bauchi dukkan jam'iyyar APC da ta zabe su za a APC sanda ikon Allah
1: sabon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Abdu Zunguru yayin ganawarsa da wakilan mu kan dan takarar gwamna a APC daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu yayi dubi da siyasar kasashen duniya inda wakiliyar mu Jamila Al-Hassan ta hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya
4: kamfanin dillacin labaran AFP ya rawaito cewa Amurka ta fara ne da barazanar haramtawa wasu kasashen Afirka damar samun bizar shiga kasar domin tilasta musu karban ƴan kasashen da ba nasu ba a wani bangare na shirin Donald Trump na korar baki daga kasarsa daga nan sai ta fara jibge ƴanci ranin a kasashe da dama na nahiyar irin su Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda da Sudan ta kudu bayan baiwa gwamnatocin su kudade lauyoyi sun ce an jefa ƴanci ranin cikin halin kunci bayan tsare su a wasu kasashe ba tare da sun aikata wani laifi ba hatta waɗanda aka jibge a tashe irin su Ghana an ci zarafin su inda aka tusa kiyar su zuwa iyakar Togo dake makwabtaka da Accra daga shafin yanar gizo na RFI shafin yanar gizo na TRC Africa Hausa ta rawaito cewar ministar harkokin kasashen waje na Russia Lavrov ya bayyana a ranar Laraba cewa Moscow na son karfafa haɗin gwiwa da kungiyar kawancen kasashen Sahel AES wajen tallafawa kokarin dunkulewar kasashen da mayar da hankali kan batutuwan tsaro da yake jawabi a wajen bude taron tuntuba na biyu na ministoci a tsakanin Russia da kungiyar kawancen kasashen Sahel a jamhuriyar Niger Lavrov ya ce bangarorin biyu suna da mahanga guda kan samar da tsarin duniya na adalci mai rassa da yawa da kuma adawa da tsarin sabon mulkin mallaka muna da fahimta daya kan bukatar gina tsarin duniya na adalci mai rassa da yawa da kuma haɗin gwiwar mu wajen yaki da dabarun sabon mulkin mallaka waɗanda har yanzu suke tare da kawayen mu na yammacin duniya inji Lavrov har ila yau shafin na TRT Africa ya kara rawaito cewar a cikin shekaru 20 da suka gabata Turkiya ta haɓaka alaƙarta da Africa daga ƙarancin ayyukan diplomasiya zuwa haɗin gwiwa daban-daban da ya kunshi cinikayya ilimi da al'adu da kuma tsaro cinikayya da kasuwanci a tsakanin bangarorin biyu ya wuce dala biliyan 40
1: an gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya a nan matakin kasa ma dai wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya hada mana sharhin siyasar kasa
5: Tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aminu Waziri Tambuwal ya bayyana irin yanda ƴan siyasa da ke shiga jam'iyyar ADC Tambuwal ya ce ƴan siyasar da ke da karfin gwiwa kuma suka himmatu wajen yi wa jama'a hidima maimakon neman amfanin kansu ne kadai za su iya shiga jam'iyyar ADC Tambuwal ya bayyana haka ne a ranar Laraba 8 ga watan Yulin 2026 yayin da yake karban tsohon shugaban karamar hukumar tangaza Honorable Isa Salu Kalanjeni zuwa jam'iyyar ta ADC a cewar rahoton jaridar Daily Trust Majalisar Wakilai ta Tarayya ta rantsar da sabon mamba Shu'aibu Rabiu a matsayin dan majalisa da zai wakilci mazabar dawakin kudu Warawa ta jihar Kano shugaban majalisar wakilai Rai Honorable Abbas Tajuddin ne ya jagoranci rantsar da Shu'aibu Rabiu tare da karbar sa a hukumance cikin mambobin majalisar ta 10 Premium Times ta ce rantsar da sabon dan majalisar na zuwa ne makonni kadan bayan hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta gudanar da zaben cike gurbi domin mai gurbin kujera ta zama babu kowa Sakataren yada labarai na jam'iyyar APC na kaza, Press Moka, ya tabbatar da cewa an sauya sunayen wasu 'yan takara bayan zaben Saida Gwani. Police Moka, wanda ya bayyana cewa babu wani mai neman takara da bai shiga zabe ba, wanda aka ayyana shi a matsayin wanda ya samu nasara a jam'iyyar. Kakakin na APC ya bayyana haka ne a wata hira da aka yi da shi a tashar RIS a ranar Talata, sakamakon surutan da suka biyo bayan sauyin 'yan takaran. Wani mataimaki na musamman ga mataimakin shugaban majalisar wakilai Benjamin Kalu ya murabus daga mukaminsa. Tsohon hadimin na Benjamin Kalu ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar LP Chima Anyaso gabanin babban zaben shekarar 2027 a jihar Abia. Ugochi Kunwako ya mika takardar murabus dinsa ne a cikin wata wasika mai dauke da kwanan watan ranar 8 ga watan Mayu 2026, amma wadda aka bayyana wa jama'a a ranar Asabar 4 ga watan Yuli ta hanyar wani rubutu da Promise Okoro yayi a Facebook.
6: An gaida dan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC idan mai sauraro na bibiyar shirin muna na a cikin littafin mu mai suna bigidajiya littafi na biyu wallafawar Khadija Adamu Shitu harifin mai fata zai ba mu littafin a jiya mun tsaya ne ya gama tsara duk yadda shirin su zai kasance ba tare da an zargi kowa ba daga shi har mama Washegari sun gama shirin su tsaf suna durkushe a gaban Abba don masa sallama. Abba ya jaddada wa Khalil riko da addinin sa. Da duk wata kyakkyawar tarbiyya da ya san shi da ita tare da mayar da hankali akan abin da yake yi. Anan muka tsaya yanzu kuma zamu dora. Sannan ya dora da cewa ka sani wannan tafiyar taka ta bambanta da wanda kai a baya. Domin wannan karan akwai nauyin iyali akan ka kuma marainiya amanar ta na damka a hannunka. Domin na san ka san girman amana kuma ta marainiya daga hannun mahaifinka kai iyakar iyawarka wajen kare dukkan haƙƙinta da suke kanka kada ka ga babu idanunmu kai nufin cutar da ita ka dinga tunawa duk abinda kai Allah yana kallonka kuma baya yafe ma wani laifi
1: mai sauraro da fatan za mu na afuwa ba wannan shirin ya kamata ku ji ba hannu yanzu ga wanda za ku ji da fatan za mu na afuwa kuma biyu a kasance tare da mu

0: anan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da filin ƴan club din mu. Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Fili ne wanda yake kawo muku aikace aikace da sauran al'amura na kungiyoyi masu taimakon kansu da kansu. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar masu sayar da babura na jihar Bauchi, kuma za ku ji cewa kungiyar Return Reshen jihar Bauchi ta fara rantsar da shugabannin rassa a nan Bauchi. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri. Madalla mai sauraro, barka da warhaka. Kamar yadda aka ji cikin shimfidan shirin, kungiyar masu sayar da babura na jihar Bauchi, wanda kowa ya santa da tana nune da matsuguni a bakin Central Market da ke nan garin Bauchi, inda aka canza musu matsuguni suka koma cikin kasuwar mu da Lawal, inda muka zanta da shugabannin wannan kungiya suka bayyana mana irin ci gaba da suka samu da kuma matsaloli da suke fuskanta a wannan wurin zama nasu. Shugaban kungiyar shine ya fara jawabi a farko, wato Alhaji Mu'azu Chiroma, inda ya fara da bada takaitaccen tarihin wannan kungiya da kuma irin aikace aikace da kuma matsaloli da take fama da shi, da inda muka fara da shi kamar haka.
1: Ni dai wannan kungiya ba mu ci akalla shekara 30 ko 20 da wani abu ba, amma ina daga takaitaccen tarihin da kafata da kuma aikace aikacen da ya kamata yi. An kafa wannan kungiya ne saboda tallafa ma marayu, ido dai na 'yan kasuwa ne masu sana'an babura, kuma bayan wannan ana tallafa ma kaman irin na kasassun nan ko gulago ko makafi, har ma niwa ake musu da azumi da babban sallah da abinci tana rabawa.
2: Sauran membobin kungiyoyi idan wanda ba su da karfi cikin ku ne ake musu?
1: Kungiyoyi dama mukan ware wasu kaman a sallah shi ma da wasu abubuwa, da dattawan wurin mukan kasa abubuwa a sani na gida uku. Na farko na tsaya a tallafa ma wanda ba su da karfi na cikin membobin kungiya. Na biyu a tallafa ma marayu wanda an san cewa ba su da cinya, ba su da kuma suna daga gariya, wannan ma kungiya takan nemo su a ɗaiɗaikun mutane ko wajen masu unguwanni, sai a tallafa musu. Na uku irin makafi da gulagu su ma akan musu wannan.
2: Takalla kuna da membobi a wannan kungiya sun kai kimanin nawa?
1: To a lokacin da kungiyar ta fara kafuwa membobinta ba su fara jin bakwai ba kwata-kwata, kuma balan iya tunawa akwai shi wanda ya asasa kungiyar, shi ne Alhaji Garba Doya a sarkin yakin ajiyan Bauchi. Maganan nan ya kai shekara 47 a yanzu. Sai suka asasa wannan abu da wasu masu kishin wurin wanda ba su wuce mutum bakwai ko shida, suke ci gaba suke ci gaba suke ci gaba har ya zo aka zo aka samu cewa a zamanin bayan Garba Doya ya gama shi aka zama zamanin almulgaye Alhaji Shehu Doya shi ya karɓi ragaman mulki. Sai karɓi ragaman mulki kuma a lokacin muna da mutanen da suka kai mutum 100 da wani abu wanda suke ci abinci a wannan unit din. Ana
2: to kyawun takaice dai dalilin kafa wannan kungiya kenan da kuma 'yan ayyuka da ta yi. To mu dai kai tsaye a halin yanzu sai kasance an samu canji na aikace aikace daga wani cin jarabawa wacce take yi har kuka zo kuka samu kanku a wannan guri da kuke a yanzu. Yadda kuke tafiya da al'amuranku na kungiya, misali kasuwancin da kuma ɗan abubuwan da ake samu, ya za ka kwatanta nan da can yadda abin yake a yanzu?
1: Yau alhamdulillahi mu da muka samu kanmu gwamnati tana aiki ne bisa ci gaban al'umma da kuma zamani. Wannan aiki mu dama mun san za a yi shi, mun yi wuƙa ne a mana, kuma an yi shi ya shafi mu. Kuma abin da ya mana daɗi shi ne gwamnati ta zo ta nemi wuri a madadin, saboda mu ma aka kawo mutane wasu saboda mu, amma ɗan koke-koken da muke da shi wanda kuma ina ganin ko sakatare zai faɗi wannan, amma muna godiya mai girma gwamna tunda ya yadda ma muna har aka kawo. Yanzu a matsayin da muke wannan unit muna da mutane ya kai mutum 500 da wannan a wannan unit. To amma da muka taso nan aka ba mu notice ɗin cewa aiki ya zo wurin, za mu tashi mu koma mu da Lawan, kuma ta ɗauki wuri ta ba mu. Wallahi malam ba mu ɓata wani lokaci ba, muka taso muka zo wurin. To babban matsalar mu a nan gurin da muke da shi, ba wanda a duk wanda aka taso nan ba wanda ya zawo mu, muka fito ga wuri. Kuma an ka kai munin zaga da kai wurin, akwai shaguna sun fito ba kowa a ciki, ba wani ma ba a gina ma, wani ma ba a yi kofar dishon ba. Muna ciki mu ne ma muka aƙalla da muka aka ba mu wurin mun sa tifan yashi ko kuma tifan ƙasa ciko guda 87 mutum taya ne ko wani hira muka shi da 44,000.
2: To na ga samu wannan kuɗi da kuka yi wannan
1: ya waje nake so in kai ka, kuma shi kuɗin shigowa da shi 15,000 kaga dai ba kowane tifa 55 in kan lura ginin da muka yi ko gwamnati iyaka inda da tafiya ke da inda ginin ya tsaya ba ka ga bi kai linka ba amma mun dauki ginin ne mun san cewa wuri namu ne din din din kun ba wani iko Allah ba abin da yasa ce yau kuma an tashi malam babu yasa muka yi gini ne inganci wanda ko koda gwamnatin Bala Muhammad gari ko wata gwamnati ta san cewa an yi tsarin da ya nuna lalle mutanen nan mun san abin da muke to matsalan da muke nema in ka lura bangaren security kawai kaga babu ni da albarkin kasuwa muna zuwa security ne rake mutum amma yanzu muna biyan 200 da wani a tsari kayan kaji daya na biyu in ka shi wurin nan kaga kayan akan hanya ne akwai wani gini yanzu shaguna yanzu sun kai guda 6 sun tsara gurin su kuma illegal ne ma mu ko da za a ba mu wurin ma ba a ce ma wannan wuri ka sashi lokacin da muka dawo daga kashi kaga shi ma matsala ne mai zaman kansa na uku matsalolin da kanko ka duba irin tsarin da muka bayar wurin mun nan ba interlocking ba komai sai wasu ne masu zaman shi ke mana gudumawa tun da yanzu mun taso daga wani wuri ne mun dawo wani wuri wanda yake babu ci gaba ba san inda muke ba ga bayan kullun baka san yanzu in ka shiga in kana tafiya ba za ka san mara muna cikin nan ba saboda an riga an toshi to wannan inda machine din ma za ta ba yanzu babban matsalar shi ne muna da mutanen da za su kawo kayan su suna da yawa amma yanzu kayan na fito ba inda za ka je ka aje ba interlocking ba gini na ci gaba ba wurin da zaka ko da wani abu ya taso da a sabon kaza in kowa din da gani da a ijiyar mashina sun fi miliyan 10 amma in ba gyara shi da ka zo ka sa kayan ka wuri ko wuri ya zo ya sa kayan ka wuri to ka ga wannan da muka taso matsalolin da muka fuskanta wallahi malam da gobe da aka mana yafi ka san gobe dai
0: to bayan shugaban kungiyar Alhaji Mu'azu Chiroma ya bayyana sai muka sadu da sakataren wannan kungiya wato malam Rilwanu Garba Doya inda ya faɗi irin aikace-aikace da kungiyar take yi da kuma ita ma matsaloli da suke fama da shi a wannan wuri kamar haka
3: biyan da kaga mashinan nan anan suke kwana domin kaga yanayin store din mu yanda muka fara aikin ya kai wani level Allah bai ba mu iko mun karasa ba kuma ba mu samu tallafi daga wajen wata gwamnati ko wani masu ruwa da tsakiya siyasa ba so anan muke kuma ke manage suke kwana kaga yanayin office din mu ma gashi nan yanda ka gani mun yi abubuwan shi ma aikin ya tsaya karfin mu ya tsaya so a haka dai muke ta manage da yanda muka tsinci kan mace
2: ba wani kudin siyasa da idan zagaye mu farko wurin zai muku guduma
3: wallahi babu wani dan siyasan da ya shigo cikin wannan tafiya yace zai mana gudumawa babu kofin ma bude yake mu wai social ma wayannan mutane masu irin su Dr. Balarunki mai jama'a irin su Dr. Yakubu CAG kamar su irin su Shehu Gulo Umar sanatan Bauchi ta Kudu da ma duk wani wanda yake da halin taimakawa har irin su AYM Shafa ma sauransu wanda suke da halin su dan taimaka mana wayan da suka dan gajiya wallahi muna so su taimaka mana
2: kamar yadda chairman ya bayani karfin da kuke da shi wanda har kuka taimakawa marayu da sauransu yanzu anan kuwa na ce farin ma yanzu ana samu
3: eh wallahi muna samu na ce farin abubuwan da yake faruwa shine shi duk wani mai harkan kasuwa in aka ce maka ka tashi daga nan sabon waje zuwa wani tsohon waje zuwa wani sabon waje abu ne wanda yana bukatan hakuri da kuma juriya haka kuma abu ne yake tare da kalubale amma in dai aka yi hakuri komai mai wucewa ne ai Allah yana ganin kowa kuma shi yake bayarwa shi yake hanawa kuma mutum bare taba wuce rabansa ba so relocating inda muka yi daga santara zuwa mudalai wallahi muna samun iya daidai rabon mu amma dai ba kaman a wajen da muke ba
2: sai kaman an ce ko rarrabu wasu suna ta wasu bangarori daban ku duk gaba dan ku ce kuma nan ku
3: akwai wanda su suka gaba da su iya zama a nan ba sun kakkama hayan shaguna a wasu wurare amma mu dai kan gaskiya mu muna nan kuma muna da yakinin insha Allah da mu da fulamin wajen domin wajen ya ci gaba iya karfin mu
2: kaman da suka fita daga baya suka ce suna su dawo wajen ku a shirike kuke karbe su ko dai sun fita yanzu
3: kenan za mu karbe su ai ai su suna gudun wahala ne mu kuma a shirye muke mutun karar wahalan kasantuwan mu yan adam kuma musulmai masu yadda da kaddara ko aka san haka so ba wani abu bane in mutun ya je ya guri ya ga can din bai abin nan bai dawo ba mu karbe shi eh ina ganin wannan bare zaman matsala ba
0: to bayan shi sai muka sadu da ma'ajin wannan kungiya Malam Sirajo Bala inda yace lalle an samu canji wajen samar da kudaden shiga yadda kungiyar take tafiyar da al'amuranta
1: gaskiya har ga Allah da hakika irin yanda yanzu kungiya take tafiyar da harkokinta yanzu gaskiya abun ba yadda ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda biyu hanyoyin da ke shigo wanda kudin da muke bakin kaso santar market ke shigo wanda kudin yanzu abun ya fara gara gaskiya yanzu da mu agreement ne da receipt da dan wasu jila number da ake zuwa mun da suke zuwa suke saya shine ke samun kudin shiga kungiya
2: kun zai kasance abubuwan yanzu yayi baya gaskiya yanzu ba abin nan yanzu mashin yanzu misali kamar agreement da muke saya in ka sayi mashin da ka biya misali na 2000 ne da ka bayar to yanzu mashin din kafin ma ka sayar da ma yanzu aiki ne kan kwana daya kwana biyu ma ba sai mashin din ba yanzu gaskiya
4: amma akwai numbobin kudin da suke fita kawaika duka suna
2: to kasan da yake lamarin numbobin da suke fita kasuwa can su ke zuwa kasuwan kauye to so akwai kungiyar da suke can su ne suke taxi ne su ne suke ba su ta biyan harajin kungiyar da suke can ne ba wai wannan ne suke kawo harajin ba
4: duk kuna da tunanin wata hanya wanda za ku rika samun kudaden da ku tafi tare mu ranku
2: akwai hanya muna tunanin hanya insha Allah yanzu misali kamar tunda yanzu mun zo mun sa kaya a gaban mu kuma ga mashina kuma ga wasu mutane mun yi mana sun yi biyayya gwamnati sun yi biyayya mu shugabanni sun dawo nan insha Allah yanzu kungiyar ta samu ran dawai kokari ya samu ci gaba insha Allah
4: to kamar yadda kuka faɗi matsaloli ka bangaren ka wace matsala ce wanda ko kuma me ku kanka wanda kake so da gwamnati ta miƙe ku da shi
2: yawa gaskiya ni ku kanda nake so yin gwamnati shine gaskiya ma cikin wani hali gaskiya a zo gwamnati ta duba lamarin da take wake mu saboda ko da yanzu misali ruwan sama kai wallahi ko rumfan da mazauna ba ku da ni rumfan da mazauna ba ka soyin mu nan abudi yake idan muka zo tashi da dare babu mai ko mu ce za mu shigar da mashinan mu take idan ba su aure su kwana dai ba su gadi wallahi ba cikin wani hali a ce gwamnati ta duba ta taimaka da duk wani wanda yake ganin zai iya zuwa ya taimaka mana saboda ko inda lokaci da aka yi ruwa ko last time da aka yi ruwa baya mashinan mu duk muka zo same su wallahi kwanci sun fadi a kasa saboda babu interlocking da su yi da su yi da su ne cikin abin nan wallahi muke roƙon gwamnati da duk masu ruwa da tsaki a taimaka mana muna neman taimako
0: Siraja Bala kenan majin kungiyar yan babur sai mu ce to Allah ya sa a ji kokin naku kuma Allah ya kawo mafita daga nan kuma sai mu je ga kungiyar yan kaji na jihar Bauchi inda suka bayyana irin aikace-aikace da suke fama da shi musamman ganin cewar damina ta shigo wuri ne wanda yake bukatar tsafta mun tattauna da shugaban kungiyar Alhaji Musa Adamu inda ya bayyana irin aikin da suke yi da kuma makudan kudi da suke kashewa ganin cewa wurin nasu ya kasance cikin tsafta tunda guri ne wanda ke da bukatar zama da kazanta ba ya fara da bayaninsa shi ma kamar haka
5: gaskiya ci gaban gaya kungiya an samu ci gaba ta bangaren saboda akwai yanda ake an tallafa mutane ake an taimakon su ko mutum bai lafiya haka a kungiyar ci muna taimakon sa ko kuma kai aure ko ka aure da yarka duk wannan kungiya na tallafawa duk ana irin wannan abubuwa to kuma akwai abun da ya dace ya kasance ko da ita ma mutum ga an tallafa mana saboda ci gaban abun sau kamar in ka dubu share-share da aina kasuwa da ake haka kaga ita kungiyar ce take daukan wannan share-sharen gaba daya da a share gurin kinkarin keji da duk inda muka ga ti da inda muka ga zai wari za mu yabo kasa mu cicike mun tauro suminti da mu saya ma mu sai suminti mu samu a gaggiyar wurin da yanda zai gun da in ka zo ga da gun ya ma kyau sosai tabbawa
0: da kowa san gurin da ku tara gashin kajin nan wani lokaci yakan zama musamman da yadda muka shigo damuna a halin yanzu farko ya haɗin kanku yake tsakanin ku da hukumar ba sai ba tana zuwa ta dan taimaka wajen kwashe muku wannan
5: gaskiya ba sai ba ta iba mana saboda kwalki ce mun dan shiga da zuwa irin wannan mun tare gashi mun rasa dami da shi ga yana wari a wurin mun ne motocin da kai mota ma mun ne wanda zo ta iba mana mu biya kuɗi ma mun sako kuma mun dan ta tauba sai fa din mun je an gahi a taimake mu zuwa iba din mu biya kuɗi ma to ba zuwa iba din ba to shi yasa ma muke roƙo yanzu kamar ita gwamnati zuwa fasiba a taimake mu saboda da damuna ta zo kuma wannan gashi ne ka sani akwai karni ko da dai muna sa magani to akwai karni ba ko da mai mota ne zo ibi wannan gashi mai tarshi ba saboda warin sa to haka muke ta kokari mu nemo mai mota nan mu je nan mu je nan da kaddan mu samu mota zuwa iba mana shi ne matsalar muke ta fama da shi kenan amma in dai aka ta Allah ta makema kace gwamnati ta taimake mu ko su ba sai fa nasu sun ga iba mana ko ita gwamnati ta taimake mu ko irin kurkuran nan ta saya mana ta ba mu in ta ba mu nan kurkuran ka dole mu ka aiki mu hankalin mu kunci zamu zo mu kwashi gurin mu je mu share mu je mu zubar hankalin mu kunci tunda namu ne to amma tunda ba namu bane ba wani mai mota baya san karbi ba zai iba ba iya tafiya yayin yo kasar ba za su yi dalo na amma ya wari kuma duk da aka dai muna sa magani gaskiya tsakanin ga Allah to amma muna neman wannan tallafi da gwamnati zuwa ba sai ba muna roƙo a taimake mu akan wannan halin da muke ciki gaskiya muna cikin matsalolin hali ba ma yanda damunan ta faɗi yanzu in aka ce an yi figan nan an yi ruwan dauki kaga ba kowar mai mota zo ka mota sai ce a bashi kudi ya zuba wannan gashi kai jiji zuwa ba to amma muka mallaki namu ko kuma ita ba sai ba ta dauke wannan nauyin da ta zuwa tanga AB mana ana zuwa ana zuwa to duk abin da zai mu cikin sauki ko kai da mun kina
0: kamar yadda kuke ko ai nan ita local government da yake kuna cikin garin Bauchi ne kuma garamar hukumar Bauchi kun taba kai mata kuka dangane da ita ma wannan matsalar da kuke fama da shi ko dai
5: eh lalle local government ma mun sanar da su halin da ake cikin irin wani abuwa kuma kaga kamar a gurutunce muna biyar kudin local government wani taba su duk wannan kowane wata ana biya ko kuma wani shekara ɗin mu bayar haɓa ita local government kenan to amma kamar irin wannan taimakon da ake kawai ne lokacin gwamnati take taimako da da zo ku me ya da tambaye ku kuna bukatar wani abu ne ko kuma yayi kuke ganin da talafa muku gaskiya nan ba mu samu sa tsakanin riga Allah to ya kamata a ce ita kamar lokacin gwamnati ta tsaka aruwa da wurin ya kamata irin wannan dan taimako in zo shi a yanga tallafa an ga tallafa mana ana taimakon mu to haka mu zamu ji dadin mu ji karfin jikin mu wanda mu dauka kudin mu wani hada muna yi shine abin da ke tafiya kan labar
6: yanzu da ya sai ya iya abin da kuka samu a jihun ku idan ya bi karfin ku sai dai ku sa ido kawai
5: gaskiya duk wani abu da kage yanzu kike a kasuwar nan yanzu kaman kaga ita wannan rufa da muka zo muka buga na yan kaji gaba din da ma masu bigan nan a kalla a takeice gurin zai ci kudin da kai miliyan 4 akwai dakin ne wanda muka yi wanda bai rasa kaba ta gurin mun zo mun dakin mun tuttushi mun gyara mun siminti mun gyara wurin an zo an daga wannan rufa an sa mun zo mun yi wayar da mutum mun gama komai a wurin to kaga wannan gwamnati sa mana haruwa mu ne a jihun mu da ita kungiyar muka haɗu haɗonin mu ciwo bashi a ran da aka mazo muka haɗa muka zo muka yi wani aiki babba to kaga in ba da mun tsaya mun yi in muka ce gwamnati ta yi mana ko kuma za mu sa lokacin gwamnati zo taimake mu ta yi to kaga da zuwa yana riba gurin ba za ka ga ya gyara tun da ba sa kula da al'amarin
0: to bayan Alhaji Musa sai muka da sadu da wato Muhammadu Zakiyu inda shi ma ya kara da bayani akan yadda ciyaman ya yi bayanin irin kuɗi da kuma wahala da suke sha wajen tsaftace wannan wuri nasu
7: abin da muke ɗauka na farko kullun idan mun tashi aiki akwai yaran da muke sa su da yamma misalin karfe 5 za su share mana wuri dan suka share za a diba kuma a je a kai bola a wanke da bencinan mu da kuma wannan ramin ruwan shi ma muna sawa a kwashi a ebe yawa muna sa yara su kwashi su ebe su wannan kuma aiki ne da kullun wannan ita kungiya ta ebe yara take biyan su da kowane lokaci kullun suna wannan aiki
6: to kamar wannan guri da ruwan da ake yanka ko ake wanke abubuwa yake shiga a ba ku ganin yanzu bai da wata mafita ne wanda yake fita ya tafi wani guri ruwan damina zo gurin ba zai cike ba
7: to har yanzu dai muna da culvert wanda yake ruwan yana tafiya amma daga baya kafin damina mun dan samu matsala saboda nan baka sun dan toshe mana gadan da yake fita to da mun koka ma gwamnati a dan taimake mu a zo a ƙara mana fadin culvert yanda idan ruwan ya zo zai koma a titi ba sai ya shiga bakas ba don gaskiya mun yi fama da wannan matsalan mun kai kukan mu gwamnati don ina jin akwai shugabanni wanda suke gaba da ni kamar su sakatare da shauransu ciyama sun dan koka akan a zo a ƙara mana fadin kwalbet ya fita idan ruwa zo zai fita bakin titi to ba mu samu wannan ba dai to amma muna ganin yanzu tunda damina zo shi ruwa ba a tsare masa hanya insha Allah idan ya zo zai iya fita ta can din amma dai har yanzu ba mu kasa ba tunda abu ne yau da gobe ba shekara ɗaya ba biyu ba idan mun samu wannan din ma muna bukata amma yanzu dai ruwan yana dan fita ya ita ba yi tsayawa sosai
6: shi gashin kaza fa ake da shi
7: gashin kaza kuma muna tara shi idan aka tara za mu kira masu mota sai mu biya su su ma su kai jeji dan dai kudin muna kashe kudi da yawa a gunnan sosai da yawa don wannan diban gashin har 100 ma muna biya 70-80 muna diba ana iba akai jiji a zubar
6: a kullun ne ko kuma a sati ko a wata
7: to tunda ka san yanayi ne na abu ne mai wari ba za a bar shi a cikin jama'a ba mukan ibi shi ne ma a je a zubar amma idan ya taru ya kai wannan din muna biyan kamar wannan kudin amma yanzu saboda wari ne na jama'a ba ma barin sa a ce ya kai wannan lokacin saboda tsaftata waje da gyara waje
6: to kungiyar ku ta taɓa zuwa local government misali tun da watakila tana dan samun wani abu a jikin ku domin ta tallafa muku wajen kula da wannan tsaftan wannan guri
7: lalle mun kai kai kukan ma local government to ka san abu hidima na gwamnati ko da ka kai kukanka dole sai ba za ka ci lokacin da kai kuka za ka samu ba wani lokacin za ka yi kuka za ka yi kuka ran da aka waice ka kuma sai ka ga Allah ya taimake ka ka samu amma mun jima muna kai kukanmu akan maganar ya za a yi da wannan wuri
6: to a ƙarshe menene fatanka ga cewa wannan wuri na kun samu biyan bukata
7: to alhamdulillah wannan wuri namu Allah ubangiji wuri ne mai albarka mai jama'a dan daga masu gyaran kaza da masu sayar da kaza ma da mutane sun haura mutum 1000 kaga ko wuri ne mai albarka kuma kowa zai fito mai iyali zai ci abin da ya samu da iyalansa da kuma yara to muna dan roƙon gwamnati ba za mu rasa dan gyara a wurin ba kamar irin kwalbatin da na dan nuna a dan koka mana a dan samu a gyara mana da kuma kan bulan mu akwai inda yake bukatan gyara wannan kuma mun yi kukan ma dai to sai dai mu ci Allah ubangiji ya sa dai a mana amma yawanci wani abu wallahi kungiyar mu ita take daukar nauyi ta tara kudi ta yi kuma ga gwamnati ita local gama ai tana karuwa da mu to amma gaskiya ba ta yawaita mu akan irin wannan gyara da yawa
0: sai mu ce Allah ya taimaka sai kuma mu je ga kungiyar direbobi na jihar Bauchi wato kungiyar nan ta return inda suka somas rantsar da sababbin shugabannin su na rasa a nan Bauchi yayin wannan rantsuwa dai an rantsar da chapel na turun wato chapel 1 da kuma chapel 2 yayin wannan rantsuwa ne sai mataimakin sakataren kungiyar na jiha wato Comrade Ahmed Muhammad Tata inda ya ja hankalin waɗannan sababbin shugabanni da aka zabe su su zama masu bin doka da oda kuma su zama masu kishin wannan kungiya domin kungiyar ta su ta ci gaba inda ya fara da bayanin sa dai a madadin shugaban kungiyar na jiha
8: a madadin mai girma chairman na Road Transport Employers Association of Nigeria Bauchi State Branch Comrade Maikudi Umar yau rana ce ta tarihi a ainihin chapel number 2 na turum domin rana ne wadda sai dai a sake maimaita irinta amma wannan kam ta wuce dalilin da yasa na faɗa haka sabbin shugabanni ne bisa jagorancin wannan sabuwar majalisa karkashin jagorancin mai comrade mai kudi Umar bisa umarnin sa ina so na jawo hankalin shugaban chapel din da sauran esco nasa babu yadda za a yi aiki ya tafi sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya ba abu ne wanda ya shafi chairman kaɗai ba ba aiki ne wanda ya shafi last ranking officer kaɗai ba no teamwork ake kuma ina son ku nuna sense of maturity ma'ana akwai ku nuna ladabi da biyayya da dattaku babu abin da ba zai tafi sai an samu ladabi da biyayya da dattaku ina fata an fahimta saboda haka ina son ku nuna ma ainihin wannan majalisa cewan ainihin turum number 2 who you are disciplined members of road transport employers ina fata an fahimta kuma bayan haka babu yadda kungiya fa za ta ci gaba gaskiyar al'amari sai inda haɗin kai sai da kayayyakin kadarorin kungiya sai da biyan levy idan levy ne annual levy ne wanda ya kaso dole sai an biya ta zama bond member duka member na katkarin member na wannan kungiya namu ina fata kowaye a ƙarshen shekara ya tabbatar ya biya nominal role mun tabbatar shi financial secretary namu na state wanda shine chairman na turum number 2 tsakani da Allah yana da kwazo yana ɗaya daga cikin chairmomi wanda suke da kokarin biyan duk wasu kaidojin da aka ce a biya kan lokaci so zan yi amfani da wannan dama da in sake jawo hankalinku ku yi biyayya a shugabanci kuma ai muku biyayya idan kuka bi kin biyayya kuma ku kuma fa abinda kuka yi wani gaba da ku haka fa za mu so ina fata wannan kungiya mu sa ta a gaba domin ainihin kungiyar sufuri da daukan ma'aikatan sufuri ta kasa ita ce employer lillahi wa rasulihi ta fi mu ta fi shugaban namu na ja ta fi kowa sai mun sa ta a gaba duk na kungiyar za ta ci gaba ina fata an fahimta so dan Allah na jawo hankalin kowa a hada karfi da karfe guri guda mu tabbatar da mun inculcating discipline a cikin mix din mu dan Allah kar a rika jojin din mu yan tasha ba tasha bane na farko muna da ilimi na addini muna da ilimi na zamani muna da shekaru mun fito daga gidaje na tarbiya ya kamata mu zamanto mun fita daga layin kasha ba dan tasha bane ina fata kungiyar ita za mu tallata hajarta ka kai ainihin tudun mun tsira na fata an fahimta saboda haka zan dan takaita mai girma chairman ka kula da al'ummarka kada ka zamanto ka dauki ainihin personal interest ɗinka ya fi ƙarfin ainihin dokan da aka baka na wajen gudanar da ayyuka kuma ina so kai jojin kowane member ka a cikin ma'ana daga number Z zuwa number A ko kuma number B ya zamanto da Allah in za ka yi abu kai musu adalci wallahi babu abinda zai ciyar da bawa gaba sai adalci adalcin nan da kuke gani wannan sabuwar tafiya ce ta wannan shugabanci wannan majalisa lillahi wa rasulihi in Allah da in har aka dauke shekara hudun nan zuwa biyar na tabbatar akwai abinda za a bari shekara da shekaru baya wanda wallahi ba za a samu wanda zai cike wannan gurbin ba insha Allah so ina fata Allah ya taimake mu ya shiga cikin al'amuran mu
0: bayan jawabin nasa kuma shi ma ma'ajin wannan kungiya na Return wato Awal Isa Ibrahim shi ma ya ce kowa yayi mai kyau ya sani, kuma kowa ya bata ya sani, kuma kowa ya gyara ya sani.
9: Ubangiji Allah ya kamu rana ta furanci da ake rantsar da layin yawan shandam da sharon da aka rantsar da su. Wannan kujera Allah ya ba ku, kuma Ubangiji Allah ya ce ya kuruku. Kamar yadda babban yaya ya faɗa, a rage gulmace-gulmace da kananan maganganu. A yi kokari a sa kungiyar a gaba, a kawo kuma ci gabanta. Kuma a yi ladabi da biyayya, bin na gaba bin Allah ne. Kuma kowa da kyau ya sani, kowa ya bata ya sani, kowa ya gyara ya sani. Ubangiji Allah ya mana jagora, Allah ya sa mu ci gaba. Duk da muka zo nan lafiya, Allah mai da kowa gidan shi lafiya.
0: Isa Awal Isa Ibrahim kenan, majin kungiyar Written Rashin Jihar Bauchi. To sai mu je ga shugaban kungiyar Written Rashin Jihar Bauchi, Alhaji Mai Kudi Umar, kuma Brian Gobe, inda yayi bayani akan wata hatsaniya da ta taso a tsakanin kungiyar su da na NURTW a rana bawo na wala da kenan Bauchi, inda kuma ya sun shawo hankalin membobin kungiyar na koma baya a tattauna domin samun zaman lafiya da kuma yadda aikin nasu zai ci gaba, inda ya soma da bayaninsa dai kamar haka.
10: A kan gaba na tafi tashoshin garin, suka ɗebo wata tasha, suka ɗebo na nan, aka haɗa su a wani wuri, aka yi rubokin ɗin wani tasha, aka yi rubokin ɗin can, aka haɗa waɗansu a wuri ɗaya, aka wannan abu. Kuma gwamnati su ta ba su alaƙi, saboda tana da kyakkyawan alaƙa da kyakkyawan yanayi da su, cewa ba za a samu habaniya ba. Ai mutanen su ne su ne za su yi magana da Written da NURTW, wanda ni ma har na samu kaina cikin memba na. So wannan da ya zo aka yi haka, kowa yadda akwai wani mutum chairman ne a layin Gombe Road, mutum ɗaya sai ba mu ciwon ka yace shi, da kuma kirkin mutanen nan ba zai iya zama da su. Muka ce doka ce ta haɗa ka da su, dole ka zama su, da muna sama da shi, mu muna step shi yana branch. Muka ce doka ne, yace shi ba zai ba to abin da za a yi kawai sai dai a yi, shi ba zai zanna ba, saboda in ya zanna da su a kirkin. Muka ce doka ta wuce, mun baka doka a jiha, mu kuma mun bi doka na state na gwamnati, saboda haka shi ne kawai ka zanna zaman lafiya. Aka haɗa wurin, aka ɗauko wasu wurare, aka sake haɗawa da wala, aka yi komai, muka zo muka shiga makirci na yau na gobe daban. Da farko ma tukun abinda suka fara mana bayan an haɗa mu, don duniya ta gane cewa lallai muna da matsala, kuma a duba an dubance an haɗa mu ne aiki tsari waje. Da suka zo suka raba aikin biyu, suka ba mu waɗansu layuka, kuma su suka riƙe suka raba layukan gaba ɗaya. In layi lodin Jigawa, sai suka ce to su sun yadda kawai layin Kano ne aka haɗa mu, kawai only layin Kano ne muke da hurumi mu baya da ɗaya da su. Za a yi rigima, muka ce ba ma so. Ita Return ɗin nan kullum a dinga ce mata sunanta ita ne mai, saboda waɗannan suna da yawan branch, suna amfani da wannan suna, mu kuma muna da matsakaicin branch, ana ɓata mana su.
0: To sai mu ce Allah ya ba mu lafiya kuma da zaman lafiya, da fatan dai za a kai zuciya nesa. A wani shiri na gaba za ku ji mu da wani daga cikin memban kungiyar na NURTW, domin shi ma mu ji irin nasa ra'ayin dangane da wannan hatsaniya da ya tashi, wanda kuma daga hakan ne muka zo ga ƙarshen wannan shiri na wannan mako. A madadin mai kula da shirin Aliyu da murafin makaranta wanda ya ɗauka mana wannan shiri, Anas Shehu, ni Musa Sarkin Fara Tirun, da na gabatar nake mana fatan saduwan alheri.

zuwa ga Alhaji Kawu Lahir Kawu Kanda har da ke tashar California sai in fara hannu din da nera malama ta da kani ce kasuwarinki tare da ramadan gwamnati a yaruwa sai kuma ida ta majira mai tumatir kasuwar mu da lawan bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan za mu yi da lafiya Abubakar mai manja kasuwar bauchi dai sai ka dan mika zuwa ga matar malama Hadiza sai Ashirin mu ba mai kibi kasuwar waya ladan zaki wakilin dokan sarkin fawon bauchi sai Murtala shugaban in babbakar ke kasuwar waya mu da lawan bauchi Allah da sakataren in koro tare da mutari chama na kalago Alhaji dan kan dan baba da ke digan yaya bauchi sai kuma rute ni ka sabon da sauka zuwa ga Alhaji Mustafa dan Majiga sai lawali chama na yan kadido ke bakin gidin bakas baban nan ne da mu dukkan su da fatan alheri a gare su Alhaji Kawu Kanda har da ke tashar California ta sun je fa mu da lawan bauchi zuwa ga matar ka Hajiya Ladidi sai Safiya dan kamishi tashar California wani dukiti wato discipline na tashar California tare da yan naka Isa da Sulaiman da Abdulrahman sai mai gida muke wato Dreban Kanta je California da Alhaji Mustafa dan Madiga sai Alhaji Isa ya kasha kashuka da Anas jikan bawo mai karama dukkan su kace da fatan alheri a gare su Abubakar Janzaki Dreba da ke tashar Galabaita Bauchi da dosar ka zuwa ga